0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you have never to fa talo fa tu ya Samoa ni tuna talo fa lava ma lo se fo mnuia. Usi ma lo fa fo ngai telefoni ole solulu se fo fa o keto pa lo fa lo fo no ale lima to lita si pi ai e ya te roa. Pemeli ta ta New Zealand first e fiong ava vasa ma na yo Winston Peters. Lo ye fa moe moe o le atua ilo reina le fa asaina le atunu o tonga fitinga fa aliliwina, conversion therapy. Is fa talanoanga ma le family first, na sa unuaiva awasa maana ya Peters, o le atawina ele New Zealand first le tuu la fono fa inga fa aliliu, ba ana yei le pale mene na uapasie le luafe ma le luas fululua. O le tuu la fono le fa asaina o fa inga fa aliliwina, e fa asai ngai o inga fa moe moeina, intentional actions, maswia pe tau fi ele fa'asina manga fa'afeusiwa inga, suppressed sexual orientation, fa'asina manga le itupa, gender expression, o lo wala away Winston Peters, mo se ilo ilonga ato le tula fono, e fa'aititi ele fefefe mapupolenga o tupulanga talavou ile lumanai. Femele taita o le Labour Party ya Chris Hipkins, ele o le teimele nei mo le fa'aititi o la fonga, ma wa ioe le toi faa tuulanga o tusi o le filfilinga o le fainga sao lea. O te tee Hipkins ili tangi ale national le faa pea o le leipa o lo utu wa iei ai taalafu ale atunu. Wa mawe su enga fau e toi toi lava e toa ono ma le toa sifolo tangata Pasifika ino nofo i ainga ile lava mea ai. Ai fai mei tangata fainga luenga pito iluma, frontline workers, o le faa fita auri tau tope, ma le fefefe i faa masinonga, e faa inga tai mo a inga o naole atu mo se fiso swani. Me mele pule silo New Zealand Food Network ya Gavin Findling, o au au nangalo iai nei, ele o o atu i tangata ume mana umia le fiso swani. Ma wavala au mo le faa wa wina le fiso swani tau tope le malo, mo faa la tonga lango lango pito iluma mo mea tau mafa, ai maise aile tau faa so swaina o tope a inga. Wa tue te tala aloa ian malaiva alele o maote i Samoa, talo nta punia malanga masani ile lua sifulma untupu tau tanga ile lua afi. Na li putia mai le Samoa Global News, ole ato e faa wau malanga i fiso ota iai le maote airport, mafangalii, faa pia mafaleolo. Na faa mtale le ofisa tili, ole malaiva alele Samoa, le sunga faa ufonu utu manuvao e vile falufatu, fai mai, ole tue te tala ina, ose amatanga faulea mosa vai. Failo fo ele pale mia ya la auli al mali tole wo te Schmidt ni fo fuanga monisi ati na eto va alele lo o ilo ilo ina ya sa u e ve me sis ma lai va alele fa va ma lo mo sa mo pe ye si fa le fa fo se i il ma lai va alele i fa le onu ma le tana fa i un fa ma le pole no au kilani le sunga Wayne Brown o fa ma tana ma le ofisa o le pole nga o Eden Park ya Nick Sotner. O loo fautua mai ai, mo se alalau papa fau tangata. E taa ofi ele tuwai ono fuafi, no umalita alonga le All Blacks ili asto onai wa mavae fai mai, ele e taa la fea ngai, ma ele o ilu ai le pongai moni. O se tu ulanga matua faa anua onuai, Wayne Brown, a wakle nei mataa upo e mua mua lava fso otai malipulenga fe oa inga, o loo nafa maliva ai al malai o Eden Park. Pai mele pole nuu ya Wayne Brown, e te tau tangata au kilani o na maala malama lelei ili mea moni. Na maa fua le poloko malanga na fua afi, o na uwe tuai o na tapunia le awala sopo i Morningside Drive, e konkalate ale Eden Park. Samoa, o telefona o le neyaso, manu ya tele lau tapua inga, i inga pulai Maria Makele Tutu, so i fua.
2: 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alo mare ha wiki pe malo le le to to pe ko flip mo do lalo mo ngongo a ho pure lulu ko ni ho ful ma fa o ga topa wa fe wa no. O ga ye ki ta pa u ia a e pure ko ye ki ta fa fo pa anga e ka ta ha simplicity ko shamobil igwa. E nga hi palo mesi fe ka wa ki pe mo nga ta fa fo pa anga o tu mai he ka me mi pa ko e o na o fe nga fili fale area. Lolotonga aina umalanga ikoe aina ukaveinga ke fili kakaia ki naotolu okuna utukumaiha ngai palo mesi fakapaanga koe ne hoha a pe okumahino ki kauteu fili fale alea koe ni ailawa koe ke liliu vave ae fotutuu ae aho moe fonua na e tukumai e fahai national ia aina fotutuu fakapaanga ke fonuani koe kongalahi o aina upalania ki naotolu ia okufengawe a ki pe moe palani tahipaanga koe a puleanga lolotonga iha ripoti na e tukumai mehe universiti koia o Otago oku asiai na e toe tokolahiange e whaahinga koia na e whakatakoto i whare mahaki koe mahaki ia a wanao maa hufanga whakatapu i kai koia pe kaina e toe tokolahiange foki aki e peseti e hongful maaono i he tau e tolu koe ki mua oa uia ki he toko hiwa mano fituafe i he waafe uanima koe tokolahitahaya ki nautoru koe kakai matuotua pea moe longai whanau kei iki koe whamatala na e tuku mai me i he kulupo ngā ue koia ki he mafu pe moe halanga mānawa o ngau whapapau i mai o kwheunga moe paanga e tahataha po i nima piliona ai paanga koia o kwhakamore e he tau koe uhi koe whakotua koe ni koe tauto e koia me he kulupuni koe kore ki he pureanga ke ne toe whapaanga mai mua ke toe lahiange o kamata e he wafe ua fitu koe hi ke malui ai longa e whanau koe o e fonuani he kokinao tolu ae kahau o e fonua i he savea na e tukumai me i he taha ngai kulupu whatotolo o pehe aiko e taha i he tolu kotoa pe o e kakai pasifiki ia o nau whikuki mo e masiva whapaanga pe mo e tono no whamea tokoni koe savea koe ni na e kawatu ki ai hangahi api e tolu afe i Nusilani koe waha taimi koe na e whakahoko ai ko siulai ki a kosi wafe wano pe koe whapaanga mo e komisoni koia e he networka o e mea kai i Nusila ko ki nau tolu koe o nau tānaki tauhi pe tufa ai ngahi mea tokoni kofukofu lalahi o tufa ki ngahi kautaha ngāwe ofa o nau ngāwe mo tauhi ki kakai masiva i he fonuani ko ngahi kulupu e ono noa na e pehe e ului potu ngāwe koia ae Vinis pe koe vaa ngāwe ni kuitonga koe visisio Paulo koe tefine ko Telfina Soti na ne pehe ia koe ngahi pore lalahi o ku fetaulaki mo e ngahi family pasifiki koe fale nofo anga a ngāwe ke maumeaha mo ui pia mo e mea tokoni whakaaho. O ku mamahi e taha o e kaupure motua koia o e sivi anga lolo koia i Marsden Point i he fo i area pau lolo koe na whakahoko e Amerika pia mo Lucia. Ko e tufunga eni a Trump pia na ane to'o a e whakataputapu i koia o Lucia ka e lawa o whakatau penisini ki ngahi maketi whakamaman lahi o whafuafua a hono lahi ki he toni e 4.8 miliona ti solo ki ngahi mahina koe ni kahoko. Na e pehe e David Keith o tō lalo ai lahi koia o e lolo koe ni i he whatau atu ki he fie mao fwa maman lahi i ngai feitu la lahia o tō tongi e kau whauri mea lere ia awarisi koe paanga e tolu poe ni ua fa ki he rita o e tisolo o ku whatatari e paremia ofisi ki a taha o ene kau minista kapineti feo e kaua ki eni mua fo i vitio o wikai koha vitio lerei na e asia i e Facebooka koia a minista koe ni. E whalaite ko osi na e asi e Facebooka a e foi klipi whare e lia huwhangai whatapu i e pesi koia a si Romi Turanga ka koe whare i whalao. Na e pehea i e Rambukaia tene oange beha whainga maari e ke toko taha ke whaiha ane whamatala mo malui a hono hingoa. Koe keisi a keni hono ua o e mea peheni ku hoko i e Facebooka e fisipe. Na e uraki hoko atu ki muatu hataha kapineti koe fifine ko Linda Taboya e wafe wafa ia, pena iku o mōre ai, ahono lakanga ko ia, mono tu unga I wharea rea. Sipoti, kua tuku mai ha whamatala me a kapulu ko ia a mamani, o pehe, kua oange ha whainga maare o ha amoa ke kei kaua tupe ki ngai fi auhi whawhitu, mo whakawaha apure anga. Nai pehe e whafufonga me lakapi sa amoa, o kuna o whakaongongo pe foki ke tutu uni, mo wakai ke laka atu ko ia ai lakapi ha amoa. O ku whakaata mai foki e ha amoa ia ke whai a ngai fotutu pena o kei kaua tupe ki ngai fi auhi lolotonga ko e o ku kei whai a e area pe mo e tālanga e a wanao ka hau. Ko e ngatanga bea e ngongo ku o koko mai maki mutole a hau ia ko e ni ko e whamanata tupe ki a whalahi o ngahi o ngongo e lawa ke o atuia I e pie men tonga taimi ono ki he fitu a e fi a fi. I kai ko ia pe ka uke e foki pe mo e tau polo kalama rea whatonga ka matama ia e John Pulu I e tolu e fi a fi o a watu ki he ono e a lere ia tu e linta apasi o au ki he hongful maua pe toki whakakato mai e makau tonga rewa a ki a ngahi fasi manakoa mo a ngahi tālanga maa rie. Ko au Filipo Motulalo mo e tau ongo ongo tua whaati. 531 PI.

0: Clement Tonga with John Poole.
1: Fa tolo wa tu hoe ki pe moe kakai fono ako tau polo kalama PMN tongani malo moe tau mao e fia fini. It's now 3:30 and I'm delighted to welcome our first guests live actually here in the studio. Fia fia pito ke tau kau fataha pe mo fai fikau I fala meteisi pe pefo ki pe moe a tau taha koenu te koni mai ke tau ngawe o e fia fini uhe nyai asoane fine tori nimo. Malo e tau lava, tai tai fia fia ki moa hei hoane.
2: Malo o pito. Malo o
1: Kai tai fe fegi mo pe malo mo si toko ni mai ki he tau ngawe. Ka taki pe mua e fai fe kaua I falame ke ke toi omi pe mua hato e ki I a pui pui tua fe kau aki koe ni pe mue foki hao ki api o come home safe. Koe ngawe foki koe ni fe kau aki ni pe mue tui koe ni ai saa ke ti fra hao mo ui e.
2: Koe ia. Koe ia. Pa malo e tu John boko gore pike hufanga e ngai tala whakatapu o so o muaki hao faki e. E he whamaholareani e a kaya tāpe ki a teki mauan ki e whakakota e pōtala noa mahu inga uku matu unga e tau whataha mai he whiawhini ko e porokalama ni foki ko e come home safely pe ko e foki mo ui mai ki api pe ko e foki hao hawa mai pe ki api e a oke me aongo a e whenga ke tau he whamiri mo tokonia e family mo fenge fakalakala ka family mo maumia tokon mo ilerei e family ko ui koe lahe mo ui kumore e ngahi aho kone alu koe whakatokanga ka ki tau tolu koe hako e tau ngau e kufai ke malu I aki aki nau tolu o ku nau folau aki o seni koe ofa he family kai kai ke toi foki mo ui mai koe ke tau loto ke toi hoko ngahi ki Fratamaki ko ia o ku wongo pia kafo o ku kafo aia mo ia tō lahi e ko ia ai whiwhia lahi John Pulu I he whainga Māori o makau mai mo sosaia finetori nimo I whia fini
1: Mahalo Mahalo pito si toko ni mai ki he tau ngāwe pia taitari whiwhia ki moua I he tau polo kalama ka takpe mua ke taki hanga mua ki he ngahi taimi koe ni oku ki māma whana e ea takua ai ni nau whenga ke nau alu ki he ngahi matātahi ki ose ni koe ngahi taimi au e tau mātā upe mo ki whakamokomoko ka kui ai pe whakatokanga I he ngahi ahoni e whaifikau e
2: iyo mwini apito ulagi be fofa e ai da ola tugen ye time ko manako an ke o ki ki o senta do de fitu ke a hua hiva o rato pa ko lei pa holiday lei pa long weekend e ko me o ko fai ga to ga na ulagi ko hoko a tu ye ai saketi frauf mo ui ko tu tu un pe ko hoko ye ko lao ke tau tokanga ki ai he tainim pe a koe whakatawange pe e hoko in koe ulunganga lerei ke tauanga ki ai koe te upe ke alu ki osen ku osmau mo saket whakaf mo ui kai ki ngata pe he saketi ka ukao lerei ia kita o ku feunga ia mo kita pe a tene hanga o o ave gita I hawa hai taimi lolo ai ai me hoko I o sen
1: Malo, pito pia kui heni foki a so saia a kene ki vahe vahe mai whikau aki ta mue mea ne ausia e so saia mohono family so saia malo e tama e fia fini
2: Malo, pito so ne tau to e ausia e fia whakologan pia pia ki hongawe mai wha malo heni ki e whikau e ta familyli Koe tau rongau, koe kau teis. Tau si amai ai whewha kolongko en mono ngahi whatongi. Ko ai whiwhia lahi e mutua ni kau ngā kau mai I he kore nei whai mu whakau whakau mai teo. Ke lawa mai o na maua ha vahe vahe lei matua gresio ke kaha ue ngai whamiri. Mo ka mea toka be buke tau wholaua maupe oika I hoko a whakatamaki. Ngai aho ni foki e kun lahi ngai paropere ma o maka tuunga me I he yo ki tahi. Papu tau ilo kotoa pe tau ma maunga mui pe foki na tau tonga kasi iho la vatu pe ki tahi. O maumia maunga mui.
3: pawange ko fatala noa go ni ai fefikau ai mafatu ki tuki ona to e fau i mai ai safety pe ko life jacket ko ni ke matu nga mai a te toi foki mo wiki api o matu nga e fatala noa e fefikau ni ka fa fogatsion ko te hamilton ke
1: ko ia fefe mai ho ki popo mai ta fa ko ia o e mahu inga o e tui ko ni sa ke ti fa half mo wi
3: Malo Benson, tai mea mau inga ki whahatala noa ki ai. Ngā hi koe mea mau inga au pito bia tālu pe mehe. Tau alu haa uo mai ke whono amuri koe ni. Kai mate ki whuirea koe ni a safety. Hono o mahe kau papalangi maa ki tau tolo. Kaku, tai mea ki whae tōngai mo whahatala noa ki ni. Nofo mau pe kau tōngai a ihe ngā hi. Hona ngā hi whahi ngā mooni whakatonga. Aki e uhinga kon fai aki pea e taukei. Nau safety aki pea e taukei whakatonga. E omae pe mei tonga o mai ki heni. Pea alu aki pea e fwoi taukei whakatonga kuia. O o moia ki tahi. Hei e mau kua aku o kui kai ke ia hawa kaia e hala he safety i tahi. He alu kua ki tahi. Ka kondo kehe. Nau io ki he lao. Ka kua ke nau ngawe i he lao. Ahono ngawe i rei koe lao. Nau io ki he lao. Ka kono fai ke ke enu pehene. Nga uio ke lao pa mai lewa safety pe ta uwhanga whakatapu. O mai a tuku ia i loto waka. Pe a mai lewa mautolu ia kone o ki tahi o vahe vahe funga whare mo e konga ki mui he misini. Pe no homaro e safety ia i waka. Ai mea kone utoka me ke kau paparangi. Ke te iusi maupe, ke te tokanga i maupe safety ki mu apate alu tahi. Fatong ay mabeh tayo mula ay walita ng family, kapag ipalang ito ko fa, ng mga to mahan ng tamay ka. Kung ay pinginaw heka kiwaf, kiwa ka, buwa safety yan ng nato. Pero kiki life jacket ko ni, hindi yung kitamay ki, munawa. Pero ko ni, nofo pero ko life jacket ti he, o alu mo yung tao mga tao, ito ki vete pe, naging life jacket ko ya, he tuho na wa ay wafu he foki mai. Ko tau tolu ke tau ngau tau ang mahina pe alu ak pe hotau fai nga tangata alu fa tangata mahina ko fai nga mo i fa tonga ko pe te rava pe a fai fai nga me ko ya ba ku tu fa halo mai a opia ke hao ko
1: ya
3: pe ko me fu fu sia wa e lao fula hi e fa tama ki ko ko yo se ni o kai ya u le mai e family ka ya u le mai family ka ma tu nga pe e ku lava fa tonga ia ia lao na u yo ki ai ka ko no ke ke ko ka ke na u loto ke ai ki tui Matu unga e koe, ai, vai vai e koe fiafini. E o mona ngalo e mea koe ya. E koe tumunga e koe mea koe, to e mai e koe lao ke te fushi ke to e maru ngange, unga ke te manatu i maupe, taimi koto koto ape. E ku te utano fatata he mea koe ni. O ku kautamu kaun, aki mautolu koe mama tapaka. E saenga mautolu ke ngalo ha. Hame aia i api. Fika waki meo ki tahi. Ngalo ki mila moneta. La ki fo i akau. E sae ke ngalo ia. Koe fo i sika re tipe fo i tapaka. He kain to ia ha taha mama tapaka. He taimi alu ki tahi. Koe kufunga fatapu. Pako kufunga i fatata to mai koe i fatata koni. Ke hange pe kono. Ke te ofa koe te fo i sika
1: re tipe.
3: Tau pe mo te ofa te. He te ki life sake. Tipu ke te ki safety koe ia. He taimi koto koto api. Ko taimi ko e nga loko ya kita. Ko taimi ko hoko mai ko fa ingata. Taimi te malae wai mo safety pe ko te gila socket ko ni. Kai fa vuko tson malo.
1: Malo pito e so saia. E fa fika ko ha nai hoba kai ki he vahe vahe ko ni a ko a so saia.
2: Ko malo la ka so saia. Lai abito e mo ui ko ne fra hau fi me yo sen. Pe a ma fa fa no mo bene ta no. Ko ma to ta toka na mon pe ko in opsio to nu pe ko ta toka na pe ku frame a pango ia so sai pe ne ha o mai ta la no ko in ko ha ku ta ta toka na pe ho ko fa nga ta pe ke ta ta la no e ta toka na ka ta ta la ta to ia ko no a ho pe hangi ku ta ka lo ta to meho tau fatongia kena tonu ke tau nofo he fatongia fefe nai ka pauna e tui e saketi fefe nai ka pauna e tokanga he taimi hala e alu. Fefe nai ka pauna e whanongo ki he tokoni atu ai ni ihi whakapotopoto angi. Feke ne tari e u poupou rerei, wa tengu hoko e whaingata, pia afere wa tala noa e makono aho pe. O kuikai ke, mako e ngofu i tala noa ke hei ai ua. Ko mea ko tokanga au ki ai, na umare ia hene vahe vahe mai ki au. Ai pe ke tala noa e tai tokanga ke mahinu ke tau wako me ia e. Pe atuku pe ai mea ai ai tai haa mai ke tai haa mai. Ka ua te tau afe ki tala noa e ka sisi e tala noa ke he mea utonu ke whai.
1: Pau.
2: Pa kou fie fie ai. He kou ilo pe lahi ai mo ui o seni. Ku tokone asosai a finetori. O whaka haofi mai ki nao toru. Ko ui koe tai tokanga.
1: Ko fe fe nai ho ta no mo ni hiko ia e so sai what are they telling you he taimi ko ni ku was it ko fa nga ta ia ke mau hanau sa kit is it access ko me fa pa anga pe ko
3: la ka wa vito ia son he nga fo mau inga pe ko ko pe ko ku pore pore ko ni ko ta ke he pe ko ika ka mo a ge to ko ta an ta to ka nga ita ko inga pe ai ki pe e fa inga ta ke fa ka tonga ko yo mai ko mu mi tonga e pa ko wa pe taimi muy muy pehe umia ko ya ka tu ponga ya lo gusta la noa ke wa ke fe tu fa su fa muy ko ni ko lo to ke wa ke ay ta no ma me u nga ko ay ma tu nga ko o i kai ke te toka nga ke te safety pe fa ki la sha ke te ko ni ange pe fa ta no ke mu o ku o si i ai pe ya una u i o ke la o ka ka ke na u nga we la o a ke u nga ko ni I o ke o mai lai saketi, pia mai lai saketi a tuku i loto waka, kai vahe vahe mau tolu ia i mui he misi ni, fai konga koe mo olunga, kai nofo malo i lai saketi a. Pia koe taimpe koe hoko e koe palo parema, fai ngata ke te whenga ke te lai saketi, he ku puna i muu ku whingai ke te whenga mo ui. Pia kui hii ai ai loto he ki mea koe tuku anga lai saketi, ka mo muvete ma tolu i me mu. So koe taimpe koe fai ngata e koe, ke te whekumi he lai saketi, he taimpe hoko mai koe whakatamaki mu fai ngata. Pako utoma ene e wakalalo tonga na walu mu, na walu kitai, mu e whanau. Utoma e pe ke whakakau ma ke whakamaramori betoni, utoma e whakakau ma he. Ke ono whakamoni iko e kai koe ke te tokanga ke te safety. Ma walu koe kitai, nai alu pehe pungpongi usai pehe tahi. Ka koe whakange koe la koe ke taupure ta toki natura. Alu pe mato hua pungpongi usai, aiko mahalo koe hafe pe mahalo e heivaya. Ko mafuri mai matangi o tu wange me fitu kovi abito abito ya e kone tupe matangi me kwa vile to alu kawakai ke fitu ya kako ma osi ya pe ako shefu iwa kape wa eko kwa kape mo iwa kalala tonga ma u faipe faka keke ta u faka keke koi fushi koi ika e kushi wa tuko aku koi ke waka koi shishi itaha iko ki ta uono ka una utoko ono tokono la rotonga na to tokono tonga manto we ko be mu pi fana o sa to ko ga ta la saket me mi kai fai pe foke ai ta fa ke ke pe o lu he loto va ka pe pe u se fi pe me ko to ai pe ku la ha minuti ni ma mi e mo ta fa ke ke u fo mi mai he ta ma si ke se o ki mu ke va ka ko ke ta ha ya he va ka ko si pu le va ka ya life shaket i koe nai he loto waka fihia he waka alu e waka e moiha koe whaipa ki lalo. Ka te te pe ai kau tamo e toko ono koe ni oa ko sisi i tae kua tānoa koe toko koe ki tau ono. Pa kufu no whenga mai reo ka tamo lale ki e kakao mai. Pa kufu tāngi tamo si uika nato piki he mai tau la. O si loka fu e mai tau la i lalo. He te te koe mai lai lono. Piki he mai ki tamo si katoa ka mau whenga tu. Mau whenga atu ko ia whainga maari pe ai ku nau whenga atu ko ia kai kia tae life jacket o pe kwa ki safety whenga atu ko nau whenga ke au kato ki hoku wakako upe to au piki he kona whainga maari pe he kumau heni pe ia moto ai pe mo ke hau tataha pe lo whenga me ki tam sita wono ka moto ai va vo fu ba ko ga fu sino ma ke te ono fu ke pa ni ta ta pe ta ga fu to ko wa fi fini fo to to tanga ta mo ki dam si ai ha ne ono fa ta la ko me ko ono to ta u ai ki waka o fai pe kai ko ngai foku me ta no ke ikai ko ke mahu nga ia I he safety pe ko life shark di ko tan ko hoko ko fai nga ta pa te u ia tu kita ki ai ma ma he ia bia kita ia ne pa te tan ni me ta no se ke ka pa lan ke mo no ki family pipi ki pe ko me wafu to ki vete pe wafu foku ko ta to ria to nga pipi ki pe me wafu ko ne ikai pe ke me ai ku to oi tu ate me aku to oi unga ki tawa tai na ene me ve aya wan go fata no ta u yo ke la ka ko ta unga we e ma to ko ni o ki tai ke pipi ki pe ko ya ma to lu pe a o mu yo se ko ko ke tai mini fu shi le la ya ma a ki mo ke ke alu mu ka mu yo ka alu ki tai ko pa ke lo ka ai ki safety gun bu la saketi ya ki ta o alu mu pe ka pa ti ke tai la saketi to ma ba hi wa fu ka pu ke ko ni e ora to pe ho fu yi ko fu fine au da ke ai au fu dai ko ka fu ko si
1: Alo, pito, so sai e si tāna ki mai koe, pe ko whā matana o te hange, pe te whakakau wai pe ke ki whā miri koe ni, you know, it could happen to anyone. Ka kulawa pe ke ta ofi ke oa hoko ai me ani e whai whikau, e? Koe hana iha o ki I tokoni he ta whāke koe a ki he, ki nga tolu koe ni ua na waka, pe amu, nga tolu pe koe ni u na ua manako e alkoen ki tahi, ke tokanga pe, pe amu e taimi koe ni u kua, tau te whita ke taimi u na ua ngā ki koe ni ngahi waka.
2: Koe hange pe koe, tove inga poro kalaman, koe come home safe, pe koe whok mo ui mai ki api, foki hao hao mai peki api ko mea bia whaia e foki hao ma foki mo ui ko e te mateu teo ke aie malu I ki mua kai lawa ke kai aha mea e hoko ku te lawa peo foki mo ui mai ki api ku ta wako ta tou me ngai mea ko toa peo ko si hoko ve a nei kai ke mateu teo ia ke tari e whai ngata a ko nau tolu ko ngau mateu teu ke tāre pai ngā tāu ngau hao pē. Koe taha mea ko fie fia e tai nemi John, o ku pou pou I au pito a fo I lao. Tike ki u whetaula ke au mua hata, o ku koe ke whakamoon ko lao re re. This is a good law. Pē a hange koe tokoni whai e sosai an Finetori, koe koe toi men ta koe wōpe mo mea marui ka koe kai koe ke ngā ue aki ta koe tautu I e hoko e tūtu ni koe ni kene hanga whakaroto lahi I tautu mo ai ke mahu inga maari e ki o tau ata mai mo tau loto koe mea ke tui o koe koe koe kakai tonga koe kakai ata mai le rei pe ia kau kuhange koe tau rea tonga koe lawea pe taka nofo ngā e taka tū koe tau tānoa fuki eni ke tukua e tae tokanga kia tau tauhi e lao ke tau fuki hao fuki mo ui peki api come home safely
1: Aupito Fafofa pito ai whika au ia pia koe whaka amu ia ke inasrele e kakai whonua I he whewhini I he ni Aotearoa pia mo tonga e ki foki pia mo whetu koto pia koe tau kāinga he taimi koe ni unga wa whonua ngātua I ki Oseni he koe whema au ke tau hao mo malo pia koe tahani ngai reisoni koe si o koe whanau e no molo rewa ke nau hoko hoko atu pē he taimi kotoa I he taimi kona unga ke ni ai waka kako whamalo atu I he tāna ki whafofa o e whewhini whamalo lahi atu so sai si I vahe vahe mai pa koe mea lere ni e tāna o tonu mai me toko taha ko o si o tonu he ngahi a whātamaki pa koe lawa toko ni ke whakahauwhi ngahi mo ui pa koe whamalo atu I he tāna ki mai he whewhini e whaifekau ko tui pē mahae to iai pē ta ki polokarama I he kahawa me mai ko tui koe tahani ngai prokarama a whawhiwhia mō a whamawhana mō ni tau a talanoha ngā tonu pe mō sōsa ia. Ke ongo, ki he taha kotoa a ngahi mea koe ni kua ne osia osia.
3: Malo.
1: Koe ko whamalola hi atu kaki mō, he takoni mai ki he tau ngā ue. Ja, taitari re reipe, I he kahapa me mai ke toi hoko a tahatau ki polokarama. Te kau aki koe ni pe a mō e come home safe, pe koe whoki hao ki api. Malo au pito.
2: Malo.
3: Malo.
1: O eki pia mwe kakai whanua te tau a ki I repasi he, ka tau hoko atu ki he ngahi tu uaki koe ni. This is Pimentonga.
4: Bad climate policies push up the cost of living and drive productive farmland into forestry. practical environmental action should protect New Zealand jobs, farms and families. The ACT Party will repeal the Zero Carbon Act, reduce the cost of climate policy and rule out any tax on methane. Scrap net zero, cut the carbon tax, party vote ACT. Authorised by C. Purvis, act.org.nz.
5: You're now listening to PMN Tonga.
4: Bad climate policies push up the cost of living and drive productive farmland into forestry. Practical environmental action should protect New Zealand jobs, farms and families. The ACT Party will repeal the Zero Carbon Act, reduce the cost of climate policy and rule out any tax on methane. Scrap net zero, cut the carbon tax, party vote ACT. Authorised by C. Purvis, act.org.nz.
6: Tanga maari goni ke oatua ia ki whanonongo koe ni, ki he ngahi timi na e kau he whiauhi koea ai Māmaloa Rugby Tournament, kau poupou, kau mamata. Mou whato ngā iange, o ku whainolo ai whiauhi I he tōnaki koe ni tahawhitu o katopā, wāwhi wano, ki he malae akapulu o Kalaka. Taimi taha waho ata koe tau kasete e ia, mohono taui a whika tolu mo e whā, koe timi a Maurisi moha a teiho. Ko hihi forewa mo vai ni tēna taui a e hau e whaui ki he wafe ua ono. O kwhakawhi atu ki moutolu ke moulavange o poupou iho mo ngai timi, malo me he mamalo a rugby
7: tournament. Romo eka atumua ki whanonongoia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O watu e whanonongoia ke kau meemi pa e kulupu. Whakatoka ngā iange. Ko e tau polokalama whamalo I sino mo whakawhiohi. O whakahoko ia me he Star Hotel tuasila Toluhi Waua Great South Road o Tahuhu, Auckland. I ahupule lulu o e wiki kotoa pe me taimi hongofulu AM ki he wā PM. Ko e tau aloha tei ki he mahinani e whakahoko ia Aho pule lulu, ua walua o katopa, ua afe ua ono. E iai mo angahi pare, ki he tau whea uhi disco, ua olos, pia moe aloha lirei taha. Pia koi ai, pia koi ai, wataha whaafe loto maafana mooni ke kautou rekareka kotoa peo loto aokalani. Ke mo mea mai ke he tau porokalama whamalo sino mo whaafeohi, e koho moi lerei moho moi fiefia, koe moto ia We the People. Whapapatu, piriki talanoa.
6: Kore whenga maari koe ni, ke oatoa e ki whanongonongo koe ni. Nā e toki tāu mai e mau fōi mea kai mei tonga, koe fōi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o ku kilo e whā I he tangai. Koe fōi uwhi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai. Malo.

0: tae tu naula tu ni kwa fima tonga he ngongo me kolomua ue ringa toni ki a honi maro tae.
1: Mano mai lau mali a hau enki pia malelei a e tonga koto ape mo bea mai ki he tau hou wa o ngongo ko ia I he fiafi pule lulu ko e ni. Ulo ki hange ko e na mo mea ki a ina ka mata mai fo ke tangata ha moa ko ata anai a Pacific Justice Movement a ia

0: tau kai nga tenga pasiki a i he tau lele ko ni i he tau ko ia to luka hoko mai ka ye te me te a ta tu na ona tu nu kwa se to a fa
1: ko se ale pasa fa toton mo ta nga ngo ngo me kolongo e kakala kroi chech ke a ni malo se ale
2: alo mo a fa nga marieta ta tau ta a tau to e au sia a aho lulu ko ni kohono ta fa o o katopa wa fe ua o no. Ma whana a mau koloni, ne pehe e au ku whakawhiawhia, au ku whakapopo, pe a whakawhiawa nā Katman e afi, ua fitu, rongani au kikiri e hiwa, pe a kapau te mau wau o tani ko e maro. Ta i e tani a whakawhia, whakapopo, au tau wā haa koia, pe a me hi au kalani, langa foke ai manatu ki he rahi mea koe no kuhoko ki he foi whakau kaupe koe ngā uene ngā aki koe whanongonongo to koto. Ka okuiai ai mea mahu inga opito i he mea koe ne whanongonongo to koto he kuhoko tonu ia i he koloni. Ka tauta te fitoini i he wike kuosi koe whanongonongo to koto le rei taha ne mau koe taha ngai kau taha tufaki koia o e pensini ti solo moe ngai mea pehe. Ne holo ki nau tolu, me he paanga e tolu seniti e nima faa, ki he paanga pe tolu seniti e ua faa. Ko e kulave ko e ni ki he hiwa taha. Pea, ko mea a whawhia fia, ko hono ai wakai, ki hono tufaki atu ki he ngai, kau ngā mea, maheni, ke ki nau tolu, mouomi. Koeni o kurotonga whamama. Koe whamama poko nye koe taha hangahi i pausa aia ku fo'ou au pito. Kau kulahi e ngai feitu koe ni. Pea koe hange koe ia koe hono tufaki atu. Pea o ku kai foki nai kai ke ngata peheni. O ku kau foki ai mango he mana koa pehe ke sia i ne. Wei e whato o taha ia ku ne tufaki. Koe mango eni u whapaanga taha whaa. Koe ni peu ki paanga hiva. Pe paanga e balu, pe paanga e fitu. Pūto koni au pito. Ta ka pau tau lau i he whanongonongo tokoto, i he ngahi mea ke he, oku pe he foke taha e ki kolo, oku iloa heni ko Rolleston, pe koe maka kua te kai. Aia ka whee vahe vahe ake ka kai, ko mea oku nga uhanga whawhee hoana ki, ulua ki. Koe tō taha katoa pē nai teu teu, tenga ke whiri e hono whapunga i koe ni e kōsirio whakakolo. E nau pehe te nau holoki ai mea hono kotkotoa pe. Io, holoki hangei koea koe totongi o e api. Ka i he tainta tau pe, koe nu kua mau e kakai ia, holoki e totongi api, ka to hiki hake totongi o e wai. Una ke ke vo pe, i he aho koe nei alu katoa pe ke whetu pe ta. Ka ke i he koloni, o hoko ai se vahe vahe aki, pe teu pehe pe, a ngai whanongo nongo koe nia, koe taha ia ha mea whakawhie fia, au pito, au pito. Ka taha poke o e ngai whanongo nongo to koto pe koe lau koe a e ngai u, mea o whamatala ai, i he mahino mai koe kau tongane uraki o mai ki ha moa, ka tok tonga ka mui ngai u feitu ke he te he. Maria au pito. Tau kia ia se hui tron wai ha tō taha. O kōpa kai hifo u kai koe tonga e nieka koe pāpa pārangi. Whaka mo oni mai ange. Pea u mai whaka mo oni a koe pea mei tonga. Mei he ki kolo koe ni koe nukureka. Koe kau whekumi, ne nau pehe. Koe feitu ueni ne kamata ai, ai kau Polinisia. Aki pea e whaka ilonga koe ni, koe tufunga, ngauhi kuro, ipu, umea, ne kamata ia pia meheni. Ko hea whafuafua, ki mua ia kalaisi pia mehe hivange au, ihe valunge au ni manoa. Pia kulawe koni ki nukureka, fie fia maupe he al maupe ki tonga ave, a ka wako ensinea koni, koe feitu e wha mooni ki ai. Kono pangope, oku te eki, e hanga e tonga ia langa, me hange koe ia koe, koe ngahi umea kotoa koea hangeta hamonga me ngai feitu pe koeni, koe feitu ueni o kui foki fapa palangi ko pottery ka te tau pe pe tau tol ko tu funga umea kuro e mo ipu ngai umea ko to ko ya pata foki ha to e fano no to ko to fa fi fi ko hi ko mata pule tonga ko ne ne to nu ke rotonga ni o rotonga no fo atu e ki ko i lontoni ko sikka e vahe ki vahe se tu ko ia ko Bromley. Ko Bromley o ko ia e Bromley e koro ngou e kakara. Pea ko e ki se tu ko ni a sitka ne totonuke iai. Ko e hano uhinga. Hanga e kau ngā ue ko ia e marawa ka puna o ngou e kakara whakatonga. Ko e ne passporti tonga. O ko i kaike i hatu ungarere. Motua lahe o no ngare aki. Pea hei kai ke tāria i Britania. E tāria i Heni, tāri i Sene, tāri i Tūpai. Pea kai ke tāri e te whakafoki mai eme Britania. Pe mea whakafiafia, koe hui pūwhaka mōre foki. Pea koe whakafiafia pe koe hanga e taha Heni o e toko taha pe i e ki feitu ko Southbridge. A koko iai nai ai tupu ai a te enkāra. Pea o ne hanga o toe liriu atu. Pea koe mea whawhiawhia, koe ara pe mo tokoni mai koe a ofisi kon sewa tonga i Okalani. Koe uhi ke whai a hono whaka vavei. Pea koe hange koe lau, i he pongpongi ni o mao e fua matala, koe ne mao a ene passporti koe a, pe liriu ai pe ane pohe toko taha koe mea whawhiawhia, koe uhi koe ne maa maa. Ke puna pia mei Okalani. Ko toko taha ni foki, ko e mea whawhiawhia, ko no o mai mei tonga, o ako, ave ki Itari, tau ai e taha o wai ngā kapulu. Kane tala mai pia mei Itari, ko whaino hino koia, ai kau tonga, pia mei ngā hitotonu, ke te foki mai pe ki Nusilani. E koini, na e tau i he Canterbury B, o wai ngā lo fine, ai toko taha ni. Pea i kai ngā tai, ka koini to eke atu ki Fit Cup koia o Englandi. Lahe ngai u kalapu hene u nau whengawe ak au pito te te whito te mo Britania. Ka mea fua pefia, ko hi ko lava koia e tokoni, a ngā ue koia ofisi kon sela tonga. Tau ngā ue koia whakamalo at pa i kai ngā tai, ko mea nia na ka whanono le rei ki e whaifatongia, pea i kai ngā tai, ka taha nei aha ngā whaingata ia pehe o kuiai ai tokoni ai. Pea, ko ki o ngongo pe ia kulawa ke mau atu i he aho ni, ka malo apito ho mou mea mai, ka mou mea.
3: Ho ik mua ka inga, tu mua ke whawhi loa ki atu e fwoi hiwa koe ni koe story to tell. Pe ko fwoi tala noa ke tala ko hiwa, nai wha uia mga tuunga i a ngahi au sia a ki whamiri e tolu, i he nau whanonga koe ia o e huhu malu i. Ai ngahi whawhihu ia, ai ngahi iri fia, mo i ngahi veivei ua pe aonga ai huhu koe ni. Story to tell. Hiwa i he tahene koe ia ko Betty Ann, koe mawhatukituki o e whatongia o e mo ui. Neongo koe si whanga ki konga toto a e ni, o ku huhu malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Koe ngā he whiwhiri na e whai e he mātua, i he mooni mo e mahu i ngā ia he nau whānau. I he taimita tau, ko hai o ku pōpō mai, mo tokoni mai ki whanki i mātua koe ni. A story to tell, ko ha talanoa ke talanoai, mo ha whatongia ke whakakato i he ofa.
4: You're now listening to PMN Tonga.

koulaia, mo e leo malie, o fotu muko fisi pe he foki kia Romano Kolo. Ko tautai miku o toimini te walu pe hoko ai fitu, ko le peke whakatulo watu he pe a ke hufanga i pe, i he tala whakatapu na e kamata ake John Paul e ngāwe e ahoni, ka hu whakamalumalu atu ai, ka a tāpea mo e finimotu ani, ke whakahoko atu ai whatongia mehe e tau polokalama pie mentonga, mehe Radio 531 PI, ai au kumau i okalani i he FM tahano aua poini wa, pea i he peau tatau pe o kuanga maheni ki ai a ki nao tolu ko ia o ku itu a okalani. Fata wange o kumau mao hae fia filelei i he fefini, a whakavu ofa fokieni i okalani, pea ko tui pe, pea o kuia impa moe amanaki, o ku wongo maalie atu ai ui ai polokalamani i he fefini, pea toka maalie pea moe ngahi mea kotoa pe mei apina, Piko whepe whitu o ku ke mauai ai ui ai le te oni, whatawange o ku ke mau hae fia filelei. Ie wakai koia ke tau ngāhi polokalama ki e fia fini, wanga anga peheni. Hoko koia ai whitu, ko e polokalama langi kakau ia. Polokalama ini o ku o atu whaka wike ia, mei he le te oni. Whakatau mua ke tokoni ki he e tau whanau tō tupu, pea pehe foki ki he whanau ako, ke nao feinga pe amo popo ke te nao tole matu a ke nao wausia a e tamu a ko ia o ko nao tamu a ke ai ihe kaha un. Ko e wikeni, fa hoko atu ai polokalama ko ia e pesi iki ka uma a foki a siutiti pasa. O ku fetongi tongi foki e polokalama ko ia langi kakau, iono fa hoko atu e he tau lua ai o fa hoko atia e alista tafu. Pe amo osa ia sikupu, pe a whakahiri wike ia, pea mo e tau tupu ko ia talasi te tau tupu tonga, e kilifi pope, pea mo e nau whanau tau tupu. Hafe ko ia ae walu, ko e polokalama ia ae sosa ieti lea whakatonga. Whahauka tia he fia fini e se fita hao uli, ka uma foski a palofesa toke tā te vitaka iri, tēnā whahauko atu ae polokalama ko ia e fia fini, ko hui ko e kakato e tau e ua, o e sosa ieti lea whakatonga. Hoko ko ia e walu, ko tala tala i whale ki hemo uilele ia. Whahoka te polokalama koe ni e toke ta seone waka, ka maa foki a toke ta e tuini mao. Whama mawha e polokalama tala tala i whale oi pōni, i he mo uilele i ko ia ai ata mai, pe ko e mental awareness ko ia o whakamama whai, whakamama nalahi i he mahinani. Hafe ahi wat, te tau whanongo ai ke taha oi kau whewhine pai late ko Luciane Fetuani Bowden. Ko e toko tahani na ane whakahok whatongia i he mala e koini oi pai late i he ngahi tau lahi. E kau mai toko tahani vai vahe hono hala whanonga i e tau polokalama i hawhe ko ia ai hiwa. Hoko ai hiwa ko sione teki teki ia. Whawha tala noa ki a sione koe hui koe pre-cop ko ia tolu taha, nai whakahoko i fisi i he wike whakasinga o wike kuosi, nai kau atu a sione ki ai pia moe kātaki, mihi ngai whanua koe pasifiki. Hawhi hongo fulu koe polokalama whakawike ua ia e tutua ahina. Polokalama koe ni o ko atu ia whakawike ua, i hono whakailo ngai, ai ngāwe lava mea ai hoi ki whawhine, o i kai whakangatangata pe ke mala e oi ako, ka oku kau foki ai pe mui ngai mala e kehe kehe pe, oku whakakaungata maki ai ai ho e ki whawhine. Whahoko atuia e toke tā Lydia Simpson, pe foki ki a e seta whinau, pe a molo sapongi. Ko e whelafo aki o pōni, whelafo aki o pōni oku tuku ma keheia, ke whakahoko mai ai ha o mō ngahi pōpō aki talamonu ki mō tolu o mō mea mai ke polokalama, kau hui ko manaki ko ia ke vainga e tau timi whakafonua li ki whakafonua atonga. I e tau i ko ia i pa mamani, pe ko e timi tonga 13, pe ko ia oku tau ilo i aki, mei he lahi o vale vale o au ki he vai vai ko e timi mate matonga. Whakavat e tau laine telefoni ki api, ko whepe whetu ke iai, kau ke whema o ke aiha pōpō aki, lava peke ke tā mai, i he telefoni pe ko tohi mai lolo tonga hono whakamafola atu ko ia ae polokalama i he e tau pēsi Facebook pie mentonga. E kau mai foki a te vita vai kona, kau ma a manu fotu
ki he polokalama ko ia hoko ia hongo fulu, ki hawhi ai tahawa, e o atuai ai polokalama ko ia. Ie hoko ko ia ai hongo fulu maua, ko e polokalama ngā maheni ia, o e pongi pongi tu apule lulu, ai ai whakahoko atu ai hikule o e whakatua melie, e whaifikau toketā linta, whakahoko ate polokalama ko ia, e pisope se lowini si lalavea, kau ma a foki a uhina i London tu ifua, pia mo sione one vela tupou, pe kia makatonga lewa. Ka veinga e ua o ku whai e whakatala noa ki ai, ai polokalama hiku reo e whatua melie, o ku fufi e mao ki ongo pule anga, a stelelia monu silani, ke whai hatala ofa kia te kinau tolu ko ia o ku nofota e whakalao. Ko i wā lewa, ko i ongo o live e wā pule anga pe moe siasi, ka e mālohi a whanua. Ngai fasi tu ki mua e hongo fulu oi wike. Polokalama ko ia i hawhi ko ia ai tolu ki mou tolu o ku mou manako ke whanongo e polokalama ko ini, ka umai pia moe ngai le o koula o e hengi hengi. Uena i lontan tu i fua, te vita maka, ka maa foki asione o ne vela tupou. Koe ngahi fasi yeni, langakari o ipaya pe amo tolo a fili mo e hala, fo ilole pe amo lui fa, sa tana riko riko mo kasa ini vai pulu. Kfa i Old Black mi fale loa, teine la tu, api ko mana ai hau, pe amo sa lesi ka fusi, koe mele pe ene o ingeri, tako i kahi hifo, hala halo mui pe amo tolo a fili mo e hala. Kau maa foke laka ko ngā, kau fusi brothers, tuku ngā mana tu, mo siale iongi, pe ke pusikai moa pe amo lui wha. Koe ngā hei fasi eni e hongo fulu, mana koa oe wike. O atu ia ie polo kalama ko ia, ngā hei leo koula, ngā hei leo hengi hengi koula. E uheina ilontoan tui fua, pea pefo ke ongo tangata, sione one vela tupou pea mo makatonga lewa. Kai ke he tau wakai ki he kautame ako ia a sare si kaufusi, si e te fie whanongo. Toi pe lau sekoni pe a hoko ai fitu, nolo tonga tau taltari ko ia ke tau polokalama o ku hoko, ai a koe

0: You're now listening to PM in Tonga.
1: O wa taria uli ne kautaha Planet Cars me na whanongonongo mo tu waki ke wikeni malova.
2: Malova wite ta te ma we hewe si pa kolokon ma mpunga maari ke la uke oate ta ngai u tu waki ka ma ngai uo mo leiko kia kumu ta kotaha koni koe Planet Cars. E ki mua ka e oate ta ngai u tu waki kuro te kata ngai ae popuaki ae whamalo loto honga koni kata kwa inga tonga uke tolu koni o sinra la vai oate ngai umeheri koni me tau kautaha iloa koni ke Planet Cars koe kuata whamalo loto honga mea ki maudolu. Ko e Planet Cars ko e kautahai ai tonga tautaha tonga pa kwe mo no pare ensinia tong koni pa kwe mo to e tu loto madol ke hoko ka mito mene ato kwa inga kautaha kwa unga ton benga umeare oat mea ki madol ngai umeare ulahi au pito tau ke vito nke ngai u iut toko ngai u tapolket e ku manako ke manako au pito pere a Ford Ranger ka umapo kia iku e toata Hilux ka Gascony, Colorado, Holden, Colorado, Peking, Iu, Nissan, Nevada. Tungmet ngay u Toyota Hiace, siya hong full siya tahawa. Pagay mo Hiace komersyare, mao mo ya, itanip. Tugehang ngay u full drive kekehepe. Pangika kay bensin delay, mao mo ya, lahi abu tumain ka, mga tao ngay u, dabihin ko siya titu, siya valu, mao mo ya. Oya, kakafi yan, eh, tau kautahagun ka Planet Cars ke, I tau kainga tonga. Mana tuku e utolu e na kuke mot saute. Tani tin o au ki olunga ki up north ki Whangarei. Ta tau tofu peia ho. I jai mo e i o kawa nini. Whainga fuka ta tau pe no ate me reia. O ia. Ke te poni pente watka ki utolu. Arabo ki mo te poni ato me madolo ka maha madolo ka pola wat ho me rele. Finance, whainga fuka au pito. Ege he ukei tu upe me promotion ko e tau kota hako ni Planet Cars. Apa kau mele? Mau tahu apa tu atas? Mau tahu atas? Kau yang kita kau niat ke utuh pensi ni? Kau mama apa pensi ni? Kau yang kau umi aku tahu kau yang

0: aumentar tu es ma ou fait fin pe a te ou fan a frata ko a fac me fare ni kai ho kat a fa fa tongia ma so sa ti le fraton a pe a e ve fini fo ki din ta o ku fo ma fan da ku hi ke fra kwat ku e programma ke a fe fin ko e ma na ni fo ki na e hoko ai e ta u ia no a fo tu so sa ti nu si lani pe a ine pe ok ma tu ko e fatongi a ma o inga ke fra hoko programma ko e ma na ni ko no fra fe i a se a o e so sa ti ke ha mo fa han fra ma pop ke ngai ma o ko ia ku ma si tu ke ai fo ta o wa ko ko mari wa tu pe ine pe ka ke tu fra lo ka fra filo ka tu ke presteni a e Society le fratonga a toita tevita kaini me Hawaii pe kui hene fia fini te ita malala mai ke fai fratonga e fia fini
1: jo malo apito se fito
0: a tu gato alewa fenga maari koni ko ilo kulahi e ngahe mea ke fai kea fa maa popo kai tu gato i tai mi maa malo
1: jo malo ko tomua kore ke u pakatapu ki he tangata i fonua o vaihi Pepe ke tangata i whanua o Aotearoa. Kai ata ke whakahoko atu ai whatongia prokalama o e Ewhia Whini, ai society lea whatonga. Pe o kouhen ke whafofonga i atu ai society, ko kaunga asea foki pia mo mele nai te tau moe wholau, ai a kupi maua masea i e society lea whatonga. Pe o ku kawa e foki pia mo sefita, hauri. Kai pehe foki ki he kau me mipa e tokotaha nima o society. Ai ako Ritia Simpson, pia mo Eseta Finau, koe ongo tauhi paangaya. O sefita pia mo Wanba Havea, koe ongo sekeitaria, pako Wanba Havea o kui Australia ia. Ko mele tonga ala tini Finau, o mne whafofonga i mai ai Universiti Whafonua tonga, i e tautau te fito ki he ako anga ki he rea whatonga, mo e anga whafonua. O ku kau mafoku mo Yoko Otsuka, ai a ko e tokataha ingo e palofesa i e tawhaki o e rea, pia pehe ki Sashi Laiu, mi hena pe me Aotearoa, pia pehe ki a Palatasa Havea, e taha pe o ku iloa hena ko e palofesa i e marae o e ako pe pe fungi he sae nisi o tina o tunuku me hena pe me Aotearoa pe pe he ki a lupe i la iu e whafofonga e mai komiti tala whafonua o mere vete pe pe he fungi ki a Liriami Puloka mo Ivy Puloka pe a ko e kakato i e kao me mipa o e society le whatonga pe ai pe e ku atai pe e ma u popo aki fie kau ngā mamahi ki a Ivy Puloka pe pe ki a William Puloka ko i ko e taufa ko uki tonu i ona wato whare pe a ma u tua ki naua i he taim whainga tāko ni ke whatau ange kau e o tua ma toko ni e hoko ko e vai kau aki lorotonga e houa ko e nipa mo e taimi konu nao punonga i mo e mea whaeiki Ko e ki ripoti e fia fini e rinta pe pe kia se fita ko e whahoka tu e am whamana tu e tau hono ua o e society le whatonga. Ai ana e tanu pou foki pe mo kamata i aho fito o katopa e wanoa ua wha. Me kon kutawa meni o katopa e wanoa ua no. Ko e lavare re i e tau hono ua o e society. Pe te ufai peha ki i whamatala no no ki he ngahi ngau e tau pepe ko e ngai ngau kua lava he society o au men ki he aho ki he tau kono noua. Ura ki pe ko e mau oku nei osi fotu foke mau konistu tone pe ku osi te sisitaia i he pureanga nusila. Pe i he konistu tone ko e ni i he taramu ake konistu tone o ku iai e whamatala i ko e mahu inga whau kono puke puke mo pao toro aki o rea whakatonga. I tonga pe pehe fōki i tua tonga, ke tū loa o tupu tupua. Pe a oku iai e ngahi kawe inga ngā aue, pe ngahi taumua ngā aue e ono, ai society, pe te u taranoa atu peki he ngahi kawe inga ko mau lava o whai e ngā aue ki ai i he onga tau koe ne ua koni ko mariu atu. Uruaki pe ko e kawe inga uruaki ko e whare i mo e whe pōpō waki mo e pure anga tonga, ke malu i e rea whakatonga. Ai ane osi tuku atu ai tohi ai society ki he eki pare mia o tonga. mai kau taki ke fotu a re fratonga ke konistu tonde o fonwa ke tau ki ke tu loa ai a ne o si ai pe fra matal ke a se vita ki mo ka ko en ku mau o si fra ho ko ke to pe ne to a mo to ke minista ko ya to ke ta mo ale o tu nu o ko le atu ki ai ke ne fra ho atu mo a mau fi mau pe ko le ko ni ke fa le ale na mo kap ne ti pe na o si ma mai to me te ya o fa ha mai o ye ni fito ron me ke nga o ma fa ko pe ho ho ka tu pe nga o ko ni ki he ta va ki ko ni ki ho no a poke poke ko ya re fa to ma ka ko ta ha ye ma ta mu a fika u a pe a ku o si kama ta ta no pe ki ya se fita ke la ke fo tu wa tu ko ta na ki ya ki ta ko ni stu to ne ko ya fo no a ho no ma lu i o ta u re fa to ma ke tu ro kono wa pe ko ko ho ka tu e lava le rei foko no resita ko ia e society pe a ika ke nga tai no resita ka ku i fo ho ko foko mo e a palani fo ho ko nga au e society ke ta we fa ko ni ka ho ko mai e me he wa no wa no ke he wa no to no a ai a ko e mai palani ko ia ku ma u bo si vai vai ke nga ta pa ke lava ke fai ki ai nga au o si fo tu fo ki pa mo ma u to hi pan ke a society o tuku pegi ai, toka mena kuiaha ngahi ofa, fie toko ni mai ke mau society, mo toko ni mai ke ngāwe o mau whakahoko, peka pau kuiai whakahoko ofa au pito ia. I he society, kua lava whakahoko ha ngahi ako, ai ako e ako ne whakahoko e mere nai te tau moe whorau, ako ko e ni ki he tufarea, pe moe tufirea, ai ako e tufarea, ko e uhi ngai e ki he ngāwe mahawi ngā whahoko he mātua, ko hono tufaki o e rea whakatonga ki he whānau, pia pehe ki he whānau, ko e nau tufi e rea me he mātua. Aia ku, ko e ngāwe mahawi ngai ni ki hono puke puke ko ia o e rea, o kamata me api. Whakai whai ki he heia me he mono ako e rea whakatonga i loki ako, pe ko e ako i he university. Aia ku me lai whakono whakahoko ia i he rea whakapilitania, pe whakapapalangi. Kau ku mau whakahoko en mau pōpou ke mātua ke nau rea whakatonga i api. Mō nā wako i aere whakatonga ke tupuha ke whanau pe i tonga pe pe foki ki tu atonga o ngau ke iako aere whakatonga. Koe tamua ngāwe hoko koe langa mō no pōpou i o ngahi rea whakou ki he mau rea whakatonga. Nā lawa whoko no hifo aki o e oa tala uhinga whakawhaito. Aia ne mau o stara no pe ki aiki mua. Aia nā e whakahoko ngāwe ko ni e Dr. Ivy pia mō Dr. William Bullock. Aia ko e ngāwe ni he mara e mahuinga o e whaito o. Pea o kuia i e ki oa ko e oa whoko i e linta ko e rea mau ngāwe ki he app. Aia mau to o mai ohi mai rea ko ia mi he whāngota o ngāwe aki ia ki he mea ngāwe ko e ni whakateknolosi a ko e paku ko e oa ko ni kulawa peke ke mau ia i he ope paku tai totong ai oa ko e ni pea ku whai foki mo e ngahi ngāwe ke ngahi mara e keke pea ku ko Ivy, Dr. Ivy Puroka ko ia ko e pūre kolosari o ia pe ko e pūre ia ki he mau ngahi rea whoou ku mau tānaki mai me ngai mara e keke. Ai a koe palani hoko ia ke tu whake atu ngai rea ko ia. Ai a ku mau ririu me rea whaka papalangi ke rea whakatonga, pe rea ingilisi ke rea whakatonga. Pe a koe whakamu ke iaha whahinga whonga ke tuku atu ai i he ope ai ngāwe ko ia ku mau whakahoko. Pe a na whakahoko e ako a Ritia Vea Simpson, e na ne ako whelawe i pa moe e ne tohi koia ki hono toketā filosefa, ai a ne whakahoko i e o whelawe i moe ekonomika takai, pia moe tolu i herekesi. Ai a ne tānaki mai ngahi rea mahu inga mihe mara e koia ekonomika ki he tau rea whakatonga. O ku whai foke hoko hoka pe foke whi ngāwe aki ai society pia pehe ki he kakai he ngahi taumua ke heke. Ai koe konga moi e tahau e mau taumua ngāwe. Ai ane mau i he tauni ne whakahoko ai mau ngāwe i he fuafua kaweni a mau tolu ki he wike e rea whakatonga. Ai ane whakahoko mai hena me Nusila i ākosi. Ai ane mau whahoko ia i he ope, me mau whahoko mau talanoa ki he mauinga o e hiva, pe koe musika ki hono puke puke e taurea whakatonga, pena e tuku atu ai moe ngai whao. Whao e kau me mipa o society, pe ki he whao me he universit whakafonua a tonga, koe konga ia mau poupou ki he wikerea whakatonga. Pe o kumau whamalo lahe toki e linda ku hiko e anga ofa o whamafora lea mo whamafora ata e PM na tonga. Me nusila tuku mai e whenga maari ke whakahoko o whakawiki atu ai porogalama koe society e o whakahoko mao PSC fita. Pe a koe hoko at pefoki ia ku hiko e nei iai mao porogalama koe ia ki he lau konga o e talanoa koe ia o lukalala o Feretoa. Pe a manakoa au pito ai whakahoko koe ia ngā aue koe ia ne mao whakahoko. Mau toe mawhao at foki he ngai tapa kekehe o e ngā wen ki he kau matau tau he ngai marae kehe. Mau whamalo hen ki a virea mi whinau lātū. Ko e whaiako whika a tau kei eni ku ne tuku mai e tohi. Re aua, i he whakatonga me whakapāpālangi. Ai a koe tohi yako eni ki he whika, i he re moro e lau tohi si i, mo e ako loto loto. Pe a koe ngā wen ku mau kamata ke mau whahoku. Pe he foki ki he sai nisi koe a ko paratasa kawea. Koe ngahi rea kua ni tuku mai ke tohoni ki ono rangaha ke tawhaki koe ni. O ku hoko atu pefo ke mau pōpou ki ono ako i koe iau e rea whakatonga. Ngata pehe mau ngau whakataha eni pa moe universiti whakafonua tonga ne whakahoko ai mau whakamoni i he tohi whelotoi a rea pau ke mau whengawe aki pa moe universiti i koe iau o whakafonua tonga pa nai lava atu a tokita miram puloka mo, tokita aivi puloka, whamon, whafofonga e atu ai mau society, pia ku kamata lewa ke mau whahoko ngā ue koe ni, mo mau tokoni ki he ngā ue koe ia pia mo e university whafonua koe ia tonga. Pia hoko hoko pe mo ngahi ngā ue ke mau whahoko hange koe ia ne mau kau ki he konferenisi ai kautaha whekumi a tonga, ai Wiloa Tonga Research Association. Ai anai whahoko ia i San Jose he tau kohosi, pe anai kau mai mau pēnolo ki ai, ki he ngāwe koe ni. Koe mahakoe ngā whamui mui ni mau whahoko, koe mau tokoni atu ki he ngāwe mahu inga o kuro tonga whahoko. He universiti whakafonua koe a tonga, ke whotu ai mataitohi uluaki i he ako koe ia ki he rea whakatonga, pa mo ianga whakafonua. Pena mautoko ni atu ai ki he uiai whoke poate i tonga, poate mau mawhai, o ngā whakahoko no whakapāsi, ngai whakailonga koe ia ki he tawhaki koe ia. Koe ngahi lava mea, hei, pa ngahi mea beku mau lava ke mau whakahoko i he taun, ai he tau e ua koe ni, mo e ngā ue koe ia ke mau whakahoko i he society re whatonga. Se fita kou tupe, ka pau peuk te aha tawhaki ki he ku ngālo ia te au, pa ke toi tānaki mai ki he tau tawhaki koe ni.
0: E kai se, kou tuk mahi noi mea katoa pe, mā pōpō ngai mea kona kou ki lawa mai ke ai. Kou tuk katoa pe, mahalo ke hiki taimi kona kei toi, Sionge ki he, ko sionge ke ka awofo, ko e tawe nei uo ko tau mariu me iai, ki he ngahi ngāwe koni ko tu whaki mai, ko ilo ku nau mahu inga ko toa pe. Ka i o wakai pe mpe ki he, toko ki he, o toko ni fo ki he sea, ko e hae ngai me uto tonu ke whakamu o mua, ke tau sio atu kai ke he ka au, i e mahino mani o gana ngai me alai ko hiko whenga ake ma ngai ho ngā aue ko ke o si lawe ki ai. Ko hea ngai meo tonu ki tau whamu o mua. Pe okto ei nai ha mea a fo o ke loto ke tāna ki mai ki whakaho koe ngā aue koe ni.
1: Malo. Ko tu koe mea beo whamu o mua taka teki tau tolu koe tau ngā aue koe ni ki he konistu tone se fit. Ke whaiha ngā aue ke wakai pe tāri e tonga ke o atu hawhahinga ririu ke konistu tone koe hui koe marui o e taurea mo puke puke ke tuku roa o tupu tupu. Ae ko tui koe uraki mea mahu i ngā ia koe hui ka pau e marui me he lao maalunga taha koe ia o e whonua pea ko tui e mahu i ngā rewa ki he toenga o e whonua ae ngā aue koe ni o tau whahoko ki hono puke puke o e taurea. Tātou te fito ki tonga ku tau o stara noa pe ki heni, ka mate e tau rea i tonga, e kai peke toi lava ke te whaha ngā ue ki ai, e ngai tawha ki keke, ka ku tau whenga tu peke lava ke whaha hoko ia. Ko tui koe hoko pe ki ai, koe ngā ue koe ni koe ke whai a e ngahi ako, ke poupou e mātua ke nau rea whakatonga i api, tato te whiaka ke teki nau tolu nau i tua tonga. E kuhi koe tōu koe ia e whanau ako, e nau ke tupuhake, e whanau, nau rawa le rei peki nau toke nau wako ai ongorea, rea whakatonga, pea pehe ki e e a whapapalangi e tōku mau pēme ngai ātakai o ngau i ai. Ko e konga mau i ngai a e taha o e tau ngau e. Pe a mako e toi tānaka e peki ai, ko e mau i ngai kekei hoko hoko atu pē tau tuwhaki o e tau ngahi ngau e o tau whahoko. O sifo tū whoki i he tohi ata pe ko e Facebook. A e society ref katonga ko e mau pēsi e o tuwhaki atu ai e mau ngau e. Pe a e linda ko mō ngahi ngā programa ko tō pē i he PM na tonga o ku tuku ia ki ai mō whakamawhola atu ai, pepepe mō maungahi u programa ke tuku ko tō pē ki ai e hi ke hoko hoko atu ko mō whakamu ke e ilo he tonga ko tō pē ai ngā ui koi au mō whakamu pē pē a mō mau makai pēna kutu ai mō hāni ke o ku nau fie kau mai ke he society a tā au pito pē e nau kau mai ke society. Mako e ki konga pē o te tānake atu ki ai e se fito.
0: Teo e te vita e whakahoko mai e whako iha o te whake pōpō me hen pe a kohi pe koe ki taimi koe nuk toi ke tāna ke atu pe a e whamalo koe ko whakahoko ka linta pe a mui kaungau e koe ni i he PMNA ko no ngā koe whangamārie ke whakahoko ai whatongea ko tuku mai kohi koe petu utake pe koe te pōpō ake mui kāinga pe a mui matanga a foki ki ngā he kawenga koe nuku tuku mai ki tau kawei. Maha koe tāna ka te peki ai te wako e ni, uke ai foke mea ngā efo o he māmani a ngā e honi ai AI, pe koe poto tāna ki, pe koe ilo tāna ki, pe koe poto whau. Pe ngā iwe koe koe ki mui mai, ko ohake ia, ke hoko ia koe o kawenga, ke tala noa ai, mō whenga ke tau whi maino ake ai e kau whanore te o pe pe mo kanau toro nau whi pōpō mai ke ngāwe koe ni e koe tui koe mea ngāwe en tēne hangau liriu lahi pa tēne o mai ngā hi whenga maarie mo e ngā hi matu tā maki anga pe ke ono whakau koe ngāwe koe ni pe a ihene kei fo o mo mata ke ke ke anga e tau si o o ku matui whakatā pe mo rin tā koe ngāwe ni o tonu ke tau ngāwe whengāwe ake mo e kau whanore te o ki ai uro aki ke whakamahino pe hono aonga ke whakainohino ke ono ngāwe aki pe a tātua te fito ke te whakoe e tau rea o matui o tonu ke mahino ai ngā himea koe toko ni mai ai ai AI ke tau whakahoko whatongia pe kai ngā taika e lava foki ke toi e whakamahino ahono ngā he matu tāmaki a ngā he ulotonga ti peiti i fokia i ngā e ahon kai ngā taika e toko nei pēni ke tau tufirea mo e whatu koe hangai rea fo o peko tufunga i hangai rea fo o ke tānaki mai ki he kolosario mahala koe ngai mea pētai tau ko whaike ai ki tānaki atu ke mea koni ka hono toi ngā ko tui mahino mea kotoa pe pe a whamalo fo ki he ai prokalamani ki he kao whanore te o pe ki ngā tolo toa pe mihe tapai mamani o kunau pōpō i ngā wen pe kunau whetu take mai pe kai ka umahino ke kumau tolo o kunau mahu i ngā ia i he e anga ko ia e fotutu e tau rea na tahe whanore na o mai pe kutu pe ko he ki whakaata te pen ko hi ke tau tukisio ki ai na e whake whakaam pe e waveni mai ha tau fuaki ha ngā hi pare whakalanglangi ki hini ihi koia pe ngai ngai kautaha whapoi tui tui pe koe potanga kakai o ku tau siu ato o ku nau whai ha ngai ngai ma onga onga ki ono tau ka vei e ka vei ngā koe ni o tau pui pōpō ake ai pe ene pe he i e ngai wiki koni ka hako mai ka uia he proklama koutu e whakamua mua ke o atu ki he toenga society ke tau wakai mua ki ai mui mui eni i he ngai fonga ke heke u rotonga whakahau koi mamani i he tau ka vei o haka veinga. Aia ko hono whakatoka ngai, pe kai ngatai, ka hono whakapare, ke whakai ai aki, ai ngahi ngāu e lalahi, pe ngai ngāu e lerei o ku whakahoko, ke poupoua e tau ngahi ka veinga. Ko tui maha koi ki mea pe e lawa ki tāna ke atu ki he ngai whakatu tūna ka hako mai, ka ko tui pe tūna ke whakahu ki he komit lahi, ke whai hangau e ki ai. O ke ai kau whanore te o nau poupou ma mai pe, nau hao hanga tūna ka te au, pe rea temniu, nau whakahu mai pe ni hi he re te o. Whanga marieni ka pau ke ai hanga hi ka veinga ngāu e ke pehe uto tonu ke whai hatokanga ma ke he ki ai. Ko eni ku mahino atu ai ngai fotu utu a society. Tali le rei au pito ke whahau mai ngai whakaukau ko ia ke tokoni ki hono whakaukau i mō hono whaowhao a ngahi palani ngā oe pa koe whotutu ngā oe ko ia ki he tau e waka hoko mai. Hange koe lawe kia sea, koe e mau palani tau whā pe o kamata hono ngā oe i kai kia hano koe ki tāna ki mai hanga i tefto i ngā oe pe ko ngai kawe ngā oe ke peo tonu ke whakahu mai mo ia ke whai kia tokanga. Whamaratu te vita koe isi o peke taimi. Nai lava foki e tausi vima koe na ke lava ki ai. Kone ankarinta, ko hui ke awhangatuka ke programma mau inga pōni. Tā e fasi, tā e kaupunake, fo ou koia a e society, tok tāmeri nai te tamoe whalau. Nā ne whau foki, ko koia pia mō, pia mō mere ake, a e ko mere ake foki ai an an ka moia i fe au hi fa hu va koni ka um afo ke society pe pe moritia ke ta hu na un afas ko ya ka at be foi fase ta porn ke fa ga se ke ta por kala mamo ate fa malo ki he la valere un au ta u kon ko mari wa tu ta fa ake ka ta to filak ta inda ta wa pe i he wiki ka ha u be hen be por kala ma ko ya ai society de fratonga malo
1: Malo.

mon tok mia mai fokia ke polo kala ma so sa yeti lia fratonga pe ya ko fo ifasi ko ya na fra osi a ke polo kala ma ko ya ko fa wi a togeta mele naite ta mo folau pe ya ko no fa me alea mo no fra fasi na e fra ho ko ia e ai pe ko potofa u pe ko poto mi sini hange ko ia o kutawa nga maheni ke no nga aki kai ke watu ai ki fo ifasi ko ni fale la lava pia mea ho poi ho ko e fale la lava ia mea ho poi vo lo tonga tau taltari ki he polo kalama hoko.

0: pe hange pe ko se kau ko ya ko o ta wai ko ta e ta uni ko to ta ko pe kau ke me ko ko pilon ko ko ko ko ko ko ta ka fa ta e ta fa ka ko sio tun ke ke ma lo ko e ta fa mi mo community fa to nga o to ton ke ta nga wa ke fi ma lo ko ya e
1: io se do bonya pe to lao I mean ko ta fa ko ko nga we ai ko ko nga ke ka to le ke de ka ai ko ka kai ko ni ta to ta wo no fu lo no di ma fa ge o lu nga pe ko si ho ko fo ke ko ala na mo be ka ko me o ma si o ka ma nga we ko hi i fa re ma ha ki ai ka kai ko ta la ta la mai ko nga hi me ko na we si ai ko nga hi me ko o na to ka nga ke lo to ma ma hi ki ai e ta mo ta mo na mo to tu ai ko nga hi me a pe na ka ma ta ma na ke si so their experiences when they were a child, their experiences growing up, ayanga na feel fa sociale ayanga ko no ako naki ina to na bongo batu a that influences how they feel, that influences how they see the world, that influences how they cope going forward. Te hangi ko la usione ogi ai ai palo va te fa pala ngok de pehe. It takes a village to raise a child. I want to uhinga ko e tupu haku ho tau tamaiki. O kika ki nau tupu nau family pe o nau tupu I atakai mo community mo CRC mo kolokam no EI. So it's not just about the individual child and the family ki langa ya ki tamasi igoia at tahine goia o kupa ki tau ngau e whakata mo community mo CRC ki tau ako naki ikoto e tōtaha goia I e anga kuna mo ui o kutau so that when they grow up, they will have resilience and they'll be able to face what life throws at them.
0: Malo tu ko sia wi ko ke mau inga ko ni ko pe ko o ku to fi mau ke kai ke nga o ko lo no langa to tamsi pe ko kita ini tamsi mo kita ini o ekia aya ko ko ko ta nau ki ipukof mo ngai me be ma winga pito ya no ta ko mo lere ko atamai e kai ki ta futu wang ki na to ta ngai ai ko ma winga ki ta to to vrai I mantu ki ke o fu li ki na ki na to ka ta no fo fi mo ki na to pa pa ko ta me ni ki ta e pe ka bi fi fi ha ka ta wa pe ha ki puti o ta mo ki na to ko fan ki ta no ai ki fefea ke ho aho, haho mena e fahe aho ni koutui e tā nā ki kātoa pe ia ki he whakarere I ko iwa kona e kolo koe ke tā nā koe kia I etu I nea.
1: Iyo, koe asio ne, I mean, o kulahe ta whaatala noa, o tala noa ki tau tupa koe tonga, pak tau pehe, ko tau tupa koe tonga na e whai ngata, na e ngai mea na e hoko na, si e pa a ngā, ngai pe ngai mea na e keke whai ngofu ha tau mo I koe tonga. Pak tau pehe, ko tau hiki whanunga koe ki nuk sila ni, but we know ko tau kakai o ki fenga ta ape ai tupa ko New Zealand ni. Koe ta mai ke kuna tupu hake ko I New Zealand ni ka kai Pasifiki. O ki aipen nao ngahi we si amake. You know, there's lots of different challenges that Pacific children in New Zealand have that we never faced when we were children in Tonga. And I think our role as parents, as a community, is to recognize that the challenges that we face as Pacific children, as Pacific teenagers in New Zealand and South Auckland and Wellington are very different, but it doesn't mean that it's easier than when we had it growing up.
2: Malo apito e toketa mao, koutube mao ki itile e ai ongo koia ai le tio ki a sione ko hi ko palo palema en neti ka ki ta na ki no no ata ki a welo lo tonga e ke konete neti ko ia a to eta se ne vaka a ko po po ata e tuini ki ho fratala noa ko ia fega a ki mo yanga ko ta tu po ke tonga he ku ki mana tu e a wea na eta la noa I ai lo to ma fasia pe ko no ta o fanonga ai ko ni he ni no silani ko stress he pea te hele te whanong ki tai tonga o ku talanoa I ai mea ko ia pe talanoa I ai ai mo uilelei ai atamai ma upe iha tala noa hafeo hi anga. Mei mei ko e kapau, kotonga kapau oku e fai maha ki tamasi. Ko au ia oku kai ufe faha ngā ue apini ko ngā uke ai mea kumo ua kia uke whakau ka upe kua mea kulot mamahe kia uke. Ko ta foki pe koe amatua, lele osi ki he na uhaha koe fuwa papa koe ni ke he. Oku kai ke hamea ia koe whakata utu hifo ke hange koni oku tau sio. Tau hau tato ki murini kulawa rewa ke tau sio ta tau te fito ka mautolu ko ia unga we ihe mala eko ia ka koki mautolu koe ni matua. Oku malawa rewa ke te sio kita koe mea koe na te tupua ke ai ito nga. Oku kehe kehe laha ia pe a moe founga ko ia hono. Fonga ko ia o tu pake ko afa nau inu silani o ku toka nga i au pito ai tafaakia ko ia fika waki pe moi atamai me ta na lave ki ai a sone vaka ne nai fika waki pe a moi anga ko ia oire o ia piko avia ko ka wa hele hoha au pito ma wapi pa ko tu ia ko si wesi ai pe ai atamai ia ho ki famili o ku ia hekule o hoha ka ko po po la ki ai ko taha ia ha me a he o ku wongo ke hepe ai tō mai koe ai rea rere i kia te kita pe a mo te hua tupuko puhi i mai kita aka hafufo i kai kaila pe ko hafufo i taful foki atu e tui
3: malo pita din ta iyo malo pita din ta mok mona pito ho lao and I think koe tamai koe kutau tupu hake o kutau pehe koe kahi mea koe koke yat ki nau tolu they will internalize it ai ka pao o ka whaafari ai kakai i nuksila ki tau talanoa ki ai talanoa lerei ki ai ki nau pehe ka pau ki hano te wesi ai tō te ai tā loto mamma hi tā loto hohaa pe alu te toko tau te whalala ki a kumwhare i ka ka pau ke toko taha koe na tupu hake i tonga pe o tupu hake ha whamiri na le alu o whingai ki ne kumi ha whare i mei ha toko taha o ne whalala ki ai pe a turi mai a mei ai pe kai ki nongo i e ia o ku whanonga mai tō taha koe ia ki ai. Tene pehe e rewa e ia. O ki kai ke aonga e ne algo kum whare e. He kai ke hane aonga hoko mai me ai. And I think we need to be very careful e linda about understanding children, understanding what they experience, understanding how we talk to them, because they will take that and everything that happens later in life, they will affect the way they respond in the future. Pero si mate más yo en ella, pinto el lado my big kind. I mean, okay, pero como está el intento que está dando aquí, ama pues el otro. Pero fa a pehe, capaz que está o con el macfasia o con oja aquí hay, que me ha mojado en ataja, que le cumifare y me ha faifecao, que le cumifare y nga tōkotahu ne whalala kia ihe si asi. Pekai tani lahi rin tāo mau, talano mai e tamai kuna hako talatala mai o ngau pehe, na nau algi whare loto, na talano ki whai whika au, na talano ka tōkotaha me ai. Kanda i aipende aonga, ka ugei tui ai taime ni ihi. It's not sufficient to just have that, and I think that's where mental health services come in handy as well.
2: O ko popo lahi atu ki ai e tuini ki he o tui pe maha o ko tonu pe ke kau pepe mo e kau whaife kau ia hono whale i ki nao tolu ki he ko e tahai vahe vahe ai tō tahana ne pehe e tuini ka pau ke si o takai holo kuo puria ha taha me iho tafa aki pe ko a tahana e nofo mai he sea koi ki mua ia koe o a o hoko hoko ia fo i wike e tolu pe wha ki i wakai pe koe hae mea o ku hoko.
3: Oh,
2: yeah. Koe mahu inga ka o ku mahu inga ia mea koe tala noa e tuini he. Ko tui e malawa pe ke tala e whaifikau, malawa pe ke tala e kautaki he siasi o ku ia e paloparema o ku hoko ki e a mere pe ko sione.
3: Oh, yeah.
2: O ia e tokoni o ngau fie mao e.
3: And I think Elinda, ka pauti ta foki ke kaveinga koe o e mental health week o he tauni. Belonging matters. So the way we need to feel like we belong, ke tau o ngoi, o tau kau I o tau society, o tau kau I tau siasi, o tau aonga ki o tau family, o tau aonga ki o tau kolo ma community. He kapau o ke tau o ngoi o tau aonga ki ai, kapau tau o ngoi, ku ke ye fema u dal ya e feitu u ke ya e paule ba ke tau to to mama hi ar and I think in particular the dark about the fuck up of fraka u ka ke ka to le ke deka u ka fa pe he foki ko e ofa ke tau me tau ko ba tu a me tonga ke ha onof mo datori mu silan ka na ha ko nu silan ni ok nau si no fo pe api ka ke na lava lo lo ki fare lo ke mama o ka ke na fa ka uri Aule family ke ngā ue, aule tamai ki ki he ako, pa ngā si nofoto ko taha pe i api. And I think, ka pāk nō nofoto ko taha i api, ka ke hanga o nāu peheong, o ko aango nāu mo ui, te nāu lava o contribute pe whai hamea ke aanga ke family mo si asi, e pāu pe ke nāu loto mamahi ai, e pāu pe ke nāu hoha aki ai. So I think that sense of belonging in Inta is really important because we have to feel like we belong. We have to feel like we are useful.
2: Malo apito e tuini kosione ni oku kaumahela ini telefoni sione fokiat kakoi ki tanaki mai.
4: Malo mo e linta mo e tuini mo katak fa more more ne ti kosione ke mau inga ku e tau fe kauaki. Aia u kaua social media mo telefoni mo mea. Soko moto interneti, malo mo telefoni, tau mau inga fi mau, te tau kau whakataha pe. I pō tāno, ko nio no tāno, ai koi ai whakataha pe mo ilere koi ata mai. Kai tu lawe, e tu pena ke ostala noa ki he, ki he, ki mau inga koi ai social media, ke kaure ka mo inga he whea ko taki anga koi ha.
3: I te ki ai sion, te ki lawe ki ai.
4: Iyo, kakohinga e lintako e konga e taha e taimini. Mantiku utangu akifo ke social media me interneti ke tau fetu utaki horo pa guai whangi community ki e kua wahe me. Au mahu inga pito ke tau siyo ke ngahi ki he mahu inga koe moirele atamai tafako. Heu taimini iyo whanga aue hala aki o tau tāpalasia e mōri mga he toa tōno e whangi tamai keke. Kau fie ma, ke tau wake ngahi lea urelei paka tau wake social media ngāke ngāhi ngāwe oku hangi ko ngāwe whakaako ko no tokoni e kakai ko toa pehe ngāhi mea pehe kai o te tau tāpalasi ai mōui ai tautupu mo ngāhi mea pehe e ngāi tawhaka o whi mau ke tau hangi tānoka e tuina nai ka pau tau langa ha kolo i he media social rei tau whi mau ke tau ngāwe ke ngāhi lea re rei e ngāhi mea pehe ai ko kusio ke ngāhi mea pehe oku mau inga i he tau ngāki ko niko ai hangi ko whikau ko tau ni Fe mau, ke tau ilo mahu inga e tau kau, pe koe belonging matters. Aia ko au koe, ko koe au tau kau whata. Ie ngahe mea koe ia. Ko ki tānaka pika, ke kei putu hao tānaka me kei etu.
3: Iyo, mana pita esia ni, kai mwana pita holau. I mean, oku iai pe, ai au ngalahi, ai social media, moe teknolosia, moe computer, moe interneti, mga mea koe ia, ki ho tau mo ui. Pena tau sio foki, e sio ni morinta, i he taimu koe COVID-19, tai mo na lockdown ga nu si landi na ao nga opito ai facebook ga mo nga me ago ya ki ta fetu ta ki mo ta family ta tala no and maintain that social connection ka hanga ko lao sen o ki ai pe mo ko nga ko ka ki flo ko sai ne social media o ki ai nga me ago vi ko ko ai o ta fa si o ki e ka kai ko na fa post ko social media e facebook ga nga me ago ya ko nga me ko na posti koe tawha aki pe uksai ko nao mo ui. Koe tawha aki pe o nao fie mao ke siyo kia e kakai. O nao pousi tae mo nao kai whaka awhi ai. Mao ha mea fo o, ha wala fo o mga mea koe ia. Koe tau nofo pe i api o siyo ki ngai pousi koe ia tau pe he mani. Koe mo ui e kakai koe ni tu maari e au pito. You know, it's very rich, it's very fulfilling. Koe ngai mea ko nao pousi kai, koe ngai mea pe uksai. And it gives us a false sense of that up here ka pau na post when hamago sai o mai no level of sai ma ubi hono mo ui ta ka faki fukia e sio ni morinta ko pe ho ki to la lo e social media because we get a false sense of other people's lives we compare our lives to what we see to to no liver o ta mo ui he ta sio ki hanga ko post mai ko ka kai ka hono mo ni ko ka kapna post no ko facebook o ka pen le o ho ko o ka pen na ko vi o ko o ka pen na no lot of mama hi ai and I think we have to remember that
4: ko ye ai ma wa ngi ngi ko ta no ai tu ni ko covid me le una alfa ta ha pe ka fi ma ha te me ko ko ta no ka i he mo ui fatau ta hapa mo media social e ko mi ape to to no mon ko pa ko fi ta fa ke ta e tuin a media social e ko to kanga ki ai o ko ka kai to la e tan go na to la la mo na mi ape ko ame na itai o ko na la ku ma he media social e ko tuin o ku pa ku en a ile ai ko ki fatau e tan la e ia pe tan ma ro ke si si vi mo na mi ape ni ko pe ka po ame ko lo to mama hi ai ko en ai fo un area ton ton ke to ta ko ndo ke lo to mama hi ai pe ko ta no ka ta fi ma ma to ko ni me ga ka fa ko ya e a un ala pe ki ai ni nga hi mi ko ya ko ti ma ko fa ki ta ta na ke pe ki ai he
1: io ma ro te sio de bone pe to ho lao ko pa lo pa le ma fo ki o Facebook ka mo e text me ga me ko ya ko ta no ke te to hi ai o ku ma u le fa internet di o ma u ai pe ai pe te ke fa ka to ma lai pe I kai o ke tu u pe ai and just very hard to take back negative things that you've said. You hurt people with what you write, and you can't take it back because it's there that everyone's seen.
4: Yeah, mona pito. Tuin ko siya pika taimi mau mi ose ta half hawa kaku ako funky yah funky fare ipetu ke loto ke tuku ki hote ke tau kai nga fanongo e toka nga mo toko ni katika nao tole mahu inga koya moilelei. Oe atamai ke tuku ake talipo kalama koya no teke moilele atamai.
1: E o malo pite sia ni ta ma fa malo ka linta ma fa nga mali e programa ko ni. I mean, I think me au mahu inga e sia ni ke tau mana tu pe ke mo ilo tolu. Toka ngai o tau atamai, toka ngai o tau moi faka sino, moilelei, ki nga ngawe sino, kailelei, no for my family, I'll get lotto. Fasisi and I never go govi, I never come a malo. And most importantly, kumi hataki, kumi fari, ikiai, hatati lavatala no, kiai, etanuko, kamata fangata, itemo. So I think, okay, then I for a cow cow, when I feel who I get carago for no mago to keep a rama goini. Can I for a cow cow be at the get out all lupe? Because I ha hang I lit a hang I foam at the lava of five. It took only yaki on now. Mo ui mano atamai e tango nao ongoi loko mamahi ai ke na whakaukau pe ko hai tina lava kumi whare I mei ai pe whakaukau ni pa ke mo ui ko tau kau mātu a and our ancestors I he anga ko nao nofo anga ko nao lotu anga ko nao whio whakafamiri pe o gai hamea te tau lava ako mai mei ai ko ia pe malo sen
4: ko ia malo pito I tuini pe malo rinta ma uwhenga maari tana katuka tuini hanko e ma umai mea toko ni ulerei ma wa malo lo le le mo nga nga u hange ko me pe ta fa ta no kai ko e me ko le le ki ho ma fu le le ya ki ata mai au pito pe a mo me pe ta ko lo tu pa ko tu ko ta nga u fa ta ko nga si asi mo nga community ha me ta no kai tu ni to ko le le ya ki ho no te ke ko ya o mo le le ha le si to to to ka ma ri ta no te ke fa ta ngia ko ni ko fa malo te ka te mo to ke ta u ka u fa ta I no te ke ko ia mo le ata mai o fa la ta te mo to kore fa mo mora te ngai tō nō nō tātou te whito ki he pia whaka teknolosia o e fiaf koe ni koe o whalahe atu mo e tala monu atu koe a pe mālo a pito orinta.
2: Whamālo lahe atu ki a te koe Tokitaa Sione Waka ka māfo ki a Tokitaa Etuin Ma ai whakahauka polo kalama e pōni whamālo koe hui koe o ngotangata mo umu ua ki moa ka kumo tuku taimi pe ki whakahauka polo kalama ki toko ni ko tau kainga mālo a pito ka mo po uria.
4: Malo.
1: Malo.

0: Maloila mali aho eiki pe amoi lelei ai tonga kotoa. Kua wat ki ai ele o e pi emen tonga moi tuto ahina e fefini. Fie fi ai pe a pol kalamani. Pe amoi ko silio a kakai fefini tonga a te roa. Ke fra hoko atu tau po tala noa. Moha a fa fine ke fe po po waki. Pe amoi fi vahe vahe aki. Angai tokoni moi a usia o e halafononga. Ko e fia fini. Oku poak mai sea. E se ta fi nao. Ka o tari tari fi e fia e polo kalama a losa pongi. O ku peko kole lewa ka losa. Ke kataki losa. Ka ke hanga fua tau kei mai koe. Ki ka ufanungo ka tau toki hoko atu. Malo losa.
1: Kwa pita olitia. Fatulo watu ki he kere kere tupua o e tangata whenua. O ku tau whakapae ai Aotearoa e ngahi ahoni. Whātapu ki he tautahai o tuha o kune a whio ho tau loto lotonga. Whātapu atu ki he ngahi ha a kotoa pē o kuto tonu ke whātapu. Hei ata mo o koroa o koroa a
2: kotoa. Kataki losa kui kai ke ongo mai whamore more. Hoko atu koe losa kataki.
1: Patu. Ok. Patu lo watu. Mohenga hiha a kotoa pe o kutotonu ke whakatapua. I he efi a fini. Ka ata mo oku ke fu ho koloa. Ko whakoloa a ke fine motu ani. Me he kautaha. Ai kosi leo ka kai fe fine. O nuusilani pe a pehe ke re tio pi e mentonga. Malo au pito.
0: Malo losa fa fetai. O ko manat lele losa ke ta fofof te wla ki e. Na ta fe loa ki koi whaka afi ke ka kai fi fine. Na fo tu mai ke tau tala noa ki a mea e lele ke te tau tol. Pia na tau lawe ke tau ngawe whaka mea. Ke whaka tau ke tokon ka tau tol. Pia tau tala noa ke tau ngai ka hoa. Ke tui koi ke ngai ka tonga. Taim koi ni te kai ke fuloko fai e tui ka hoa losa e. Pea koe olai po tala noa ko ia, na ke hanga yo tui e ngai ka hoa tatau tof pe, pea mo ngai ka kala ko loto mua, he ko fitu fukia na ke hau me ai. Ka ki mua koe te talave koe ke tano ke ka kala ko kore atu, ke kataki, kataki fua matala mai ke fua unga ho tuku au mai ho fua nonga mai inu silani, mo ho unga aue okufai, kata toki hoko atu ke tui ka hoa.
1: Malo au pito li tia, i he wafe mawalu na kufolau mai ki Nusilani i he visa ewe ewa. Pea au ki hatai, o se rai e visa ewe ewa. Mare ke waha, hatu hoko atu kia. Na au le paku fetu taki ka ngahi rafofonga immigration ke hekehe i Nusilani. Pea mono ngahi totongi. Na aku pepaki mo ngahi fai ngata alahi ko hui ko ngahi totongi ko eni. Na e malawa pe ke fua atu he taime ni i pekai ke malawa o fua he taime la. Ko ia i na e fare i aku family o fi, ke ua te uto he fo wau he whafofonga immigration ni, kai apply hanga tonu pe e ku kore visa aku ki he immigration ni ki New Zealand. Na ma olewa fai ngā maari e me i he immigration ni o nau o mai ke oange e ku ngahi tohi whakamo o ni ako koi mei tonga. Ko ia na whakama opo opo mai lewa e ku ngahi tohi whakamo o ni ako i tonga he na aku whakafaka kaunga tāmaki i he pai ako he ngahi lau tohi si i o a uke e ku pule ako i he lau tohi GPS a Malapo. Na whakakau ngā tāmaki he ngā ue potu ngā ue a ko he tā ue taha walu pe au toki wholau mai ki Nusilani. Nga whai e whai whono ngā pe au mai he e immigration ni hawhai ngā maari e māku ke uhi ko ku tau kei koe i tō ngā i he mala e oe whai a ko. O nau o mai pe oang haku chop offa me i Nusilani. Ko ia na aku mā uai te. Nā ku mau e ku job ofa ofaga hure vaia ke immigration ni o omai e ku visa nga ue na fai fo non ai pe e ku visa nga ue o osi e ta ue valu mahalo pe a faga kau kau reva he ngai tokoni ke he kehe mai mok family ke apply e ku nofo fonua na o atu pe ko e frahu atu ke immigration ni na o mai reva e ku resiteni he ta ue ua pe o se ta we u me me o se ta we u ko ya na to fo ka hu wa tu le wa ke e ku a no fo fo no a permit ko ya in ko fo no nga ko ni di ti na fo he fa nga ta la ka na fa ke ta i pe ko hi ko nga hi lotu mo nga hi to ko ni ko to a pe ai o tu a na fa ka fo ma ia he fo nga ko ni na fa a ke nga we pe na ku mate aki e ku ngā ue kohi ko ngā ue mo e longa i whānau. Pena e whai hoku le rei taha kohi ko ilo e tapua ki au mei langi kohi ko e whatia mawha tuki tuki. Ko ia e o ku whakamalo lahi he tamaki langa whonua a Kereninesi e he ki he tongen tamaki a whiofa aki preschool kohi ko nau tona nau ofa mai a job ofa o ngā ue ai o mā uai pe a hoku whainga maria i Nusilani pe a ko kei whaiako pe o a ke taimini.
0: Whawhia fia e losa o Taranoa ku iku le leiho o ngai kātaki mo o prautu mauku ke mā u ai le lei ke kahau o ho ofunong anga mo vivili atu pe ki mu a ho whainga. Ma alo au pito vahe vahe mai ta anoa ko ia ko i talanoa koutui au iau vahe vahe mo i toko lahi e nau fau mai e hala ko ia. Ka iu kau kau wakai ka ko eho loto lahi o ke ea umai ke tu unga ko e ni ke tau fonua ho fononga. Ka kau fa amua alosa ke fai amo ta au ke tui ka hoa ke ke ne o vale fo ki au iau o lava kono ai matlai a kau o ta tau tof pema matala i hei lala. Pa koe ku ma o aku losa na tika ke ai ha taha ia me a koe ni e. Ku o lahi e ai tui ka hoa hei lala ngā hi he tai mini. Ka koe ku fua fua ilo i ai me a koe ni me a te koe o ngā we. Pe kai ke ngata o ngā he matala hei lala. Ka ke tui ke ngai ka kala o mo aku ko me ana fafofa ia taha o ngai ko ne ala me a e na ke fo ake mai fo ki na monu ia ke si fo ake mai ku ki ka kala e. Ka ke kata ki fo ke o mahe vahe mai ke tau lave ke u lave i kotoa a mo me a mai ke ai a ka inga whanongo ki he ki ho o tare niti wha ofa ofa mo ko hoko ia koi ngā ue ma ua e whakatawa e he kakai e na o kahoa silin lele ngai ahoni e?
1: Ma lo au pito li tia kai whai atu peha whakalave lave whikau aki mo e pramatala koe na kua ke tuku mai whikau aki mo e tui kakala. Ko kulele mai foki i ditia me he me la paha mo tataka potonga ka ko ma uhoa ke he tutu anga kawa pe a kai ke upoto au ye he tui ka kala i tonga ko ku fine e iki pe na ne fai e ai tui ka kala nga hi fie ma uha tui ka kala ke ho e iki o ku kau e fine e iki he tui ka kala ko ku mea pe aku na e fai di tia ku aro toli hei lala toli mai e hei lala. Ne ke ke hafu hei lala huma wapi ne alpi au kaka hole u hei lala kue kakai he.
0: Kaya.
1: Mai kwa tuku heku mawahe mai koe ki Nusilani. Na aku whakatoka ngai ai mahu inga ke ala hoto ni ma o tui ha kakala. Koe uhi koe whanau mo whanga moko puna ke oa te te kore takai holo ka te ala peo toni ma o ngahi ka hoa kakara. Kana te kai ke poto au he ngahi koe hei lala, na ea ko i au ia he whewhine pe mi la paha ko te uila, ngungu tau, na ea ko i no hino mai ka au ko no ngahi koe ai hei lala, aki koe ai plinto. Na wako mu, pe au whai, pe atu e ko ngahi koe hei lala. si pane o kulava pe ke wanga pelu o hakwani o ngahi ake ngai foi matala i akau o ha ole vai fanka ka ka te au he kusio he ka la paha e na tuie ai ala mea heilala pe au feinga reva ke upoto na tana ki mai ngai mea ko to apena ma u me ngai fare si aina na to koni la hia ke ku ngau e ko kono kohono tui ko e ala mea heilala ange pe ko mea ko na na ke tala noa mai ki ai mea ofa to ka hawa heilala pena frahingo ape e au ko e ala mea heilala ko e whanga longo noa. Ko e whanga longo noa whokiritia, ko e whanga ia i he api koe o karani walupea mo siuri tapu ko ne pekia. Pa whakahingoa pe e au ia e ala mea hei lala, ko e ala mea hei lala, ko e whanga longo noa. O ku mana koa e ku tui he fo itaimi koe ana, e ota e ku ukawa me Amerika, Astereria mo Nusilani pe, ka kuke iloha mea e ritia. O ku hau ke whakapiko piko e. Ka o kange o kuke la ngā i mai ke toi foki o kango fota hei lala ke ngāo i ka kai kawa. He nā e mā waipi e ku se niti lere. E ku se niti lere i pakulahi foki mo i whatongia ko kau ki ai he si a si. Hau ke au Sunday school o ku nau wha. O ta mai e nau whanki kahoa e nau wha nau. O ku mā waipi e ku se niti lere. Ka ku kamata ke hange ke tukutuku ange atu e au e ku ngāhi hei lala. Ka toka ngā taha pe ke e ku ngāwe pa ku toiai pe mo ki ngāwe he wikeni ko toka ngā e ka whaingata a ia. Toia pe ritia.
0: Fa mā whana mōn ko tala noa losai a yanga o whei ngā pēni e au na ke tupu pe o poto he tui pe i la pā. He kusio ke whaafu ofa koe ho o tui e. Pēkai ke ngata o whainga pe o mau. Ka koe pe ke pehe ku tāwha tāha pe ki ai e. Pēkai me a whoki u whakamāna ko taim kōku mawati ki se niti e tui ka hoa. Ka koe e kou wakai au ki ai. Kutau osi wakai ke anga koe oe. Totongi e ukahoa e ngai ahoni e. Mo ngai ngawe whakamea ape he. Pamoni o lau. Ke te whai pēha a ahi ki ai ke mea. Ke wakaina toi ma o ai pēha te hetse ni. Te he koe taim kona tau mātuku mai ai. Na u lele male vāo ai ku ngai. Pēko haina ne whakotuha ke kahoa kārepi. Pēko whakaukau. Pēko ai koa ke sese. O lele mao whai ku ngai kahoa kārepi. Kou. Ko tāna ko ke kāo ke whakapiko piko, nai pehe. Na ai ngā hoa mahalo nai tolu pā. Whoa ki pe fwoi tolu kua pakai ke utoi se ngai kāo ko whakapiko piko. He koe koa mea whaingo fwoa tui. Mo e koe ke whekā ngai fwoki e plastiki ia i he kakala. Ka koe mea koe kumali e koe ko whainga kai ke ngata peho o ngā ue. Ke toi ngā au he weekendi, pia koe ni ke toi ongo i pē, na atoi lava pē, atui kakala, he ku whakamānako, pia ku whakaofa-ofa, ma kehe atu pē, koutui pē, e toi mao pē aho se niti awai, ka koia. Koe aina ukamata ke utoi toko te ta pōtānoa ki hene whakaekonomika koe, ai hao ngā au, ka koe na pēu ke osilawe ke ai, pia koe whakamono ia pēke ke whoki pēo toi, tui e koutu au mahu sirin leleang he tainim he kua mana koa. Taim na tau tui ai ka matai ke fum mau inga maali e me ake tau teuteu pehe i Nusilani. Ka koe ui fum na fra ofa ofa ho tui na e mana koa lewa ho uka hoa. Ka koe mahu sai linta ke kata ki na koa ki taimin ke tā maha tau foifas ka tau toki hoko atu malo.

0: Piementa wa mo eta tai miko o se minite ta ta me hong fulu. Ko e tai mi foki ni anga maheni ke ta polo kalama fela foki. Pe a i poni. E fraho ko e pota la noa pe ko fela foki o poni. I he fraata tu e tau laine telefoniki apina ki mo tolu ko yo mo me ama i nga lope ka pau o ku fi o mai ha mo po po aki tala mo no po po ki e tau fanau i amana ki ko ia ki frahoko ai e na ka watu va inga i he tau i ipu ama mani i he liki ko e tau timi tonga 13 ko e tau timi a o ku ka watu ki he tau i ipu ama mani kai ki mui pe ke tau Hoko atu ki a ko fifia ki tatalele e ongo frafe ko ia oe poni. Te vita vaikonga, vaikona ko ongo akapulu tutuku fokieni mate matonga, pe foki ki a manu fotu. Ongo tangata malo e tau mao a e poni pe a malo mu e tuku taimi ke mokau mai ki e polo kalama. Kataki pe oku, oku ongo atu?
1: Yo.
0: Eyo, tata lele mo ke polo kalama poni. Ko la ve ipe ongo tangata ko e wike fe mo ikina ki he ki mautolu ko ia kauwa inga tutuku mate maatonga ko wiko mo polo kalama ko ia na e whakahoko i e whakaosinga o e wike kuo o si. Pe a Koutui koe fo'i polo kalama lele ieni manu na hoko peenia ko hoi whakamama whana ki he teu teu ko ia e wa inga e tau whanau e. Ka e ki mua ke tau talanoa ki he tau timi whakaongo atu ki apina ko e tau laine telefoni noa walunge au noa ni matau taha. Pe foki ki he a ki moutolo mo mea mai i he ngalua pe lolo tonga live atu a e potalanoa ko e ni i he pesi Facebook ko ia a e le tio PMN tonga.

0: ko i tau tai mi o se tau mini te taha taha taha ua pea me i he taha ua i he pong pongini pea ko i tau uraki polo kalama a fokieni ko ho e polo kalama ya ko e mo hikure o whakatu a merie pea ko kore pe ke o atu a e fatongi a koni hono tatake atu a e polo kalama o se pa foke atu ki a pisope pe ka a uheina pea pe foke a onevela i he pongi pongini ko e polo kalama hono tolungo fulu ma nima o hikure o whakatu a merie i he pong pongini taha nima o katopa wafe wano. Ko e tau kawe inga uraki ieni o kufufi e ma uvivili ki hongo pure anga Australia manusilani ke fai hatala ofa ki ati gina utolu o kunofo owa me he wafe ma tolu ki he wafe wano. O kutau whakafetai, he kutau kau whakataha, mo gina utolu he ata o ngō moeope me he otutonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, i Britania, mo i Europe pe he foki ki Siapani. Kātaki, pisope, o whai mai, ha talateu ki he kaweingani, ke lava ke whai me iai ha whehui ki he konga uraki, e tau proklama hikureo o whakatua merie ki he pongi pongi ni. Malo, pisope.
1: Malo bi te tamaka pa ko kore pe mua ke hufanga e ngai whatapu ko toa pe ko no mua ki e polokalaman. A tā mō ka e whainga maari e ko ni, ke kamata te tala noa ko hia ko e kawenga mau inga ko ia i e pongpongin. Pea o tau whawhita e pe mua e tau mau e nasi e koloa ko e ko e mohui o tau kawa he pongpongi wha koloa ko e ni. Te tamaka pe a ko e kaupe i he bea na tau takamata he tau tānoa ke he uko si pe a fumau inga pe ia ke whai ha tokanga ke ai he pongpongin. Ko e pe tala o wha ko e kau ia hafo i polo kalama ia o ku mahu inga au pito ia. Ko e taue ni e talavu wha umimui pe fo nuani me fitu wha ke, ke walu noa. Ko e taue ni wha ono tike ki te whai ha tala o wha ia. Pe ku mahu inga au pito pe ia ke whatoanga ia ta wha e koni. Ko nga kai ngai wae te pire ke ke e lama ke na hanga tala no ia e ta wha koni. Ko e ko me mai ko ke e tan su ko ke ta ke pitu ku nga ko ku yai be ta hi ba fit fa ko ka u ya ha polo kala ma to ta ha ko ni pare mi a ko ya na ni ha nga o fa ye nga we ma o nga ko ne ko na ya ke tai mi ta nai tu ri a mi ta fa ko ya mi pare mi ta ko ka u ya ye nga we ma o nga na fa ko to ta ko ni ba hu atu le ma fraisa ye ta ta ta o pe na le ki ma ya i he ihe lipuro a e tafa aki goya na whaia mihi tala ofa katoa pe o au mai ki he tau tahi wa walu noa. Ko inga taa ngaya a e o e nau tala ofa ihe fonuani. Taku mahu inga au pito pe ia ke tau sio ki ai pa tau tokana ki ai. Kono moni koe konga peni ihe tafa aki ihe community mu me elava ke whakahoko atu hona ure o koe koe ki ai. Koe kaweni ia mea mahu inga au pito te tau sio whakalu fua koe ki ai koe. Ko kaweni e tuunga, ko e nae

0: kamata te iwa fe taha tolu ke o taha walu. I he kamata a mai koi ke COVID-19 na nauhanga o peheni e mai e whanki i tala ofa o hinga peke fwoi taimiko ia. Ka koe taimiko na e kake tari i he purea ngani i aho koi ia. Ka koe mea mau inga taha koi aho ni he kake nausi nofu ai pe i he tafaaki koi au tari ki a taha ke nehanga o tokanga e kina e tafaaki koi ni. Ka koe mau inga upito ke whai ia. Ha tokanga kia i e te wiki. E koe mea mau inga taha koi ki a i kohono hinga koe e koe mau inga. Ke tu whakataha ngai community, whakataha pe mo kakai e purea ngani. Ok, kawa ke kau apo pe pehe ke kakai e whanua na mau inga au pito ke nau pou, pe nau tana, pe nau tala noa, pe te nau lava lewa ke okure o lahi ange ia ia te whahinga matakari. Ko inga pe ana e si odokoi ki ai ko tunga ko tau ia i Pacific Forum. O nge ko tala noa koi ki mua koi ki ai, o mau inga au pito ke amaya mihe, me vai te pili oipu ngai pule anga koni o kuna ukau i e wholomu. Pea koe konga ie o kuma uinga pito ke siu whakaluku fua, kai tautau te fito pea siu a tatolu ki he kakai e Pasifiki. Koe ke tautau kantatolu ki kakai koe ngai whanua ke he kakona uinga o kutau tuu i he e tu whakatio kala whakataha i e wholomu, mwe pule anga Sileria, mwe pule anga Nusila, ka kuma uinga apu ke tatoka ngai kena. Sai ko tunga koe ki ai, pe toko tahafe tupu a maatolu i he ni i tunga koe kuna i e kau o vaha o whanga whatapu, pe toko uafe ni mangau i hiva i Nusila ena. Koe kau ia ia tu unga utasio koe ki ai, kuma uinga apito ke whai hatoka nga ki ai, koe haa whai nga whaunga koe ni koe whai ki ai, koe mea mau inga ai. Kai kai rawa e te wita ki tau hanga o tukuangi pa te tau tokanga ki haka. Kai te kei ke lawa ki whawhangu ta whaako ni. Koe mea mau inga taha koe tu. Ka koe tuko e taini mi ko si koe koe nofo koe nao ta kakepe koe nofo i direnga ta tau pei ena moeni. Koe mea mau inga pitu ena. Mata anama toko taha nai na fiu taki mai mea te laite. Ne tukuangi mai mei plisone ia. Koe hau he whatongia, he tōri pe hau he tunga koe awea ia o au he tunga he prisone. Kaka tuko he tainimu koe ke ai, o ku mau inga pito ke tato kanga he koe isi uko ni, o ku hangea pe ia o ku uka ke whaha tō kanga ke ai. Sai, koe tuko he tainimu ta tato ki Nusila ke na, wamana ke whakahoko mofu ili. Pahe kake lawa ke tau tala noa e tato ria, ko whete tau te ke tau kau ke ai, ka tau tala noa a tā mau inga au pito ke tau pou poua ko whiha tapa aki. Te nau lava ke nau alliance ni whakataha mo ke nau tolu, ke nau teke i he tawha akua ni. Pea ku mahu inga au pito pe ia ki ua te tau tukunoa e tau tolu ia a e tawha akua ni. Kono mo ni koi ki ai, koi whiri koni koe o e tawha aki koi ni koi inga koi kau, koi Yesleria ni koi kau loya pau ke resita whaka immigration ni mga me. O koi kau nau tolu ia he pou pou ki ua tari ngai mea koi ni koi ngau kumore ha nau tolu ia kapangakua. Ko mau inga au pito koi ki ai. Te tau sio koi ki ai. Kei nalo na tō tari mea koi ni. Te nau tala mai nau tōlu koi ki ai. Te nau teki kai. Ka koi mea mau inga koi vai te pire mau inga i loto i he loto whareariā. Ke whaka uki loto ki ai. Ko laki te koi paremi koi Mr. Mkesini. Pea moi paremi ya. Pea koi tōlu koi ki ai koi seru minister me ta whaaki koi taha. Me ta whaki whakaanga. O ku mau inga pito ke nau whenga ngoi vai te pire koi. He tunga koi ki ai whaka aufangi he taimimi. E kakai mga he mea kato. O ku mau inga, ke whaatokanga ki ai. Kai kake si whaatokanga ia ki nau tōlu e te wita ko tunga ko ni o ku mau inga o pito. Ke whaatokanga ki ai. Ka fō kia tuko hea ko tau tai ni mālo bita.
1: I o ko whamalo atu e pisope, mālo hono tuku mai koia e talateu. Ka tau ku wafea peka uenga ke kamata mai e tau a fehu i ki e tau polkama i he pongpongini. Mālo uenga.
2: Eo a oko a fefia lahi ke taitari e tau timi kule o e whaktau milie i he pongpongeni pea katakpe ki pai ki leo po. A pea ku ate whamalo lahi ma whatonga ewa kau mai tangata ko sione o nivela tupou whamalo ke pisope slow and slow there. Pahoko tau whatungia i he pongpongeni pea o malo da pito to peho ke kikia o ke tau kawenga ni he pongpongin. Ka oku atu e tau rakwehu i ki he pongpongini, ki he kawenga wafofa. Ka take nge ka ke lawe mai ki he uhinga pea moe makato unga a ho ofu hohaa pea mutaka ngai kina e kawengan. Nga ta osu kamata mai foki e ka vengani pisope ihe pule lulu ko osi. Ka uko uhi, o kwange pe foki e tau ka venga ko ha tau fō. Ka la osi lewa e tau fō, pe ake fema o peike vai maa, ke mahino o kumaa pe tok tau. Pe ake uhi ngai e tau toi foki ihe vongpungin pisope, tau toi hanga o toi lele i farele i mai e tau ka venga ke toi mahino ange, pe toi maho inga. Kaike, te foki atu, ke fai mai ha olave ke faloloto mai i e rafehu i o e pongpongi ni pisop maala opita.
0: Maala opita o lontoni taku kaweni i e fehu i mau inga moni ke fai ha tokanga ke ai e kaino whanau. He kono hinga koe o kāna fu mau inga opita lewa i tau tala noa mai he wei ko si ki ai paku mau inga opita pe ke faha tokanga ke ai. He koe ko hono mooni koe ki ai, koe tūnga koni koe si ai, koe whao whao pito. E au e tūnga ia, e tūnga ki ai tau kakai ki he tūnga whaka auwha e au piha tai mea tēnā hoko pēnā toa. He uwhanga whaka tapu ke ta whaka koni koe ke kumi uwhanga koe kai vevi. Ka koe mahu inga apito pe ia ki a tea koe ke nau tō kanga apito pe ke ta whaka ki koni koe ki ai. Ko hono inga, he koe au koe ke moe whaka auwha e tūnga si ai sa tau kakai koe noi. Tako e koe mau inga api te pēr te tokanga koe ki tawhai koe. Ni hene whai ai tokanga ki ai. Pe e lawa nai i taupurea ngā o whokotu umai koe ki ai. Me kauhe konga ina tuka ki koe ki ai. Ke fua ki hatu unha makehe atunga ki sai ki o taungu whonua. E sleriane na hanga ina tōku o mai ai purea ngai wa tōlu koe. Visa koe ina na omi koe subclass 4 or 6-2 koe ia. Ko hange pēr koe hau koe kau pekepeka. Kwa ke kawa tonga ai ai, ko Papua New Guinea pe taha ihi o tau elia, au kefu toko teau ko tau wangi au. Pe ko tonga ai, ko ave kotoa pe ihe ki hake loto loto, o au kaweni mo Afrika ia ki ai, ono fra inasea ki natolo. Taka hiri ko ia ko mea maunga tako ki ai, ho kuna uomi natolo hen ihe visa, ihe peke peka, ihe working holiday visa, ano mai ke ne. Taka si taini ko ia, o wafaa pao pito ki ai, taka konga mahu inga ia ke e ke fai ha sio ko ke ha ko no mo ni ko e tam so ga lon ton ko ke ai ko visa ko na mai fai thing ko ke ai pe la ma ke na mai na toria ko visa 3 pacific islands ko no hinga ia ko ka wa nge ia pa pa e la ma ke fo no na pe ai tanga ta pe pe mo ko lo an ta wa ta ai na pe ke fo no ma ia mai puriana ko ne ta fa pe ta no ka ma ke fo lo mu o hange koe o kufai i Europe, ai se whanonga aki holo i he European Union ko nau tolu, pehe ki Asia mo Afrika. So ka kawea i he mea mau inga taha o ka pau ula koe ki ai, e le leia ke pe tupulake, pe whakaimea e tunga whae ekonomika, e ngai whanki whanua i ki. O kusai bea sleiria mo Nusila, ko mau inga taha, e nga whanonga mai ki he ni konu ngā ke lava ke mauha tau a taina. E ka pau e tau a taina a tangata pe mo koloa, ko tu e whakalakalaka whae ekonomika pe ekonomun koe e toko ni lahi ke ngai whanua i ki whakoi e tau tolu e Pasifiki. Ko ta whae koni pa koe ke tui au ki ai kano ame koe mai koe na tolu whangau e whanua ni. Na urea ke mea ki mua pe te kei lau pe e au ia koe modern slavery koe whae koe whanua ni. O mai ka ngau e mua ngahi mea koe ta. Koe pese te ano noa e unofo e whanua ni. Koe pese te whanua ko ave ki tonga pe te whakatau pe na tolu ia a ke ki seiniti koe whakamu o ki i he whare kausia i nao. Ngā seiniti e umai tonga. Ka pau e lava ke na whanga o Malanga e tafo aki koe ni. He koe pesete, koe omuka na tonga au, ku tuko tofe i pesete ano noa ia ni. Ulua ki kaukai e nau nofoanga, accommodation, transportation koe ai, mwena mai fie mau koe na tolu, ai e koe pesete e whanoa ia, ku nofo ia e fonwani. Ka ku mau inga apito o ka pau e lava ke fai hatokanga e kina ke tafo aki. O mea kone ki ke sio koni koe ke tafo aki koe ni ki ke kau. Ke tala pia koe ngā ke whai hat. O futoko lahe fuka owa ia e ni. O ka pate tau siata tolo e peheia ke fuake a toko fitu mano. He kake kare e burea ngā he ni. He kono mōdi o kulaha pita me, ok, lahe pita peka o mai kumi hufanga i he ni. Tika ke fuake a nga wisa. Mwen ngā mea pehe. A ia ku mahinga koe he taini koe ka pawe lafu ke teke i he tafa aki koe ni. Mono mahu inga loloto koe ki ai, kono inga ke lava ke teke ke fuaki ha visa tawa taina. I hena i Nusila e tahiva valo no, na fuaki ai e fo i visa i ai, da fai, fononga atu ki hena, fononga ta evisa mei tonga. Pena inasi kotoa e Pasifiki i e tafakoia. O ka pao e lava ke whakahoko hafo i o wau pe he, i heni moena again. Kono mango, sika valua no e kia. Ia koe tawe ne siha me ai, e koe tawe ne e fa no a bia e tsi o ma o ina pito e ke tau si o boi ke he ko no mo ni ko ki ai ko nga pure anga ke he ko me ko o ku me nga ai nga e ta pa aki ko hanga ko fa nga ke fo aki ka ka to ka ko e tau tu fa ka ta ta tol mo ka a po e ka ka e fo no ni pe tu fa ka ta anu si la na pe ko ka o mauri ko me ai o ku ma o ni ko ke to nga po ko fe ha pa ti ko ko ki ai ka ko ki na tol ko ku na la va ko ke na ke na tu fa ka ta ta ka e fo no ni te na go i he tau tu ko ta tol i he va he fo no i he Oceania tau ka i ta fa aki he Oceania ku ma o inga i ki ai o ka ke to ka na ta ke to ko ke ka ka i o ka pau e la va ke na o hanga o fa ka ho pe na hanga o omi me he tu ko e puri anga i he ta fa aki ko ni ki ye ngai pure anga ye forum ke for ki ha visa i visa 3 Pacific Islanders o lagi ko ke to malo hian e tau tu o to mo fio o ngoi ko ke kono mo ni e to va via ni mo tu mo fa kau tau na va via ni na nga u po tu nga polisi pe mo se la o ku kau ye mo kau ye ngai be e la va ke na nga u ta kono mo ni ko ke ai tau tau te fito ki he tafaaki ko ni koe whaama. Ka tuku wange ngai whaama i tau tō he Pacific Islands. E kai ke kohame a kai hoko ke whaama. O kai ke lava i he kau peke peka o whai ngā ue ko ia ngā koe tunga koe whaama. Ka koe e ka kono mōni koe ki ai na e whai te ngai whainga ngai pulianga mai ki mua. Ka ku maho inga au pit. O ku maho apitwe ke tau siu ki ai he kono inga ia ke owa e peni ke tuku noa e peta whakoni. Koe mea katoa pe ke whafangu ki nga tō. Kaka ke whafangu atu ki nga tō, mwe kakai tō tonu, mwe feitu tō tonu, ke whai e ngāwe koni ki ai. Koe kaula e lontoni e mea e nafu maho inga au pito pia koni ki ai. Koe whaka ofa koho tau kakai koni koe i e ni unau si o mai ke ngāwe langa. Pe koe na o mai o pai ngahi ngāwe kotoa pe i tuka. Ta koe koe kauia i e tafa aki ke tokanga e kina i e fonua ni koe kiai. Nea mo na tau mai kia no ngau he tau e whātaha me tawalu no tolu i e tahiva no taha. Koe kauia ha mea mau inga au pito ia e whaha tokanga kiai. Ka koho no mo ni koe ai pu tokanga lahe kiai ke tuku wangi a whainga maari. He ku whaka ofa ho tau kakai ko ki nau tolu o ku nau whai si ngau e tu he la a mga mea patoa e tua. Pe mga hi ngau e patoa i he whaama. Aia koe koe konga ia na dhika, ikai ki a lava ia ki ta honga tu no e ta whai koe ni. E lontoni ka fokia tuko hia ko tau tai mi mala bitu.
2: I a whamala ta pito e pisope, o ko tokanga i he rakwhihu i hoha a pe mho tokanga ki tau e kamengan, e? Ko mwona pito o lave, tawene fang ful maono pe me he tala o fa mui mui taha aia koe ta uia na ku ha wa to mui mai aia koe fitu valo mu fitu iwa valo noa na nga ta e tala o fa mui mui pa ha wa he val ta ha to mui sai e taim ko ya mo ona pito ho lave o ku fa ofa ali e kina pe hange o ku nau si no foi lele na e ka ova ka ko mea whakatau tōru ke tau, te tau whenga, eh? He ko uhi hanko lawe nei wafe wa tōru ki he waftaha walu, te whakoe nei hoko ai koe COVID-19. Pea na e tau, na e ai ai ki tokanga na a fūha fwoi tala ofa he taim koea. Kai, whai pē tala noa e moe lawa peke ai pea toi motuhi ai fwoi ai. Eh? Kaike, mau inga pita e tau lawe ki ai, pisope pea te utuhu e atu ai fwoi whihu i koni honoua. Paska patato kolosi ki he ongo tangata ki a makatonga lewa pea mo oni lewa e. Sai, koe haa lewa hao sio pea mo haa wakai. Ki ha faahinga feinga, peko faahinga fonga, peko ha matapa ki ha faahinga maari. O hange peko e tau lotu, o tau tukituki pa tau kumi, pea tau kore, pea e fuake. Koe fōngāie, upau ke tau whāie ngai mea koea. Katak pisop ka fōkea, mālau.
0: Maalum te lontoon, kui kau ena he principal, maalum na pito peia. Kau e kono hinga, kau kai kai ki tau tuki tau tolu, ke toi mata pāne.
2: Toi mata pāne. Kau ke
0: tau kumi ki ai. Maalum pito ke tau kumi ki ai, ke koi koi tau kumi ki ai, pe kono ilo koi feitu u, pe tau tuki re mai mata pāne. Pe toki whaere mai kore. Kau e kai me tiu tau tuki tau tolu he mata pāhala. Tapi kalau kau ia yang kami aku kufai tolong kau. Osma ini tu dia aku kau je saya kita faham kau ni ia increasing hilang kau kau kiai kita faham kau. Kalau bon kau aku point kau aku mau faham kau kiai kau kita tolu pe ia pasifiki. Kau kau ia ia ia mahu ingat api tu ia kau kiai. Kau mata pa kau kiai kau ingat kau pau pe kita tahu ke ada hatohi kori kan autor. Kakono moni koi koi kiai, oi kakari koi oi fonu ani. He kai ke lava ke tau ke iai ke fai hatuha ke peia, a tau nolhe Pacific Islanders o alkoi. Mahino pitpe kau muuri kau paalangi ya kun autol peni. Kaku toi mahu ingangi aisi fitoko ni mai mukau wapo. O mukau ia e kai kani nai dai mai e tohi me South Island di ene nai. I ngahi mea konu poko koi he tai nimi i stolen children koi kiai. Kau kau yang naik ni aku pau ke kita tu fakat tak kita tol mungkin nak tol. Kau kau ni aku mahu kau yang ihat mata pa aku si aku ikhaya. Kau ni aku ni tu hak kata orang ayah kau ikat. Dalam mana tol ikat aku ngawe pe mau fisik ngawe pe mau amoi. Mufat orang alu he tiny me if one lay alu ki ati light. Kau kau yang ihat tiny me kau ni kau toko lah yang kau tahu kakai. Kau tu toko lah yang kau mah he tiny me kau ikhaya. Sai. Aku tu kau he tiny mi o gapau e lava ke teke ihe tafaaki ko ni ke he follow mu pe teke ihe tafaaki ko ni ke lava ke tau ataina
2: kai
0: pos pe mai ko apo tena toko ni mai na to tena toko ni mai na to ko ha me tena wala toko ni ho pe ke kau ke kere mai ne pa to o guna om ka ka ma winga pito ihe tu ko eta ni mi ke tau se o ne ko ki ai ya ko fonga pe e fai koi konga o e kore koni koi kana atol koi ke toka ngai ang e peta atol i pasiki. E koi kono moni koi ki ai o ka pau te tau tu whakataha ki tau tolu ai Pacific Islanders i ai o nau kore whakataha. Sai koi tuka tai nimi o ku i ai pe i Meripoane pe ko i Victoria pe he ki Adelaide pe he ki Queensland pe amo Perth, Darwin. O ku iai pe na wahi kau whakafufonga katoa ai Pacific Islanders kou ki ai, mahu inga au pita hako ne kaya, ka ki toko tahaya kai lava me ai au fie mau, ke ki maha fui toko ono kai lava ke ngā whakataha, pako kau ia i aia koe tafaaki ia koe taha kou fie mau koe ki ai, ua koe ki ai, ke whoko tu umai ia me ngai pure anga, pe whoko tu umai e tonga he tau whoro mu, o whoko tu ke gina toru ki ai ke mau inga ke, ke fai e whakau kau koni, ke fai e whanga maari e ke o tau kakai. Koe kawe ni e mea mau i koe fai. Koe ko tukua tai nimi hono teke koni koe mako ngawe. Koe ke maha mea ihanga peku whamatala koe nai. Kai ke maku ha mea e taha ia. Ti nau wai tō ngawe, pia osi pese te ono noa ia unu fai fōnu ani. Koe pese te whanoa ku alu ki tonga. Koe fōnga koe fai koe koe heni. Hodo feinga e motoka nga ia ngeta fa ai koni ke tau nga fa ta ia i kono nga ke tu fa ta he Pacific Islands ko ko nga ko ia pa ko sina o mi pe ai ngai fa hino hino ke fa nga o kai pe ko ia ka kai o na loto ke na fa nga o ko ke di he ko mia ma wi nga ta ko me ai ata to ko ai ka kai ai diaspora ta ku mi fo nua o mai ke no fo fo nua mo no fo mo muri he ke tu whakataha o pōpou e whaina ka venga koni. Kona moni, tau tolu tonga ta tosi. Ka koni whakakato e Pacific Islanders, ia utau hie toko whakilu tu. Hau me toko hiva kilo e kau apo, o ku taha po ni tolu bia pe taha po ni 5 miliona. Sika ku toko lahi, re o lahi au pito ia. Ka koe kau ia he konga ie mau inga koni koe ki ai, moi whounga e lava ke tau whai hawa. Ula ki ke nau tokanga mai. He uka whake whaha tokanga mai ki ai, kai kai ke whawhangu atu. Kono moni, te nga tuku pe e nga tuku ki na futonga, kai kai ke whakatonga ia ta whai koia. He kai ke lava
2: tuli anu.
0: Koia kau whoki atu kuhako tau tai ni malo ki.
2: Io ato e whamalo lahi e pisopi, mo on apito apito. Te toki whoke atu i he hoko mai, ke ato ai pē ngai whihui. Ka ta ki kolosange ki a makatonga lewa, ma tangata ko Sony Onivela tpō ki nā kau mai. Mahalo pito, te wita te mawhoke atu, mahala.
1: Io whamalo atu e pisopi, pa pehe ka uheina, mahalo apito. Ka ma ona vela ka foki atu ka te koe koe ha o koe ha o fehu i piko ha o tāna ki mai ki he kawe ingani nai te kose lawe mai koe ki ai pisope. Malo.
3: Yo, o malo e te wita pe pa malo atu ke pisope. Ya ke aweina o ku lawa pe ke, ke uongo i hoku mafu ai maka tuki tuki e kawe ingani i pisope. Ya kone ya ko mafana pe taim lahi e tau taranoa he meani he kwanongo mai e ope. Koe tau fa amu ke iai naha taime whanongo mai ai pure a ngā. Kako e pisope, mo weina me kau whanongo. O kau fa amu ke hanga e tonga o whakata e whiri whare are atu o tau kau kakai. He mea ngope nau tala noa e mea kone ngai vai te pire. Kai kai ke mahino ia tatau mo e kakai o nau nofo he ngai whanua muri. Ke o atu e tau palopare mā. Ke lava ke ke ongona he pure anga ko tau ta no ko ni wa ke ko wa fu holi si malu ya ho tau wa mo pure anga ko fi ha ni na ilo mai be wi he ni fainga ta ia ai kakai ka ku ka fa malo ho no he aki mai aki ai ai mana ba mai aki ai le ko ya ilo na fa fa ka ge nai le ta na nga we aki ko he le o ku wa fea ai ka ta klotu ke na tu haki ke ngai fo no muri o fai hano whakakaukau i. He kula hea ke taimi u tau hanga o langa ai ngahi mo ui o si sai pe ia. Koe mu meni lahi taha i he, he tō ngā pe wha māman lahi. Ai mea nei fai he MMT. Ai hifo ai kau tangata koe na mei aseria. Me he tu. Fo i ako naki maari e ia. Koe fo i mea ia koe o malawa ke he tō ngā ke nau whanongo. Tene lawe e loto i tō ngā. Koe fai ngā whainga ngā ue o ku whai ke lava ke hifo mei o lunga ha taha o manakoa ke ne hanga wha mā o po opo e kakai masiva e whonua. Sai, kou lawa e bebi sope. O ka manake ke me atu ki, ki Afrika ke whai e Greatness Award. Kwa ke mahi noi nie ke kakai. Kwa koe fu mea wha mā mani lahi ia. Kwa koe, o te kei ke whai e tau ngā e tatolu, mo ke whai e koe fu i hifo. O ku mahino ke kau pālangia e mahu inga o ou. I he tuku koe ni koe e tau kumini. Koe mea koe tala noa ke forumu mo i ngahi mea koe iako. I lau mahalo e vāwea ke haere a ngaua maasi isu ia. Ha ngaue mai utafa atafa aki. Koe tau tala noa mahino pe tau tala noa ma. I koe ngahi koe ke tau whainoa ia polo kalamani. Pero mea koe kuma fua amu. I he tau ngaue koe ni moni au pito. Koe tau kakai ke nau unu mai mua. Tau ngā e whataha. Koe kai koe tau whaiha mea koe ngā koe langa ha tau lerei. Koe tau whaiha ngā koe koe ngā koe mo ui ha kakai ke. Ke whiunga pia moe tāla koe kakai lotu ki tau tolu. Pia koe okulama mea ke ilonga i tau ngā koe ni oku tau whai koe ni. He ku whanongo mai e tō lahi. Koe siak he pangot o whai koe ni moilo mos mea i pe. Nau hanga o tuaki atu. Ki tahi ne whiri heni. O si owa he uoua kei, ai viu he meani. Alantai one, owa ne he hongofulu kei, hono viu. Ai e mahino ae kakaias ke ngā unu ke sio ke mea koe ni. Koe kautaki, koe kautake community o kufaka amu ke nau āmai mua. Koe nau āpe nau tolu. Ka paute nau hanga whaka māo po opo e kakai. Mahalo e saitaha koe lotu, na whai wha maa popo koe ni, tala tala noa iai ka lava ke ngā unu, ai mea koe ni. He lava he pule a ngā kai, koe mea koe nei wha lau kia te ita maka. Koe ngā unu mai koe tau community ke tau tuu whataha, koe namba, koe majority a tō lahi oi kakai, kia whonua te mo kālati. Ke lava ke atu ho tau reo. E anga whewe ke tau kiki voi atu heni. Taimpe koe whiri, ngā unu mai koe toko tā mano pe. Koe whewe, koe whewe toko tolu mano. Ho tau kakai, Kai kai koe tāna ke te vita ka tui koe mawha mālo e kawa inga mahu inga koe ni. Koe ilo pe buke he. Whanonga te te hore o e ongo ki ho lau maari e. Pe pega uhe ina e whai ngata au ki ai ho tau kakai. Kai koe tau whakamu fuki eni. Ka tau ngāwe whakataha mga kakai whonuani hake koe kau mauri mahu inga upito kakai tonga tau ngai mea koe ni ke te toki lawe kia anai ka he tuka te taimi ke koe ngā koe tau whehu i te vita
1: iyo, kou whamalo atu Oni vela. Malo apito e piso pepe ape ki a uena. Koi koi me mahu inga fokeni hange pe ku ta kore e kainga tonga ke mo alava tu o resisita o se resisita a huanima o imagina ni.
3: Oia.
1: Kai kamatare va e fili o a ah, okay, ah, fitu koi a nove ma. Ae. Koi koi me pe ko tokanga au koi ki ai koi koi me ko ni ko hange pe ko kulau. Koi koi filia koi ni o kuia e tau o kua e ka ka veinga ma tau tolu ka inga tonga ko uhinga ko si kakai koi a o ku ikai ki nau a nofo fonua eh au tau lau koi pe koi kau over eh koi ko tau fatongia a eni episo pe hange koi mea ko kui lavi kei ko tau fatongia a eni pe a hange koi tau fonua na ulave pe ki mua ko tau o mai koi meitonga ki muri ni kwa ki tau o mai tatolo mo hatau paanga pe koi hataha ko ki mea koi tau o mai meitonga uto oto o mai koi tau lotube koi tau lotube uto oto o meitonga o mai ki ngai fonua muri o hoko atoa ki vela e tau kumi kumi fonua ua koi tau ki lotube pe ana osilave pe mo mea koi ni mana tui koi pekia ia na keke pekia ia tau lau foke o pehe koi family i he toto. Te tala te au. Koi family i he ofa. Na pekia i ki ia i he ene ofa. Ke whakamore more i tato. Nekai pekia. He kono toto e na osilave atupe. Na e tafe me funga kolosi of toi foki pe ke kere kere. Ke whakamo oni na ngahu ki tato lume he kere kere. Toi foki pe toto o ia ke kere kere. Ko ene ofa na e pekia i. Te fa mori mori tato. Ko mea yung tau ka kiki voya i pisope ka oena monevela. Ka ufano ta tau pe ope pe amoe. A ngalu ea. Mo pehe ke tau ri aki a si fahe nga goni ko tau fatongi a eni. Ko hui ko tau wao ke atu o nga goni. Ke oan a tau ri aki ene ofa. Pa ufa atalat pe au. Ko ene ofa ko ufai mai ka te au. Ka pa e ngata ya au. Heke ke mao ha mea. Kai, peke mawa hamea. Koe hao koe ne ofa pekia, ihe funga kolosi kia te au, tau tukuange ofa koea ke alu. Tukuange ia ke alu. Ko hai alu kia yo ngata kia ai, ke oua ngata ofa koe ni episode. Koe mea ko teitana kia tupe mokpore, ke kainga tonga. Ihe kaveinga koe ni, ko si nofo, ho tau kainga, fainga taia tatau peeni, pia mo Australian. Ko uhi ke tau sio ke episode. Malo, ko foke atu.
2: Ea. Malo, maari e lahi au pito me wha malo atu se one one vela tpoka ma e tangata ko makatonga lewa ku tio ke tau tu ka whataha e tau ki ihikure o fatua meri e. Ka ki mua ke ukolosa at pisop ke whehu iho no tolu. Ko ki tāna ke peke o tangata mau tāna ke ko au o kou ki whakaukau o ku meimei mo mu apau fika uruaki ki hono teke si whenga e kau owa peko e kau teke mahana family. Ihe drugs. Ko drugs ia te tau nganga ulu ki tau tori e ka ko whamaman lahi pe e sai pe e te ia mga ime koea. Ka ko fwoi ngawe ko e ni pe hangi ko lawe te vita. Tau to mai tau ki lotu me i tonga pisope. Ka ok pe he ni. Ike i tau lotu ata ta pe tau lotu mga awe. Ka pa te tau lotu mga awe te e aku e tau whenga. Ka ke he pisope te fokeat ki tau whion tolu. Ka take nge o toe lawe mai ki hono mahu inga ke tu whakataha a ngahi pure anga o e Pacific Forum ke nau tu whataha. Pea neu lawe e fui pisope o koiki ke no whanoa na pilo i na mokoi kohi moi. Tangata mahu inga Australian Kevin Rudd mo te nga tolku ya. Koi whei ngai pe e ka ufunga pisope lawe mai ki ta pako ya. Malo.
0: Malo mi tolo ton. Pako e oku kawe da fuwe ia ku mahu inga ki ai. Pako e la ko ihe sotia. No one leave behind. Eh? Ang tia mua ko ia ke tawataina, poke moe tawataina, poke siya mai. Iha tangata au kusi kai ke iai hane, whainga maari. Pe whakamonea hini ko ikai, koi muri moe au ea ki maa tolu. kaku mau fenga ke kolo ta si amai sai ko kolo lo ki ke si lava ke na no fo o ta ta mo na to sai e ko ko ka ia ia ko nga o mau inga au pito pe ia ke o wa te ta ta to kanga ke ai ko nga e ko ko no mo ni ko ki ai na e ia e lava na e lava to ta ko ni ba mata la noa ke ni un lo ki ba mene le fai vo ko le fa more more ko ni ke ka wa bo Malo ko toki fuo fuo tahani vonuani pia mea me uluaki o me kani ko toki tahani ulava ke ne kore faka mori mori ke kau apo. Kau apo. Ia fonga maari au pito pe ia kia. Pako e peneongo ko ngai mea ko ni koi kia ia ufai a fila la ve itakai mo ia ange koi ko fitu taki mai mi tau ni. Oku mahu inga au pito ia kia. Kahe kai ke lava ke tau ia te au ki ia ia. Ke tau no fornoa ka tau ino kuyai haka kai mua kāinga una umuua I ta whaakoi. E kono mōni fukoi ki ai ka e lama lewa ke tūwha ta hono ki ta whaakoi ki e folom. Kono mōni koi ki ai ia te au oku maho inga kuto ke tūwha ta. E kuyai e tau whelami, kongai tunga nahi pula ngai a koe koi ki he ni oku saipe nao tōru. Kako ki tau tōru oku tau nofo
4: ni fukoi.
0: O kwa ke nao to ke nao to ka na mai pura na ya. E tu ka ke ke nao. Ke nao ta wa tai na pe ke ka to ton au pito e tu ga folo mu.
1: Pisape. Pisape kata ki pe he. Ko kore tu ko hinga ko me ko na ko longa mai ki. Ongo COVID ta bol kala ma pisape weina. Kata ki fa mor more ko hinga ki aya tu ko fure ola ya pito pa ko ongo COVID ta bol kala ma. Malo.
0: Ke tau ataina tangata me koloa ene whanonga whifolawaki e ngai taulanga hange ko ia koi wafu pepehe ki he tawhaako ni kohe malataka puna. Nā ke lome nā kupehe koi ki ai. O mōni pēia ai drugs ke kuhe kepehe ni ke tau tukuange. Ka kono mōni koi ki ai. Koi kawen ha eisiu tau si nofo whaka aho pe tau tolu moi. Koi aho koto ape koi mōni koi ki ai mātunga. Koi hoa tai tunga koi ngā o kuna ui ai. Ok toi aroanga e tainimu ke te fuwhaka ofange I e tainimu. Taka hono mooni koi ki ai, o hoko e ngāo e unau whai, ngā e pōpula e unau whai. Pea ka paurewa ke kaike nau mau hato tonu whalao ke nau nofo, I e fonuani pa peheko nusila koi, ka oku maho inga o pito. O te tahawata totu unua, he ko kawen I ha matapā e lava koi ki. Hane ko pepano ku lavi koi koi ai, a Davida ki ai, mau inga mōka kai, mōka inga o re sisita. Ko ngai au toko, o kukai ke peni, ko fe te ke whaiko ho whiri tawa taina, pa ko fe pāti te ke iai, pe aku mahu inga au pito ia, ko uperepere ngesi apito, ko o whai tūtū ni, me ngahi mea ko ia aku mahu inga kaeo, o resi tita ko inga ke tūnga si, ko ngai au mahu inga au pito e lontoni, ko inga, o ku mahu inga au pito ke tafaku ia ke huatu e, a ture anga o na fotu ki e fōlomu. Ko kawe foi vai te pile taha ko e lava ke nau kau ko toke sai ko ye ke kawa a Britania I ta pa ko ni e union ko nga ko nau pa nga ko me ko ni ko e o ku ka ke nau kau ina tolke ta pa ko ya ko ya ko nau pa nga e pe ku mahu ina au pito ke fai ha tokana ki ai ke ko konga pe ye taha ko mau ke pula tonga ke nau kau ko tu mai me vai te pile o pula nga ko lava ko nga me la ko te ko ke ha taure o ko ki ai mo ni au pito pe ye ke ia hatau re o ko ki ai ka ko e ka ku maho e ga o pito ko konga ia ai toko taha whakamfunga pule ana po hai komisiona na bebe ke awe ho taure o mehe pule ana ke pule ana o tue loa lahe tau foke toko hea ko tau taini maro
2: Iyo, a pe wha maro lahi ki a pisope mo na pito pito lawe pe hangi ko tāna ki mai a ngō tangata ma ho inga pito hangi lawe ko na oni velake a tau leo. O ku ma ho inga a pito ia, he ka pau hike ki aha tau leo tau tō, e anga whewe ke nau mana tu i mai tau tō. Ko mana tu i, ai ai ha taha ike ki i, lawe lawe atu, ki i whaka pae pae at pe mo tokanga at pe, whai marewa ha tokanga. Pero pare ki ga fa fonga ya ye no mantu ina to ta to e mo na pito ma malo ki ai te to e wa ki mo ke crossat ke ta u fe yo no fa e ta u por kala ma e wa konga ta me a ko foi me ta o ku fai ai o ojo ya ki ai pe o ku ma inga pito ta to ta no fom ta si seni ta to kon ko e fa ki kon e refugee I te ke tau kaua tonga ia he refugee. Ka aku oho e kaka ia pe mokinau tolu kau ngau e whaka 18 koed mea. Hapena tolu o mono ai tau tolu ko hike mao e nga paanga. Ka koe ke tau kau tau tolu ai. Ka takfomle more fie mao ke tau ave mea o totonu o te tau lohia ki iho tau kai ngā ke mao ai haa te paanga ki ta e feta whaketa. Sai, te ufoka lewa ke tau whiu iho no whaa pisop pata toku foka. Groski a makatonga lewa mo on vera. Ko hea lewa, ai ngā aue, oktoton ke tau whai. O whakahoko e ki tau tolu koeni o tau nofo fonua siti seni. Ko hea ha tau poupou mo tau tokoni. Ko i fehu ia. He ke ke tau tala noa a tatape, o sea tu wike, o sea tu mo mahina, o sea mo tau. Ko ke tau tala noa a tatape. Tau tala noa mo whaiha ngā aue. Paka paure koe ki aha me e ata mai, toi unu ka tawha ake ta, na nofu mai koe me a e hoto tawha ake to he maa, ka te whetakai ki tae mata ue, ai a pisopi te whoke atu. Mālo pito.
0: Mālo pito, lonto. Pako e mōna vipe ia, koe tawha koe ni hangai neke lawe ki ai ki ke kumhi ufanga. Koe ilo pita to. O ilo pita to lia ku... Oku kai ke whahatau buka whaina tuunga wa mamahai kata to e whanua e kono ngā peia ki a taha oku okapau oku ne tarisone paku ia whanua ke mau ke malu ime ngai mea pehe ku koe ukuna peia ki e tawhakao ia wangai peha ki i fwoi mounu koe ai whakatai wika lava ke tue tuk
4: kai
0: whakatai bisa ne fwoi mounu fwe ala aki ia oku wholohe i ka mataha mātau mwe motua koni koni koni koni koni koni Go, mo wo le sisita ko lo ki kai e la vai ki ki hana i nga i pati fra politikare ko ya o ke sisita me ko ki ai o ave ho taure o ki loto ki ai sai e dan da taube ko si to kota te nga i me ki nga i ki kakai ko ni ki ai ko me ai o ka pau e la va pe dina fai ki ai e ko no moni ko ya o ka pau ti tau ka upe ta tolu ya o ka ki ta wo ke nga i me te e kai ki la va ye kai ki la va ye ki ai I fa maget pe kia a fili a lot o fili o mau inga pito pe ko fili a fai fili pe o fili o mau inga pito ike ko konga ia ta koi ko ua ko ke kia i o ua pe te ma te ta huanga o whakatare i ta mea koi kia kaku i la ta ta hausi fai na ta maki fai na ta ia to koni kia i ko kau ia i mea mau inga a pito pe ia koi kia i ko e ka tuko e ta ni misi a inga fangi family koi ke mau ha ai ta fa ki kon ki ya ko fa na ko fa na ko ko asle ri ni ka u ya fo i la ma u la ta pe ka u me fo i nga we ni a chon ha wat tam head in clock e wa fi ma ta hai fi pu ri a fo i ki li ri we a fo i la ko i kon wa a mai menu si la he pe den ha ia pe ka u ya ko i mo ta ha ko ki ai e to ki ya o pe ta u ho fu lu e ki ta ma si i pe to la va re va ke ma u
4: ai no
0: ane nofo fonua puka sitse ni fonua ne. Kato mpeke nhanga wha kaukau ange ta wha aki koe ya. Whaia duke ngai pure anga koe. Kako tau tolu koe i he Pasifiki mo e wholo mu. Wha ki ke make he pe tau tolu e kia. Owa e fusi yako e ta wha aki koe. Kau e ngai mia ia. to to ke avia to taule o ke tau ma ke he kono moni ko o ma ke ta to ko to ngelo pe po to na ji vel na ra to a timi a aslerian na ta ke to na o ki so mane na ave tau ka ka ma ke ai o fa mu mu ai ka e ki tau ra ni ko na ko na to lu na fu wo me ka so moni he kai mi ko ya na o ya ta ko na hanga i he fondo imagino ko ta fi ngawe a ki me ngai pe o kuma hoinga pite ta fanta kuma la pite ke ngafa ta hai polisi ya mo sotia i e ta fa ko ya kaya ai ko nai ta fa ke te na si ko ki ai ke ta ula ki toka nga i ta tol ta tol i he ni folo mu ta ku ka o ia me ma hoinga ta toka nga ko ke na tol o ka ke na si i a fusi mo o ma fa hinga me to ko nya tu ke ko me ma hoinga ka fo ke tu ko nga ko ta ke
2: Ia malo pito pisa pa malo la eto pito pito kada cross te te maka te ma crosset ka momo nivela malo pito
1: Io fa malo at piso pe pe ka weina vela to ia i ha o tana ki mai pe ko ha feu i ki a piso pe pe mo weina malo
3: Io malo pito e te vita ko ko be mo ni na e piso pe pe ta no mai ai ka to nga me ke ta no mai i ko ko ko me mo ni nga e tau kakai ke tau unu ke nga shitu ko ni ko ku asi me ai nga nga nga ri ya fa nga mari e ke isi ko ni tau tara no ai e ko e ka ku fa nga ta fo ki ko nga ko e ko ke me ka ko e nga ko ta ta fa i pe ni fo kau kau ko me ko o ko ma fa am ko ki ai ke mo wo mai mu a o le sisita ko mau ko le pea ko o fa ko e fai ko tau ka kai wa ko ke te fai ha be ko ha o pele sita ka ke fili hai o fili au fa jeli ha ko fe ta fa aki ka ko nga mau inga ke ke ha o fili ko nga ke na lava o ave ho tau le o i nga i me ko ni ko me ka na ke ta no aki e na i lo ki ai ko ta fo ki ai piso pe me ko fa te ke mau pe o kai ke fu imagino ke to la hi mau inga ko fe la la e ka so dia na fai Ka tau te fito ke tangata koe ni utaki mai he pāti koe ni tuwange mai. Koe tangata i whonua ia i whonua ni. Koe ngata ina e ospare mia. Me au koe he taimi koe ne prime livia i koe ne a Jacinda i ne whaerehu whangai whatapu. Nai heke heka tangata i he seha. Fofua mauria koe au ke tunga koe ia. Me nai au ke tunga nai osiminista malu i he whonua ni. Kai puri he tangata koe ni ia. Ai fei lau lau nai fai he kau so tia tonga I he tawhaake kau patalio ni he taimiko ia Ngari ongo maa maa pe kumahino nai Ka pau e lava ke unu mai ke tau teke he foi tawhaake ko ia O tui koe koe fai ngā maari e lele ia he tau pakai Nā lava maa wa tuai Fai ngā maari e fai ngā Ta koe moni ia Tā noa kone kone whaka mua mua e tau patuni kone kone tonga. Nā nāu tā noa ke pāk whaikawa e taha i tari ai kemi. Wāra ki tonga wāta whitu. E nāu tō e o ki muini, o o ki ai. Koe maari e nā e whi me e nāu tō nā e whai. Koe nā o koe ke nā e awe kone kau seo tia tonga. Koe ngā koe whai ngā taa hono lewa e kakai o Papua New Guinea. Ya tanah ke pe to wet no tanah ana to ai na ki fo i kumete kava pe to mai men au ki ta ai ko fra am ki tanah ke me atau ai ka kai fo ki community na fo no container ono o ha ke ka fo ka ulu ta me ape na to hi na fo ka ka ha pe ka kai men na me afa fa o be na to lu ya ke ai ko pe ko he ka na pe fa ngao ngo ya he e ka kai o Papua E mea koe nāwha nāwha, e nekwa ike mahino ka nāu tōru. Koe nāu tāu tuko tā, e nāu mea rea mo nāu hiwa. Sio mai koe ki he whai tāpa koe fiha, pa ki pato hake. E mea kwa mua mua mau pehe kau pāle, kau aseria, kau tonga ke. Koe fiha e ki hoko e palo pare mahe ngāhi fitu na uoai. Koe ku ngāhi he kau reka tonga ai, e matakari, nāu tuksio nā tole ke. E kei, koe ku kalandoa he poini. E mea koe mahu inga ke siofi he pureanga. E mahu inga kau so tia i tonga. E mahu inga nau whi lau lau mō whaihi ngai whunua muri. Si ofi e ta whaaki ke nau kua toi ke minista ki muri. Kore, minista malu i. Nau hango teke ngahi matapā koe e ala e whai ngō fua ngai e mao ko tau kakai. Ko tonga pe taha i mamani i he pasiki. tonga pe taha pasiki na na hau he tau uaki. Pea taha pea fonua e pasiki na hana kau sotia alu he tau. Me kau te whakiki hoi pebe, pea mo makatonga rewa hono teke ai me ani. Kau koi ni e toi o whanonga tu e kai ke whaiha tau porkalama hui kau. E toi whilua ke tangata pea mo e kovana seniare, he mea koi nai sotia e wai oulu e hui kau. Kau kau ia he mea koi. Mä fuga maratonga leva. Ku fa monie ta ngue da ofisi ai. Ka tonu foki te vita. Se kapa ko ta. Ko kapa ko ko ko ko le ai pe ai. O kai ke to ta fe be ai che non communication di so dia. Ano ta ta ha ki ta ke ta po tu ta ko pure so dia fu duan.
2: Ko
3: ia. E to la va te wi ke ka ha u ha ha le. O la fitala ke no ale ha le ka ta. A to ai leva ko ta u le o. Ke ko vana seniare fonua. Ka tau nofo pe tau tolu, ai so dia ai he malu malu fu mata pala. Au pito, au pito. Ki o tau kakai. Ka koe mea foki, ko si ono ngahi tau tolu hangeha ke he bisope. Ko tau fotu e tau foki mea koe, kore atu ke o mai ke mea koe, tau kalapu me tau foki mea koe. Ke fai hano tala doa, ngai mea koe nike matu ngai omi e kau. Kakai taki community, kakai na wakolelei ke nau omi ke tau whingau e aki. Mä te atu e atoke tahe kau kolistutuka uheina i fonuani koi tā mai nei fofua tangata e nei hao mau ngāwe vāwhi mo sotia atoke tā soaka i mata fonua. E mana tui be uheina mawhaa. Nāku whinga peke upuke, nāu alo a huoho nāu api. O teke e siu mariha a mua. Nāku hako huo ino peke a te huo ake sābolo pe langa e fukonga mea koi a. O tō vestapolo o kounga ia he hau e masi. He nāku amanaki koe tāmai a tene hango aveho maure o. E siu pe ake he me tapake koe fie fia koe fufua asi mai ha tama. O koe toke tā koe kawako le rei. Ke nāu omi ke bau whingawe aki. Pena e fie fie alahi au pito, koe ka ngai mea lele ia, koe ka kautaki koe ni fonuani, mou mea mai he reti o. O wai be mau ki pā, peisi i otahuhu i hepsipa, koe pōtoko naki, mou whainga maari e mua whiage. O aselelia, koe wai be ho nau tuasila, koe tiso be, koe ai koe tātehu i kōsi, koe nau whaikawa mai he peisi, koe fa fie fie, desi ati ngai mea pe. Koe ngā fuke taulawe ki ai pisope. Ngā koe tau tānoa ke kaweinga mahu inga koe ni, ha mea e malawa ke tau hua tu aki ia whanua muri tau whapai ai. Kwa koe ke pūri e mālohia, e poini koe mālohia, e hua ta ke mea e sautia. Kwa ke? Kwa ke fōki atu e Devita?
1: Iyo, kou whamalo atu e anuvela. Kwa hui koe tau taimi, e pisope pa pehe kau heina, osta muni te ua pa mehe taha. Kwa tu ipe kulawa lele ipe, ai tau kawe inga fika ula ke pongpongi ni ka tau toki foki mai i he whakama opo ose tau kawe inga hono ua o mai whakataha i pe hono whakama opo ka e watu e tau tua ki mua tau fo i fasi ose koia pa tau toki hoko atu rewa ki he tau konga hono ua koia e tau polkama ki he pongpongi ni malo ko vai mala ala me kautaha plenit kas mua nau whanono mua tu ua ki he weekendi malo vai.
4: Malo pito te vita pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai i ngalu ea ko ia ko tau ngahi tu uaki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kautaha ka i loa ko iko Planet Cast o atai pe foke ai wha malo ka ki mou tou ko toa pe ni mou mea maa whakatau ho mou mea lele he mahina ko niko osi pe au kamata pe foke mahina ni ia moe toko toko lahi mai whakatau ka maa foke ai ka inga ulolo tonga ihe ni na ngai mea whapipa ke whaiata ngā ue ko ia ko mu finance. Ko osma teo teo fo ke kautahani ia e te evita ka umaa ka inga whanonga ai fuuta fo o teo teo atu e ni ko o ka topa novema disema ke kismasi osma au atu ai kalas ke ke mea lere au ki ngai yut fo o ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia ai au kwange uktoiki pakao no poni ange ono seipi ka umaa pe fo ke ngai Ford Rangers. Mangai me alele ke ke whamalo a toi pe, koi kastoma me wenga toni, koi tota foko ni upensoni. Pe a lava lele to koni at ki ai, ai a fraho kwa tfoki, ke ulele atu ke tiriva ai me alele, kau maa foki ai toi ngai kau kastoma ne, tiriva te nai ngai me alele ihe weekend. Ia ki moto ko toa pe, oku mou laisen tonga, kau maa foko mou laisen lena, pe koe i kai pe ke i ahau lai seni au te ulawa le rei pe au toko ni ato i mautolo. Pe a whawhi a tai pe ni mautolo mo whi maua mo mea dere. Mo whi tu tak me ka te aiva vita ha. Koe tau whika telefoni. Koe noa ua ua noa fitu hiva. Ono ni mano valo. Noa ua ua noa fitu hiva. Ono ni mano valo. Ka mo mea ha.
1: Ko whamalo at whoki. Lava le rei e tau tu aki. Whamalo motoro na aha mo mea lere. Mo mana tu e Planet Gas ko e ka ko e kauta haia e motua tonga to engineer pe ta ula he ngau e tangata ni ngai kauta la la he fonuani pe tu ma vahe mai a tu uta o falele e ne kauta ha ko ni mo telefoni ka vai malala pe pe fo ki ki a va atalia uri ka guia ha mo me pe kone toko ni fo tau kainga tonga i hangi ko ni ko e tau polkalama kake kau ato ha tau foi fasi pako ato foi fasi ni pe ma kau pe no rohe pong pongini ki a te ko e pisope se roini i vea pa peka uena i London tuifua, se one one vela tupou, pe a pehe vo ka hoklani Kustafu, lisi a te funaki, pita halalilo, se one ta avo, Solomone ta apalu, pe a pehe ki a rekoti tonga. Pehe ki a ki motoro koni, ki a ta gresto i ahi mele la tai havea, Mikaele Maka, kesa feao. Samiwela a muri, pe a pehe ki a fifita a leone. Uate tolutau, amasaia, topuluka, Saya Tayone, Paula Tatafu, Pepeki a Fred Panik, Bamaston, Kiko Furimaono, Pekasone Mounga, Ki Lotolua, Steven Moataane, Ki Taulanga, Afu Kaloni Hea, Ki Andri, Motaseni Ulakai, Mokaufa Uri Lori Kotoa, Pepekan Motol Kotoa, Okumo Rotonga Ngawe, Ihepong Pongini, Kau Ngai Fremahaki, Kau Fauri Texi, Kau Security, pea pehe fo ki a kipoutolu kotoa o kumoumea mai ihe ngalu uope pea mo ngalu ea whanaho poate ko ata e pe a fasikoni pea ma a kimoutolu mo talitari kimoutolu ki he tau poloklama ko ia hikure o he whakatua meirie ki he pongi pongi ni ko e tupe taiki eni mo rei pua folau o kune o atu pea mo manatui pe tau poloklama hafe tolu nga hiva ko e tau kaveinga ko ia ki he pongi pongi ni ko e fie fia, vela, oua.
3: MMD ka fie
1: fia. Oia, ko uhinga no to'o mai ai, ka venga ko ia i he pong pong ni ai fie fia, ko uhi, ko amanaki goni ke tau fitaulaki. Mana tui ai wafe taha fitu, e tau fitaulaki ko e pamo a Ingilani, ne hokoa i he mea, i he tatao whaka osi, kai ke tari he whaka mau. Ko mea koe nei lahe no tisika si ai mea koe ni e kau a tangata koe a riki na e totonu kene ave ki olunga ki he whakamau a tiema ou ko uhinga he koe lawe riki na e totonu ke tatao e a foi tau koe ni kana ta ulungia fokia i a tonga i he whetaulaki koe a masio ko tau osihanga e tau tolo tuku hifo a ngahi timi hau koe a o e riki Anusilani, Australia, eh? England, ko mea ia ko kutau o kohanga to'o mai ai mea ko ni pea ko e tau polo kalama pisope pea mo uheina o nevela kaufanongo ko e taimi ko he wafe tahafitu na kei le koti i he fareni ai polo kalama haamboa eh? Uhinga he na ea o e telefoni he na polo kalama ke foi telefone fange au na uhanga preike le koti ko ea he te tau ko atonga pea mo pea mo a Ingilani i he wafi tafitu na ufo i telefoni au e fitunge au na ufo i telefoni au e fitunge au ha ue pule ko ia i ko po pule lulu ia tua pule lulu falaite ko fok meko ke nga ue falaite ha ue pule o mai ke usio ke saati ko ia o i telefoni ene alu alu a tangutu i fu fitunge au ko mea kone au mai na mai hoku pare Kata ki be, koe pare koe koe vausia ke he sopingi, sio? Fume alahi, au pito ia. Koe tuu atia, okei lele mai oa, okei tainimi pisope. Ke e kufaka kau kau koe na e fai, koe utari telefoni eni, koe utarange koe ki, koe fe malohi. Koe mea koe teke o mai, koe ausia o nevela tupou, malohi a tonga, koe uanoa ke tahavalu a England, sio? Lau se koni be ia. Se con perfect o foi telefonia ma minite ta ha gua fi telefonia fa nima fa fofu agia eh ho wa pa ia di beia ka kaike ka ate ta fasi pe ta to ko ko atu mo to ko to ko ya mo fa no ma ke ta programa ko ta ka ven ha pom pom ni ko fie fie ta fie fie ko fa ta mo ta fa na o e one ver ha matematonga malo

0: Kovinandi te nane whae a wanoa nove ma tawal tolu hiwa. O kou tuku hake au mo hoku kakai, mo hoku whonua, pe moia kotoa pe e mui mui mai hoku tua, e malu i melake. Paku mawinga apito pe ai talako ni, nau lea pe nawe ki mua pe he, o tau kei mo ua kotoa pe ke whare tupou. Pe koe mai moa ola, pe mai moa tupou laki ko ia nane whai, aia o ku tau, tai maria e tau inu meria e ngai aho koe ni, koe ngai koe, koe ngai mai moa ka tupou lako ia. Pe amai ke taimi na e, na e fōu atua e ki tonga e tawalu ono ni maono ono a, toka tā mori tōni ki tō kaweni hea mea mauinga tau si okoi kei toka e kaweni hene fatu pako ne viso ne ia hene sio ke ki fonua ki ai ne fatu a himi tōru ngia hiva tā unga ki fonua o kutu i o seni na i kai ke ma uotua na e masiva he lere haleluia kuo monu ia eni koe kawea he mea fafifia tau si okoi ai te he mai pe e ne tuu ki aia lotu o mea kau whaifikau. O whanonga i motu ke mea e tohe tapu o ta fok ai hou e ki moi ha. Hoko ai ai ahi ki he potu tahini. Oho mai papa alangi ki ne sive kakai kua lahi ai whanua ne mori ai. E nai lotu a tahis ka nai kai hawai. O ta foki pe mo fish ka nai kai hawhaki. Kako tonga oku kei tolonga mai. Ka inga o tau whakawhi tai au pito i ngai au koe niko inga. Ko tau ki whonua pe taha o kei tolonga mai. Ai lotu mai tukunga koe ku iai. Lotu pe mga hai whonua koe ka nakai ki hao ai. Ka au peke angia tahisi au peke fish. O kunai kai peke na wao. Kako konga he nevesi ni malau pe he palofisai. Toki olive ua. Ureanga mo siasi kai malo ya funua. O ta monu e ta mau hau kau kaua. E ka inga. Koe kaua ni ia e mea mau inga au pito o pito wakea. E ta ana historia he. Na ia e tau e taha. Na e ta ofia na ia inga hai ulunganga i Britania. Pe na kai ke fie maari e siasi ki ai. Pe ta apuni lewa fare lotu he tau e ono. Koe futaimi whaherilifu ia hoko ngai tau whaloto whanua na hoko e palo pare matlaha i Britania i he taimi koe na hoko ai ia he. Na kai ke lava kena ke kau whangataha ai ke tū whangataha e sisi pe moe puri anga. Wape ke taimi, au mo ke taimi koe sa are si ua, na e fu tō kehe au pito. Tō kehe au pito koe ngā koe tōnga whalearea mo tōnga koe o lo tuhe aho koe ia. Nā nāu nēmo nā nāu wuki rewa ngai sasta o tāi nā ke whai tau whaloto whanua. Pena tō mai mo katoli kāpe me ailani he taimi koe ia ke tokoni ke tui ke purea ngā ke whāwharele. Tako tau sio ke ngai whanua koe ia kuna wiku ai pe. Au ke he taimi pena tūtu ne whalearea he aho koe ia ke tūsi ulu e o tui huwhangai whatapu. Toki kauia i he ngahi mea tau sio kei ke lava ke se pōpō wake ai lotu pe moi whanua. Toki kauia i he ngahi mea ku maho inga tahai tātolu tonga aku ke he pe ki tātolu. Kau tue whamanatu mai pe i he kawe inga konia ki tātolu le pongpongi. Hono fu maho inga au pito. E kono hinga ia koe ngā ōriwe ua. E kono hinga ia koe puna ngāo whātaha inga lo ōriwe. Pea koe iai lewa koe lupe koe kaua ke omea merino ke whanua. Pea ku mahu inga apito ia i koe i he tafaaki koe ni ke tau sio ke ai he pongpongini. Koe ne e toki ori me ua koe pureanga mo siasi koe malo ia whanua. Koe kaua ia i mea mahu inga he pongpongini ke tau sio ke ai malo apito. Koe koke atu koe kaua tau taini.
1: Malo apito pisoke. Papa maloa ke no kamata ilele mai e tau roki e tau kaveinga hono ua. Māri au pito ai ong olive e ua pe whawhiho naki ai ene tuu koe ni pe mo e tau kaveinga ula ki isai. Ko rakwehu i. Katake toi whaloloto mai ke kaveinga maho ingani. He oku whakatupu fifiri pe mo ene whihang hangai koe ni mo e tau ula kaveinga. Ka i he taim te tau pe, koe ni o kuke. O stuku mai pe, ano ki pupitu a, nai hao si sumo lot lele, ya kauto don ko ta lau mari ka ko fe lot lele ai na ta to situ me ai ka foket pisop malo
0: malo pito e loton ve ke ka wen ye me mau nga pito pe ki ai e ko e ko no moni ko e pe tu fo ta ha ko ko ko ka wi ai e me mau nga ta ko e ko no moni e ta si ko ki tonga ne asi na nau ai ni to ko na ta fo ki ai ai tu i pe mo ho e ki ai hau pe mo mo ka ka ia ta fo ke na nau nga u e fa ta au pito pito ia e pena mahi no au pito pe ia ku o ku na ma ke ang ia tonga ia ma to fo nua ko e ko ta mi ko ko la e na fo ke ko na ko ia fisiko ko bita ni ta mal fit fa pena kolonia ko fu ta mi na na ke na fit to ka ke a bit of fishy time go. Ko pa na ke la Maria mafu I a ko ya. E ke ke hoko a no a me of fishy ko I Britania, eh? Ka ke ka u ya I na na fire e fe to a ke ke te ko no ma u nga ko ke ai na e a lu be ka u e ka kai ni ma lo he ni pe na tu I ke I fai te a ho ni a tu te volo a ho ni mo lu lu ko he fai ko he ma ka man he o ke ma lo he pe ya I fo no ya, ne? Kata whatonga ia ngā tōnga ia I whi taimi ko ia nei, nei liu kāwa ia mo uga e tui. Pea koe ka kato kotoa whonua, penane tāri ai lo tui e hau e tu tōnga. Penae mahu inga lewa na nau mea kotoa. Pesika hani ko kuta whatonga I pē ia I ka hoko inga I mea kotoa pē I wharearea tōnga o whai e lotu. Ko tu pe mana e hovale ai wharearea I he ni I he whai I he tau sea wharearea. Masi inga fu mea tau fie fia I tau tōku ki hai. Ni fai a lot, eh? Paka konga ia ku maho inga apito pe ia. E tau sia tu ki tonga nai, toho koi mo fui ki he taiva fit fitu. Koi kau ia mea ia ku te sio kai kai ngā, eh? Pe tu hake rewa sasi tonga tawa tae nā fotu, e nau ke lotu o mā kai ake e ngā oi koi, eh? E koi kono moni koi ki aina, koi taimi koi ia ku fai ngā tā ia puri a ngā me ngai me. Tu hake rewa lotu. So ko kau ia e ngai mea kato te, pako takakaita tolu a ku oku kehe tau kakaita tolu ke. Koe ko hono moni koe ki ai koe nao tū whakataha pea purea ngā ia pea moe lotu. E kai ki tau pehendi koe si ke tūnga ko si si. Ko si si te tau omi ki ke lotu ko whakakātoa ia. Koe ngā lau ori vehe ua koe na tū koe na ua koe kau kau atu. Koe mea katoa pe e longa mo ui, koe mea katoa pe ia la ma, koe la ma kona. E koe kawea e ngahi mea ia ku maha ui ngā pita e tau siu ki hai. E koe mo oni e tau whatonga e ngahi mea kona. Hanape ngahi whanua I muri ku tau iai. O ku makehe peho tau ki whanua kono I ngā I he tawha ako ia. Koe nga wako ki ngahi whanua muri, koe lua ki te me whai, koe nga ufu atuha ki siyas. Koe nga uo ki halotu. Tako I kāua I pe ia I he ngahi mea I he langa whanua ku nga whai. Ai ea koe maho inga ki ki tau tōlu ko nui ngā. O ki tau tōlu tō ngā. Fē teha whanua te tau iai. Ka kohono mōni koe ki ai. Kone tūpe ai ngō ua koe ni. Mahino apitu. Pe kone koe iai ha taha I ana ua he ngā lau orive. Ko mahano pita e tū he ngā lau orive. Kono whafo fonga ia o e lo tū mo I puri anga. Pea ko paupe ke nā o loa pe nao. Pea ko I hinga ai tau ulawe ke hai I pongpongi ni ko hinga ke tu. Ko I a whonua ki tonga whawhawha pita pe. Ka ko I ahoni ko lahi au pita ngai mea ko hoko I ngai ahoni. O ko hoko I whonua he mātunga ko I a. Ka ko hea ko tau tai mi ka whoke at malapi.
1: A malata pita o pisop ki he a tāri whare rei mo e whawhawhae rak te hui e tau konga hono wā. Ka te uhoko ati he whihu I hono ua. Koe hareva ho o sio, pea moho o wakai ki he ena tuu. Ke ena tuu. Ke I he ena whihanga hangai I he ngahi ahoni. Pea kuia I ha ane ua sio ki he whonua. Hangepe ko eni, koe tau pota anoa ko eni, koe tau tala noa mo ui. Koe tau fui tala noa mo ui eni. Ka ua e ke tuku ange ke mate, ka tau ki I whakamo ui I ange fwi tā anō koe ni, ka e koe te ufoke at piso, mālo au pito.
0: Mālo au pito, koe mai ma koe ki ai, koe newe si au ni koe ki ai, ko ta wala ta tolia ke aho, o mau e kupu e konstituto ne, e kupu ane, mau mau e sāpate.
1: Koe.
0: Ko konga ia utona pete ki fufea ngongo ia pate kurea ngai ia mo lotu i taim kurea. Ko mamba sapa te muri ia iho tau whanua ia honi. Ko awa ki pare kai ia aku oku mahu inga pito ke tau tokanga ka hani koe kia ia sapa te. Pe ko tuka ta nimi ko oku tau mau mau i tau to. Ai ka tuka fe mau inga pito pe ke iai hatutu ni pau mo ta whakoe. Oku tuhe konis tuto ne. Ka wange ngalo kuia ki ihi pe ia tine hanga wesia ai. Wesia, ukoi wesia atoka i ta whakoe ya. Koe koe ka uko ia he mea mau inga. E hala kuna oku iai te ki whare koloa ia ki whare si aina ia. Awa tesa apate. Pako Okay, Albito. Ko inga, ko mau inga Albito ke na tufata. E kono inga, ko feina la mo tutu ne prianga ka sai. Ko toi la ko ni ko e tunga ko ni. Ia i ko ni ko inga i motiri. Ko sa pati, malama pe ke na ukai pe na tori loto. Ko ke ato e kakaya me tua o fatau sa pati. Ko te mau inga, ko e tau siu ko ki ai. Ko e kauia. Ia ngai mea ke hanga e tonga o toi. Ihe prianga, tano ni ke prianga. Hanga bulanga sa tafotonga tafai koya. Hai e tau lao sapate, he uku tau pori pori a tonga e lao sapate. Pero no maunga koi ki aiko, hamea ku whaka ngaloku ai, ai sapate ia. Ihe kakai muri. He uka mawe ama haki farikoloa ia, e tau pepe ita tau motonga, pe koi ia teo, he a sapate. Ko e tā la he, kau pulsi, kau pulsi o haveki, pe mea koi ki aiko. Ihe sapate, kai awe ke he muri ki hae muri e whai te riha. O whalola mapito, peko iai, ko e malata. Ko e hunga peke kai kastoma to ko i loto ko iai. Tai ni me ku ataa ki late kakai e koi ki ai. Kau sapate, eh? Kake e kaku mahu inga o pito peke kau e hanga he mea kune hanga. Kake maalohi e tango. Ko tua ko ia pun hana ia whakata mai ngai mea ke hoko he taimi ko ia. Kako e kau ia e lontone i tawhaki mau inga pito. Ke whai hato kanga kia. He kono hinga ko i tau suko kia. Ko e whakatua a la mua tūtuna e whanua ke tau whakapapai. Ia e aho e tau tu ha mani i ha muri e tau tu ia pare mea i tonga. Ke tu ko ia he tainimi, o ku mau inga au pito pe ke whakatokanga ia, o ku na kei tu u whakataha. Ka ku hamea ku whakangalo ku ai e tafo aki koe ni koe ni, aia lewa ku o ku mau inga lewa ia ke tau tokanga ki ai, ke whai hanga au e ka e pureanga. He kone alu pe ahau ia koe kasu tu noa i pe iho. Toko e maa maa pe ke hanga ia ke na whano ngoka mea, ka kono mau inga ia. Ai fatu o koe ni me whakaukau koe na mai toka tāmuri toni. Koe tuu ai onga orive. Koe tau siro katoa tuu ai onga orive. I he kalaunui lalo he kalaunui koe ki ai. Pea pute siro o tūwhataha. Pea koe na tūwhataha koe na au kaukau. Ka koe mahu inga au pito ia ke. I whakatoa ngā e ta whaak koe ia. E lo tonu kau fōkia tuko hea koe tau taimi mālo pito.
1: Io a famalo la he to pito psop. I whalo loto whafofako ia pea kua e famalo la hea. E mā kātonga rewa pia mō anuela te mā klosia kau mai ke tau pō tāra noa. Mālo pito.
2: Io whamalo atu pisope pia pia kau heina. Kau whoki mai ki a anuela, whawhi kau e vera ka watu ka te koe ke aha tāna ki mai e kuia i ha o te hui i a Bishope Malo
3: aroa wito e Bishope e ka weina ka weina e ka weina ku fumahu inga upito ko anga koe ma wakai atu veho maki mata puku puku masio aki mea pango ke logo olive kumae loua ngo logo olive ahoni e Bishope we malo o fie mau ha kausi lala toko lahi i tonga koe koe monuka koe na e tau koni stu tonei koe ngau e beka ulotu koe o ku pere pere ngesi ke tau tala noa tau tolu ke mea koni kai ke tau wafo tau tolu ngai mea koni hoko he fonua te mousio ke mea koni koe te tau tuku aki e tama na ne hanga fai liu kawa e fonua he mea kako e kau lotuna na mui mui na e toi he tu a tama koe ya tanoa mo mo fotu mo ofisi ane nai ne hulu iai pe lava ke tau sio atoi kai ke tau ofo ke mau mau o koko i he lotu i tonga na tata he e foi mea koe ni koe longa koe ni poko i tonga mo i tau faamu ke ala mai tu i kako to fiha kure ata ke mea koe ni ke toi ala fefe mai na mo o sio to e foi mawhai koe ia ke tau toi ala fefe mai tukai peke mou pepe he ai pe he koho mou loto pe eni tonga he na mou sio mou tolu he mea ke kana i sio te volo i he mea ke mana tui koe whakakaukau ai te volo koe kai haape tā mate whakaauha ma lo e whingai ai kakai he loto kakoeanga koe e kusio ki he ke te mea koni o tau wālau ai o tau whaamu koe ke ke whinga i ke toi fui fui lo olive he koe lau koe e sāme tonu ke hange lau ia koe au kai pe mai ha taimi toki lo a kawe ni kuo mai tala koe fonua lot tala koe fonua nai tuku ki langi ka koe tau whainga tā i ani koe mea koe ni koko e ngā ue ai ka ke Bishope o kou a tā whakalao bea ke urea he mea hokulo tō mo tau atana ka koe anga ne si o hake me lalo wafu ki he anga si e mau to e mo e mau whainga tā ia o kui kai me hata haia ke afe maha taki loto si o mai ke mau whainga tā ia hake i lalo ke si afe mai ka hake kou tānoka ni nai koe topu anga e foi mu meni o te kakai tonga pa koe whakaamu e kau whai whai kau pehange mai u pehe loto e kakai tonga o ku malawa ke hoko ka koe hae mea u hoko ho mo wala ke tamai mata o ko ni stu tone pa katamai e tu i ia ho mo me a koe ai ke me ai pe me koe ke toko ni me ke toko ni fe fe mai ko mo tolu be na mo oto o mai me a koe ia o rewa ke tau whakafoki ai mea na mō awe. Pekou tui toka angeha kuonga. Mana koe kuonga hono fitu. Ka koe tau whetakai koe ni e kukmoni kananga koe e kau temo kalati fonduani. Alake me pule anga koe whaino pule anga koe koe te alake me pule anga koe whaino koe mō atu ngā pe. Ka si whaka ofa pe ngolo ori me. Ka kono mea pe mahu inga ke mou whanongo mai kautaki lotu mwe kautaki pure anga e fono e whaiho mou noa ia kai whakaofa e fonoa whakaofa mwe kakai he kai hala e mokoi pa mwe finangalo e tu ia ke whao e sotia koe pure anga he vani kai toi ke kemono treine kau sotia whamange tu ia ka pauna koe no pure anga koe kau sotia koe io koe io koe ikai koe ikai
1: kai koe ikai
3: kai toki ohake o kai wau ngari whakakata uta noa ka kono monia koe tau si atu ke tau tu koe kanga koe mau si atu so dia ke tau tu mai ai take so dia whakamuange futu i pehage mai ko tonga pure i he kau so dia ka mou sio i he mea koe pure anga whakalotu e ka manatui leongo si e mau ware au mau ilo o tua mau tolu apa mau lama fa apa apa iho mau tu imamani fe fe fu o tua i lagi i kai de bobe mau tolu o ta ilo o tua mana va he au pito au pito au e nga ke fo i pe mea ko ia kaku kaku kaku kaku teita fai mai mua te evita ha o lave he bane ko ngo i ka te au o ko fai nga ta ia he si atu he fai nga ta ia e fonua ngai bia ko di mo de la biso pe ko ai sa pa te basi ki fonua la tau ko tau sa tau tolu o ko na mai e ka u fa fa fa le are ai ngai pa di pe a ka fi fi ai ke tau si atu o amanaki ki ha tonga monu ia ai ke mo fa mo le mo le atu biso pe ba mo wei ka ko nga ko hanga pe fa manatu atu ko ki lo o li ve ko mai Fika ike toi ki fika ke fui fui. Fika ka lava ke toi ma ui ui e. E whao fai lotu si o tau kai ngā o tau kakai. Whao fai ia mai tu ihe lotu si o no kakai. Ko e kauta ki o kou kore atu. Mo ofa mai. Tao fi ngāo e sāpate. Pea fika ke whao foki. Ai mea na mou o to o mehe tu i. He koe mea koe ni. Koe kamata mehe kau lotu. Aku whakarilifu e taimi tala noa ki he loloto e mea ko ia. Aige ko whoke te vita. E ngā kai tau.
2: Ko whamalo atu e vela, Ko mea koni kulawe koi kia a vela e bishope. Ko siwa kia e tu ene maanava ene. Ene si o ko ia one tala mai. Kuo mai o lo orive ia, Pego ko te ai ke fe la gabako ko mai o a lo akau, Ai kage ko anga pe ia. Kaku ko anga ia tau si o da tau fa tangata. Kago mo ni be foki o wa tu ku e tau lo tu e tau fuaki nga mia ko ia tau si o ko ia o hange ko ni ko mea la hiko hoko he tai ni mi episode. O ku kawa e tui whakalotu ia. E tui koe kau mousi, pe mo tui a kau karistiane. O ku, ko mea ke tau fai ke tau lotu i. E ka ke tau lava tau tolu. O, ko e tau hanga o hufak, hufia a mea koni, hange koe mea koe a vela vela. Toi lotu i a mea koni ke lahi. Ke toi mo ui mai. Ke toi mo ui mai. Ke manumata mai e lau koe a ori de. Ka koni foki a lava a vela. Ko monuka konistuto ne ia ko ha no uhinga ko afa sa pate ia ko mai kakaia me muri ko fra ofa da bivonwa o toto no leva ke ta ufenga ha ta fa aki kaje te ma fokia duena va ve beta dai mi to ta minite uwa te ta minite uwa ke ta ha malo
1: e palo fa ka malo la hia tu ko se o ke he a mo oni ko e mea ko ki to ka nga we ke ta fa ki ko o ka tu ka ta lo o ri we tu ke fa nga o ke piso pra no fui fu ko to ka nga ta ke la ve a nivel a pe he ke mata si o ata ko ke he ta si o mo fu ma cho ata te bolo e ki fa ta to la ge a nivel a pe nga he nga fu ma cho ata ko e mi fi na nga he pe to nga ka fa ta si o ki ma lopit pisop te fokia ke toki ta la ki mai ke ka veinga ngo tangata ta ko fehu ite o atu ko ko ta tai mi ko hare ma fu lele mo fu ma inga i henga a hon ke ta tu frata a lo tu pe mo pure anga ai te fokia pisop ke ke fa lo lo mai pe mo frata pe mo
0: Pero es un bajo capítulo porque está usando los lotos que hay. Cojame me gusta ahí. Te dije que para ahí vas a que si se ha oído. Kan si pe ia koi ke to ka na ha pe ton ton mo tau tau fra ilo ko ka me ha ia ngau jo koi ki ai ko e fu ai ai ngau e koi ato ku pe ben ga se a ke to ma ve ke ai ko na ko ai e pire ko tape ana i me ko na ko ka ga ko me ma ga pe to ia koi ko no le koi ki ai ko fo ki pe koi ke sai ko fo fra ta ta ki ko e tai bi ko ko na nana kamata ko ke nau fonanga to ka isileri ko ko ke nau kolose ko tai kulokula eh ka wia hi nga hi me na fu mau inga bitoi na fa to ka na to mana tu i ko ye po a mo po mama skai na to ai fonanga mo eting mo to eh pe ka wia hi i hi me mari au bito ko nai pe ko ya mo ki fo tai mi ko na na wa me ko ki seri ko patasion ke nga fa ta fu noa pe mo lotu ko nga ko ka uri vai e pe koe kakai e whonua. Te nau alo pure anaha. Koe mea na tuko gana tolu ke he kai ki tau ta fōki peo kolos noa i e soa tani. Kua pau ke whanta puha whakawa. O mumo e ta i e ki tau tolu. Pe koe kauia i e fui mea maha unga pito ia ke hono lere i koe ki ai. O ka pau ko tuko nā ta nimi ko mai. Ma unga te pe ke toi wakipe ka kai kakau a e logo. Pune tu go ya e ke ne. Pe kau ya e lawe maari taha e himi te au ono fitu na pe he e himi koe koe koe whaka ana ua e koe ki a iki. He pure anga pe mohunga. Eiki koe ka apiteni e tau e sileri pe a moeta ki mua ke e kakai fai whanonga. Ke na umau e whanua kutu ki olunga. He umau inga au pitoia. Ke na whaka mua mua a mea koni koe koe na ingoe ki a. E koe na uhinga pe ea e tau si a koe ki a iku. Mauinga pito ka koe koe konga ane o e whakatua meri e taupolo kalama ki te mau alirei koe ki ai. Paka e kūko ia ia koe koe koe lawe koe mo whaise kau koe ki ai. Ke ngā hawe whakasefe mo lo ori te ku mae ori mi lo wae. Kakuno whaise koe ki ai e ku mauinga te ke tau ae ke tau manatua ke tau ngai ufa ki mena ngai lotu ke ke ke hoko ke te hatai ni o kuia ha mana tu hata hati ni fuck fuck ta usi lo pe tonga tu a kuesi ai na he mea koto te i he tunga koi moni pe fuck fuck o we me koto te pule anga ka ku mahu mahu inga au pito ke la fie ngongoi ai lo tu mo e pule anga te ke e tu uye koi aga pule anga i kau kau ai e mo malo ta a fuka tonga he na si fai e tu po ulua ke fufu i COVID-19 te whakataula eki moe o tua. Koe me eia koni koko te tau ke tau nofo kose koi kei e tau fuma kehe anga tonga ia ma whonua. Ma kehe bema ngai whonua muri u tau iai ka ko tonga o ku ko fie fie mo tau ataina ko tuko he tai nimi koi ki ai ku mahu inga au pito ke ngau e whakataha. Te kona ngau e whakataha ai lotu pe mo pure anga koe kau ia ia pure anga ku malo he mo kau kau. Koe kebe da ko ta so ko gei ko ka o pe ia e ta fa ko ia ka ko e ta si ko ta ha ko la ia pito ngai palo pale ma a fa so si a le mo la le ko ko a ho ne fo nua te ku ma u inga pito e na fe ka o aki ko pu fe ka o aki ma fe ko ia pri anga pe mo lo tu e na hi me ko anga te na la te ko ki mo ko ki ai ko e ti la vesia te ke fa to ko na ta pu ko fu me fa to la ia ke kau whataha e whanua ia pe ae plea ngā pe amu. Pa mua lotu, mua taha kotoa pe ke kau ke ai. Kau eni ha isi ua te tausiru koe ke ai. Koe ahoni koe lotu e ahoni i tonga. O ku fu mahu inga au pito pe ia. Mahu inga pito ke tata te fito ki e kautaki lotu. Koe konga mahu inga au pito ia ke whanua. Pe koe no moni koe e ngai ahoni. Koe kongoi pe awe anga tamba ku. O ngoi lahe au ngā upa koe ke fia ia ki ai. Ke whakalele haki wharekoloa ai hei asapate whakatawa ngai i ai kai ke nao awe koe ngā ukuharao ia. Maunga pito ke toa tilewa e pure anga ko hane whai tūtūni ke tawhai koni. He kone ewe sia ai a lotu i tawhai koi ia. Ka koe, koe, lota kātaku lahe tāno, ka whoke atu koe ako tau taimi.
1: Iyo a te whamalo lahi a pito piso ke pia. Whawhiwhia whoki koe tāna ki mai ang whaifikau. Kako ki i futokanga lahi a pita o ne vela ki he mai a lo olive. Kako tui o ne vela koe lo olive o puki he lupe. Ae koe lupe mo lo olive. Koe lo tumwea. O angai ke ave ke tala ke lupe ki whahatokone ki he lo olive. Pia o kumona pito ho lawe piso pe i he a ngahi wharekai kona nā kuitonga nā ku lawa te asa pate ki he whare koeni o whae mau me tokon hoa tā, eh? Ai au tau siolewe tau tō, ko hea ku hoko ai, eh? Mea ni o ku oku hoko pe ko fo ime a oku ke faka hoko e kai e taim tata pe to pe ki tau tokan kia sai ka ko tau taimi pisa pe ko feu i fa ose o tau rakonga ko ni hono e ta programa oku ke tui oku matu aki maho inga ke tataki ki tau tore lau maare maane o ni pe a moe otua ki ngahi feinga ko ni o tau fai ko ia te ufoke atu ke ke faloloto mai ta fako ia pata to kolosi leva ki e mo tangata malopito
0: malopito e lota de ku kai pe ke to e ka pe te hariri u ia fo kau kau me ta fako ni e ko mia pe ni nene hanga ai o le fa fango e fo nua pe na mo nu ia fo nua ai e ko ko tari ko ka pe na la ve ko ke na i Britania e ta fitu ko ta fitu lu zia na ka mla to ai o fa i Britania ko fu ko nga no nga mai fo nua e fu taimi ko ia i Britania te au mai koi ki tonga ta wa tol fa ta ku mau inga au pitu ke ke demo ai vai vai ma ngai mea pe hea ngai mou i ka tau fai se inga pe ke tuku pe ke tak e kono inga ia ko e ko tonga ia o ku makehe au pitu pe ia ma fonua pa ku ngari whakahua a erea ku fai e fai se kau e no vela o ku mo ni pe koe ongo ia hani pa tau ongo pe te hani koe tuku o ku mama a pito peia ke to mama a pito peia e ngai hau ni tong a ta whangano mau mau i sāpati pe hoko a sāpati e ke futai nturi hopo ia e o ia na tolo kau kau me ngai uri matat e ngai mea na keke ke lava ke hoko fo noa a pita e ka ku mau inga a pito peia ko e ko na ulo ki ko e ki ai ko e ko mangat pe ke fatu ko na e tama e piso pe ko ia ko Thomas Kent i e tahavalu tol fitua himi ko na ua tō luono himi, ke āhulau maari e whatāhume la a te whaiho ngāwe o hoko hape. Eko mai te tau whoki pe tau tōria ki ai o ka mata a kia, te tau whakaongongo ki ai. Eko e mau inga pito he ngai ahoni, he ku kono moni whoke ahoni e lotu, ke he whukia mea niafi. Kutala noi ahoni e pe ku ulawa pe ku maa maa mea kotoa pe ie na hoanga whakaukau koe ki ai. Eke he kaipi ke toa he a whakaukau koe ia ia. He kono hinga ia mo fua kum kono pura ngā mani mānyo ni pato whakalaya. E ngai mea kotoa pe iai. Tako mo wako pe te au e ku wanga vai vai, ku wanga balu. Molu pe ku i oke mea kotoa pe. Ko e kau ia e ngai mea ku mau inga o pito pe tene au mika tole ma fua e ata. O e whakau kau ke mo. O te mo fiu e whaile he te mo utu he kapau he kai te mo vai vai. Ke mo tūri ke mo merino me kakai kotoa pe. Ko e taulau mau pe ai ahiko mea whafifia. Ko e kau ia e ngahi ka mea ia ku mahu inga kaini ko e ki lawe mai peha mea ia ku movete lo orive ia ku ngangana lo orive ia o ia he ko ku mahu inga pite ia ke whalo tahai ki tau tolu pa tau hanga maari tana uai pe ia ko e tau tokanga ko hea lawe tangata ka ko he ngara ko ngai mea katoa pe uni mea katoa pe ko mai ki toa tākoi he pe ku mahu inga i pe ia ki ai pe ko e pe kauia ai ku tau tu ha ku tala no maria sa me ua sa me ke ko ha o ku mata liria he te ni pe faka la lo to ka kai ngai me no pe e ko ngai me o fa ngai ngai ho e ta fo no nga tu ma ngai me be ko ta o malia ni va ve pe he ko ne le ko ve tu pe ha ka ha ia ka fa se ka ko ve te ko te ko fu ye ko pa we e ko nga ko kauia he ngai me ha ni ko ki ai o ku fa nga ta a pito ka ko foi mahafu ko ia ko ko fa ngai mahafu peki o fai ko ia ko tau mo me ko ia e ka ko be ngai mahafu mo u ia ngai mo u ko ia ai fa a tunia ia ngai mo ka he ka ke la vai tau e yo tau wi vi fa ta ngata mo me ka ka ko no manga ko ia ai ko ha ne na la ve ne na ko ko ke he mi te a wono fitu ko ka u ia e me ma ri ko ia ai ki ne ta taki ko ia he pe ko ka u ia e I he take ki Mount Tolu iho lau maari le lei. Tuka Vesfai he mite ono fita. He take ki Mount Tolu iho lau maari le lei. E ikai te mau alu he. E hala toa whan. E ikai te mau masiva iho whakahino hino. E koe kau ia e ngai mea ku o mahu inga au pito peke hai. Koe tuka e taini mea na si whakau kau hango tau whanua o ke hai. Koe tau ma vahe pia tau toria me tau whaako ni. Me tau tui mo falala pe ke tatake la maari mani. ko tau he ki tau tolu hena mea la. Taka tū ngai ai pe hoko ai pe mo e whelawa ki pe me whehepuka ki ngai sia kare ke heko no hinga ai. Kaku mahu inga au pito pe ke tau tau he ta whae koe ki tāki mua pe lau maari au tua. Kau whoke atu koe ako tau taimi maala bit. Ia.
1: Atu e whamalo la he pisop, whamalo la he au pit ka makatoa lewa te maa klose at kak maumon vela, maalo apito.
2: Lio whamalo atu e weina, maalo apito, vela kou hiko ta taimi, tota mini te hiva, ki he wa, pe lava kau foki mai, ka te koe kuaha, to e tānaki mai, pe kua ofe hui, ki he pong pong indi. He koutu ipe, te mato fui fui ipe, a lou ori ve pisope, ke toi ma ui ui pe alanu mata mai. Ka foki atu vela, malo.
3: Malo vino, te ito a pisope, u fa malo atu. Ka koe anga me fukia, me ia lau maari, ke ule ake a mea, ka pau koe mea a pe ia, ku mo oni ko ia pe ia. Ka ku, ole tahe ni, ai, maari e ku hanga o ngawe, tau tā noa kani he lotu. Pea o hake ki steitasi he Facebooka. Koe ka koe teolosia koe ni o whihala ki hono omi koe ni o e whasoto ma. Ki he utanoa ni he mea pea o mai lewa e mea solo fōlai. Tuku pe ui te mo e tea te tu whakata. Tokua koe whakakaukau ia o e lotu. Pea tā ke oma naha taimi te ke omi i mise o tua ke whakatātā aki o pureanga o e akau. Hala whaka teolosia ia. Koe tupunga ia e tau he he lotu, ko mou omi e whakakaukau, e ngahi whakatātā e mamani, ke hanga whakatātā i mai aki, e inise o tua. Koe mea iau tau he ai he lotu. Koe ngā e pisope, mahu inga au pito e kawe inga koe nipa, ko pere pere ngesi ke tau tānoa tau tolu ke ngahi toka tēri nemo e mea ikai. Koe taimia ke tau ala ke tau tānoa i inise o tua aki, pureanga e a kaupe, pureanga e manupe, ko hamea o e ata, te talatu ke teolosia halaia. Mm. O ngā, he kai ke whaiwhai ange pia mo oni hamea, o ta tau pia mo e taimu hange lau maare o a koi ake mo i a kautaki lotu. Mm. Mahu inga kautaki lotu, te mo unu ke e ofi ki lau maare o tua. Ka mō whanongo ke whanawhana mea mo e ako e lau maari e mā kehe ia miha toi api ako teolosia i mamani.
1: Mamani.
3: Ko māloa pisope, ai whakaongo kwai he lau maari. O hunga tā noa pehe, he tau he ka ngā koe taimi o ka kou whaba palahi. Ko ngā ka ule ake mōni ko ia. He kai te hanga taha whakalai. Pea ko mau ia, i langi mamma o nai whai hono omi o ngolou ori wei. Ka kei koe tānoa omi e uheina. Taim nei utaki mai e loo olivie koe whailonga mo ui. Ka koe tau siat ke loo olivie a honi mai au pito. Ka mahalo paka pau kono whakarea tā kua popo. Ka koe mea koe o kou whaamu ki ai.
1: Doia.
3: Whenga ke tau hanga whafoki. Ai loo akau koe mihi hangeha akau kutu. Kai hatai mie mai ai. Ai loo olivie koe silao tonga. O whaatu ke tonga kotoa. Pako whafoke atu koe ngā koe taimi e teita. Kako utalamonu atu pisope, ke te ue wholau ki Afrika. Ki Award of Greatness. Kou tui koe kongai e tāpua ke otu atu maau. Ke aha taimi koe ke hifo me he. Ta greatness koe nā ki lalo ke masiwa, ke hake hotau masiwa. Whamoi hotau funua. Wholahi atu. Utalamonu, malo.
2: Iho ko fo malo atu vela, malo apito, piso pe kaweina, toi tau miniti e nima, kama foki atu, ke fama popo mai ai pe, pea fausi mai ai pe kresi tau polkama ke pongpongi ni. Ko hangepeko mene lawe kia vela, talmanu atu piso pe ki he amanaki folau, pea manatu i e pe weina mo vela, o kui kaiki tau polkama i he wike ka uko, wike folau e piso pe, ki Afrika ke fatungia koe ni, pea pehe foki ke motuani, o ko te wholau pea moau, toki foki mai tato polkalama ki he wiki koe e taha. Mou tolu kotoa koe ni, o ku mou ihe ope ko whamalo atu, mou kau mai ki tau polkalama ki a Lomeli Ufgren, pehe ka piula whakas malanga le ko tonga solmon ta palu sen ta avo, pita halalilo, lisiat funaki, hoklani kustafu. Ta kresto iahin merilata i havea, mikaere maka, pea pehe ki a kesa feao,
4: Samuela Muri pepeka fifita leone wate tolu tau amasaya topuluka sayatayone paula tatafu fretipani kiko furimaono sione maunga pepeka Steven Mwataane afkaloni hea mutase ni ulakai mokimotolu kotoa umumea mahe ngalu eape amo ngalu ope fakamalo atu kia kimotolu ihe kaumai hepombong nikama afoki atu pisope mwaina malo
1: iyo ate fabalo lahi atu apito kakimaua makatongare makama tangata kosione one vela tupo lava lele tau fatongea fiao lele mo fafofa i pongpongeni pea ko ate pe me fabalo lahi kakimaua ka koia kimoa ke ukrosi ki he pisope ke ne fakama opopo mai ongo kave inga pea mo ate pe mo e mautala mono katiko pisope kawe e kiho folau i he wikaha o kaike ko lele ko to pe fufu onga ke tau lave mono ko to ai pe a kimu aya ko fifi la hipe fa malot ma ka tongale ta tui e la no e mati te te ke tau tau he to na ki ta ya inglan ye fa malo la ta pito pe pe ka ne vela puri ane vela mono ko kula ka ko ia pisop te ma fo ke ato fa ma popo mai pe a moto ki kles e ta fa tongia i he pompongini malo pito
0: malo pito lo ton fa malo atu ki magatong aliva si fakatau kaya may tao polkalama pungpungin kaya kaya fakatau ka nivel mahalo pito e talano lili kutao fai kaya fakamore mori atu kaya ope mo e tongo e pungpung koin kaya hali a kaya kaya tao mo feunga I he talano a kumau fai e pungpung koin I mo fakamore mori ki matol kaya mo kawenga mau inga koin I fakamau a kipenga ano mau inga a hiri ope ai ofa te fa ma po po aqui a ko faia ko ne faia me ta ngari pa ko faia ko ko me a ma inga au pito peia te ko e ki ke ngai me ko ta pe ko o fa te ko ma inga au pito ka inga ko ke fa ngai pe ta ka venga ki ai ma inga pito ke faia fai o fa ta ke I lo ku ka ke no fo I fa la fo noa to ko ni ki ai to ko ka ia ngai me ko ma inga au pito te ko e konga maunga tako I ai whamana tu ai pē, ko e kauho mouto ko ni, ka ki nau tō uraki ko I ki ai, ki ki kātaki o mea tu ole sita ko ia, ko e amanaki ko e nā ke whai, ai whiri I Nusila, ko e kauhi e ngai mea maunga pito ke, ka inga ko e konga ia hai tauto ko ni, e ha whainga whonga la vai, ke si mao ha whainga maari, pe ko e konga maunga taha ko e tau, ka siatu ko I ki ai, ko e hange he ngō kawenga ko e ni, o omi ki tau tolu whaka maa opa ki pēa e ofa. E nai ofa pēa o tua ki maa maa nina ni hana fuaki. Ano ala pēa taha me whatupu. Ko tala o whaka ko ia pēa tui mo pitai ke te ia. E kai auha kai maoi mo I tangata. Ko ia e ku ofa atu ki e taha kotoa pē. O ku amanaki pēa ku omo lele ia tu e tala noa ufa I he pongpongini. Pēa ko e kau ia ia mea mau inga apito ke... Tau sio ki ai, pe whai atokoni ki ai, pe tau wakai ki ai e halafononga. O wala hea tu, te waka pe ki a lonton, pe ki a onewela, pongpong koin. Pe te awha osi, pe I wafa tamai, mai ala me lao mari mani oni. Pe ko kresa da oni, ko Jesu Kristo, ko o whai atua ko tamai. Lao mari mani oni, ki hako atu ma lonton, pe ka te vita. Na dolu ko toa pehe ata mo lea mo yongo mo yo pehe pongpong koin, pe ki a onewela. Pai me lungin se kata apuak mo ngai whamonu ia, Kone ngai maalui kuta pia si Jesu Kristo kuma whamo ui. Amen.
4: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
4: Amen. Whamalo atu. Episope pape kauheina. One vela. Peheka ngau tolu kotoa he ope. Pea me ngalu ea ngau mea me kita polka maa ki he pongpong ni ko whamalo atu. Malo apito. Te whamanat peka ngau tolu. O siani ofu e tau pesi koeni a ele tio. Te tau ngau ea ke pesi he polka maa ko ia o e hafe tolu pe fok maa uwe na te matat o atu e programa koia koia ko whamalo atu malo au pito au pito ai ngā uwe koe atu peha tau fasi mo tau taitari ai ki he tau programa koia o kuhoko tau munu atu pisop amena kifolago o kuhoko malo malo uwe na foki mai hafe tolu malo au pito

0: koi tatangi o kuto e tauminite o se tauminite ua valu pea me ihe ua ihe pongpongini a tani mani o kato pa ua fe ua no pea koi tau programa fokeni o ku hoko ihe pongpongini a e programa koia ngahire o e heng hengi koula ihe pongpongini pea koi aipe foki ko tatalelea uena ki he tau programa ihe laini ihe pongpongini uena koi kaveinga foki o e pongpongini a ngahi le o koia o hengi hengi koula ko fie fia hangepe ko mea ne ulawe ko ki ane nai ko uhinga hano to o mai koni fie fia ko amana ki koini ki he fetaula ki koia e tau timi mate maatonga i he kamata hano whakaawa i he ahoni i he fiafini a e fiauhi koia ipo a maamani i he akapulu riiki pia ai o kamata ia fetaula ki a ia asereia mo nusilani i he no whakaawa koia i he e fiafini pia ko a pongpongi i he whalaite ko toki tau a tonga i he e fiafi tokonaki ko e mahalo ko koutui pe e uena ke sio mai pe ki he a whalani koni koutui koutui pe a kulokula ko e poupou pe ki he tau timi mo e tau whanau i he kake ko mea ko ko mea ki ai ko hi ko e tau kaveinga ki he pongpongi ni ko e tau fie fia ko kore atu ngai fasi ko ni te tau ko kapau e ia hamea o kuke loto ke o mai o kuke si hoifo ki ai ko e ia hamea ai o kuke fie fia pe hange ko ni whakata atu lai ni ko e noa valunge au no noa ni matolu taha ko fika telefonia ko noa valunge au to tana katika foi noa tolu ni matolu taha e tari atu he recepsi ni pe ake lomi ireva taha ke hu mai ki he tau programa i he pongpongi ni. Koi uhi ngā ka kuiaha pōpua ki tāla monu ki he tau whānau i he pongpongi ni. Whafufunga i tau tolu i he whiauhi ko kore atu ke mou omai ha mou pōpua ki. Pea pihe foki ke mou kau mai ki he tau programa. Koi ngahi fasi koni kou to'o e uheina. Koi ngahi fasi pe ia o mea koni koi fie fia. Me hangi hangi kou to'o pe ngahi fasi o whakaori, ka aia ko tau kaveinga ko ke pongpongi ko fie fia o atu he se vaniti tau fastal dari ko he se vaniti tau fastal dari a faka fie fia tau ku kau mai rewa ko tau fika hongo fulu ko ia ki he pongpongi o atu e kasaini vai pulu ko satana rikoriko se ke ngai fasi peni ke tau sio ki ai pia ko fika hiva rewa o atu e sare skaufusi api ko mana ai hau ko fika valu o atu e luifa ko fo ilore fika fitu o atu ia a fika fitu e teine latu ko fai olo preki pia mi fare loa fika ono rewa ko atu ia toloa firimo hala ko langakari o e paea fika nima ko ia o e pongpongi kaufusi plantas ko e laka e kuonga ko fika faa rewa ko atu ia e luifa ko e pusi kai moa pia fika tolu siare iongi ko tukunga manatu pia fika ua rewa atu ya etako ika hihifo ko mere pe eni o ngeri. Pia ko tau fika ulaki ko ia ki he pongi pongi ni o ku o atu ae fasiko ni e toloa firimo hala o e hala holo mui. Ko ia mou tolu ko ni ka kwea iha mou whamalo atu ka te vita whakavaha seo asma te vita whakavaha pongi pongi ni o talamonu atu ki he tau polo kalama he pongi pongi ni mou tolu ka pagwaha mou popoa ki talamonu mou fieirea mai tika telefoni iena ko e noa valungi au noa nima tolu taha noa valungi au tana ki atu kia fwoi noa e tolu nima tolu taha tari atu he recepsi ni pake lomi ireva e taha ko hu mai e ki he tau polo kalama i he pongi pongi ni o mai paka i kai te ke lawa tohi ha ke i he tau pes Facebooka i he pongpongi ni ha o pōpuaki ke tau pōpoi e tau whanau timi lelei mooni e tau whanau koni kunau hū mai mantui kua e tau tokotolu whiria e Australia kroa matangi pia pia ka fifita pia mohai ai tokotaha kunau alukina tolu o vaingai mokoton steak ai ko tokotolu ia na os vainga kotoa pe mai mate maatonga a kola matangi pape he foki ka koton a steak pape he ki a te vita fifita toi ngā rewa na wha kotoa he tau timi. Koia, uena kau atu e tawhasi taritari, koe whakawhiawhia anu atu he sevaniti, taritari aki moutolu pahangepeko tau kwa venga pongpongini, koe whiawhia uena, kua hao tāna ki mai kata toki kamata, mālo.
1: Iyo, a pe fa malo la hi te tama pe a ko tui o ku kai ke to e a ha to e a fa mata la ia o fika wa ki pe a mo ka veinga o ta u hi wa i ko pungin ko e si e fia ai ko si fia i nga hi fa si na nga hi wa ko ni o ku ke tu ko mai e ko pungin ko hi ke fa longa e ki e ta u po po mo ke ta fa na mo oni au pika pika ko tui pe ko e pongpongini mo na hiwa te tatuktuku atu ki he ngā lope e hoko ia ko e a whawhiwhia ke ta whanau pe a hange ko ia ko ho lawe a tuku mai a e mo whawhiwhia ngā mo tēnu takia ke ke tau lai ne whanatonu ki a maka o tonga rewa whako ki ai a ho loto mo a popo aki ki whanau wa inga noa walmea no noa ni ma tautaha pera tare atu he reception pa ke prese taha te ke a ure wakate i tamaka whamalo mono ia te moto koro pe mata mono at ke tapol ka mahiwa i he pongpongi ni tatawa me pe ave kotoa kotoa e tau ngai hiwa hong fulu to he pongpongi ni si i popo pe mo te teke mo of ke tau whana wainga malo pito te tamaka ka foke atu malo
0: io whamalo atu e uhena ko whamana atu atu e foki hanga kutua mea na ulave koe anenai ki ai i talateu koe ne polo kalama koe tu koe ai le tioni o tau kei puke puke he polo kalama whakatonga ani na lele i he pongpong beheni i he wawe taha fitu teu teu tau ia a tonga mo ingilani na ngā ue heni i he wawe taha fitu na tukuange a telefoni ki hata na e na koe lotonga re koti he taimi kwa koe polo kalama koe ia a hamoa na fe unga me foi telefoni whaange au tupu pogoni na tau te teu tau ai na te matonga pe amo ingilani i he pōpure lulu pe heni he wafi taha fitu na feunga a telefoni na o mai mo foi telefoni fitu nge au kou kei falala pe e kei tu maua pe re koti ko ia i he e tau polo kalama fitu nge au ko ia a unia ea toko taha na taa mai ulo tonga lere fu waka i tahi ai aku alu waka tahi o ne tala mai koe o whanongo lere i mai ki he polo kalama mune tala monu mai ki he whanau i he tam mahala pe koe waha ai a fe a rotonga folau e waka ko ia o ku tā mai masi i koni o tala monu mai ki he whanau ko ia ko whamalo atu ki he motol koni o manaki ki he moukau mai ki he tau polo kalama i he pongpongni kau atu ta whasitatari uhenia katatu ki hoko atu malo

0: 可以大概咪不对他们的网络啊，对他们的网络啊，其实道路一些蹦蹦一捏，感觉可以到啊发时代代里耶，可以发飞飞啊，挖土机啊，一个布拉瓦机咪搞大面可以啊，十万里的，一些蹦蹦一捏。Tari tari aki ki mou tolu kotoa pe mou mea mai ke tau poloka ama i he pongpongini hange ko meane rave koe ki ai te ke lawa kau mai i he tau poloka ama noa valungiau noa nima tolu taha tari a te heo receptioni pake lo mie taha ke ke hauai ki heni ki a te au kou tari tari ki mou tolu kake koe tau fika hongo fulu koe a ke pongpongini hange ko meane rave ki ai ngai fase pongpongini to mai pe ke tau fie fia ke tau fie fia koe uhi koe amanaki koe ni tau timi a mate maatonga ke fafofonga i ki tau tolu ke pongpongi. Ke tau whanonga nge ki a kasaini vaipulu mo sātana riko riko ke oa tui a maau ki a pisope seloini vea pe peka uheina pe heka sione one vela tupo. Hokilani kustafu li sia te fūnaki pe a pita halalilo sione ta avo solomone ta apalu reko titonga piula fa osmalanga pe a molo meri ufkren pa pe hefoki katakristo ia melatai Mikaere Maka, Pea Piheka Kesa Feao, Samuela Muri, Vivita Leone, Wate Toltau, Amasaia Topuluka, Saia Tayone, Pea Pihefoki Kia Paula Tatafu, Feretipani, Kiko Furimaono, Pea Piheka Sione Mounga, Steveni Moataane, Afkaloni Hea Motasin Urakai, Pea Piheka Motol Kotoa, Tarotonga Nga Ue, Ihe Pongpongri, Kou Ate Fasikoni, Pea Maa Motol Taitari Aki, Ki Motol, Ngai Fare Mahaki, Kau fauri taxi, kau fauri lori, kau security, pa kou atwe pe, pa moe fasini, pe a maki mautolu kotoa ngai fare ngā ue, kia Paula Moala, te, a, pe a pefe ki ki a Petelo Olosoni, pe a motevi tamanukeu. Atwe pe fasikoni, pe a maa mautolu mo ngā ue, i he pongi pongi ni. Kau ange, uheina kau ange whenga maire koni, ka falakiko, osi pa ufoki maire wa ki a te koe e uheina. Kiko, Kaita lereko e pongpongi ni ati whainga maa reko ni maa au ke ke kau mai ke polkama maa lo.
1: Tisa mo hinda maa lo mua polkama kau ho.
2: Maa lo.
1: Kui tātu pe ko ki mo opu no pau mea stelea e tau. Ko ala motu. Kui tā mau whae ngon teme tae whae mai ki mato ki niwa.
2: Ala motu. Koi.
1: Kui tā mau ala motu minu. Tene wenga mie. Ivi ka faha maalo.
2: O Paula.
1: Kata ki anki tasa kisa kono dei. Pifi ta panon sa hito. O faka ko mo inae.
0: Malo apito farki ko e. Malo apito farki ko e. Maano kau mai ki ta polka maha pong pong ni. Hangai ko popoa ka kiko. Ki hono moko puna ko e ni ki a alamoti. O ku tau foke toko tahani me timi ko e a Penrith. Aia o ku kau he tau timi mate maatonga. Amanak fitaulaki ko e ni pe amo a Ingilandi. Hangai ko lawe ko a kiko o ko ne fae pe a meilonteme ka e tamai ki niua pe a kohu maari pe o ku neonga longoteme ne fae ka ko niua pe moia e fara kiko ta ko famili pe a longoteme anu mau ia i ko famili pe o agapul tatau pe longoteme foraha kaje ko tau talamonu ke tau fanau i he timi malo apito kiko Io ato e pe fasin ma au pe a moho opopo aki. Uheina, ka fokat kate koe. Malo.
2: Io ato
0: e whamalalohi
2: ma tole. Ano tuku mai kamata i e tau poka maa he pongpongi in tua maa lola he au pino pino. O whalahe whalaki ko ka koe mo ina pito si tala mono at ke ki i mopuna ka Paul. Ko Paul ala moti fokien ne o si pekia ne fina iki koe. Lama teme pe moe kauniwa pe a pe fokien tangata i ki ki a soani viane ala moti ko e tala mono at ka Paul. Ki he mui kawaina, eh? Te wita ko tau Ratu Fasta Itali, o ata dea ki Apahat mo Island Bay, si i ka tapo, nao mea mai foki e po kotoa pe wiki kotoa. Ke Sista Valencia Tuiwa, Iwa Fungia, Maria Paulette Faremaka, Benedet Mateo Mina Fetu upea mo kawasia haunga tau, pepe foki mahalo, picho mo mea mai ki tapo kama, mo si ihu fia mai tapo kama o falahet ka moto. Ko tupe te moroto mai he tau mate matonga, me tau kawaina. Pepe foki mo na tolo kuna whanore tia o me lotu waringa toni, o falahet mo li kamatavis, me kau ngawe, o pe a mai, pea koia, o pe e o matu tau uraki staff mala e o pompong ini ati mai tanga ta kosion ta volorea ko la ve ifu te vita tar mai ma si fare ma haki o fa ka kosion ta vo pa no reti o mai pe mi fare ma haki e pita la ri lo mai ka fa no reti o me ta nete ma la pito o fa Auckland ku staff ma la pito pe ki tanga ta kolon neri u frem ma la o pito mo me mai ki la po ka ma ka ke he te u foke te vita ko hi ka e toki o atu e toina ki e tau fasi ni hanoa malo o pito ka foke atu
0: iyo fa malo atu e huena mo tolo koi ni kumo i he ope e tangimi e huena ka pao ke seifo o ku ia hafahinga kunau i he ope pa ke si lau mai mo kinau tolo he koi e toko taha peni o ku osto ya ke ku pesi a te vita whakavā koi a
2: ko, ko, ko, o malo te vita iyo ko te vita whakavā pa te ato i pia mo moana suri pea mei sene eni ko nawa eni ku namu hake i he tau tohi mamata pea ofalahet moana suri ka koe so kau mai ke tapu kama ofalahet ka mai koro mo shera tupo malo o pito so kau mai ke tapu kama fokat te vita
0: iyo ko famalo atu te whenga ke toki u ya te timi anai ka ko atu ai pei pa moe fasini o maaki mo tolu kotoa whanau mo whafafonga ki tau tolu i he amanaki koe ni e tau whitaulaki mo timi a ingilani i he aho tokona ki sātana riko riko ni ke tau whikahango fulu ke tau whanongo ai ke te tau maari e ia i he hono tala mai koe e sātana a whahinga koe a pe uheina pe kuhai ukukau ai e kage ko whikahango fulu en malo

0: o ina ko ta fika hiva fokia ke pongpong li ne o atu ya sales kafusi ko e a
1: apiko manai hau
0: ko ya ko e apiko manai hau o atu ya sales kafusi e wena ko ko tu ipena ya ha o fetu taki matangata e wena ko e ko ha e ko mari apito ko ko mari ka matanga ko fo hiva tulo ke si kolosi ke viringi ai fangatapu.
1: Ke viringi ai tonga.
0: He ko si mahi no peka tatolo a fangatapu, ko fangatapu i... A fangatapu ka ku maari e koe, e fo hiwa tulou mo si i kolosi ke viringi ai fangatapu. Maari apito apito fa auhange koe koe mea. Ka ufo ke atange iwe na, malo.
1: Iyo, a fa malo ato e. Na fei nga kia e ahon. O kai kene tāre mai te whoni he nama misa a sāpate. Ka koe hangepene mana tū i pei ki mō ana eke ki ai fo hiwani. He kosa ia he ki fo i taimi koe fo hiwā te ita mākau. Taimi lelei whakatau o lunga. Pana eke ki ai, pene tāra mai koe fo hiwā o ki tāhine o kono birthday. Aia me i mawhanga. Aia o asmai pe ia. Ko e sisi a ko te moro i hala he koni pea siu mafua uta asma he mola tu tama ka e marimari i tahine hange halolo kulingia taiho aia ko kawinga ia o e poni ko e fafifia apito pena tangelei apita mo fo ifiva e sares fo ifiva maari apita kutu o fata olonga ka nego na kai ke ma tangata e ahon ko e pako tuipe ki ai te tamaka ko e fo ifa u ko fa u ki tahine ko no pefte ana kore ne kui kai ke me apango na kai ke ma o e kako tui e te tamaka o kua sino mahe fo ifivani o ko fo ita olonga o fifia i fasi pe o ku omo mari ki ono tau nga ye kage o fa pena o le leat mo to ko tau pe mo ka mai pon pon in ke tau a nga hiva mari ka fo ke te vita malo
0: i o ko fa malo a tu e u hei na malo a pito ka o ana nge a fa nga mari ko ni ki a mahanga e u hei na pe a tato ki hoko a tu mahanga a te fa nga mari ko ni ma au ka pau kua haa tāna ki mai, ki he hivani, pe ko haa pōpak tā manu, ki he tau whānau wainga, a tā pē ini. Malo.
2: Nei tā, malo mua e tau mē ngā ue nāu. Ongo whalaiat ka mua mā mō ueina. O tala munu at neke tau tīmi he amanaki whaigone wainga e tōko nāki. Tau whalala ko tō be whai he tau ti mi ha mea lere i ma tau tō. Ma koe tau toki ma uena in lani ta he na hui ka ka gwenna tau whai gwenne i tau i tue. Ko ki hui whasi te vita o kou tawa no aki ai. Ko ki hui whasi koe hingua pi ho ma ua pi. Ka koe hala he ko ni koe hala un no fue fa e goe ni ta hai ne. Ka koe hala sālo tēnu mauia i koe mau tōlu. Pa koe api nga akau kakawa. Ai maina e wha matala lele i pehe e wha e koe i tā i ne kia sāresi.
1: Sāresi koe.
2: Koe whau pehu ke sāresi ki koe hiwa. Ka koe iroi pehu koe a shori pi pōnu e. Koe ne ki tā i ne kone sika ua.
1: Birthday.
2: Abe. Mauna ue umangu ino be. Eu hei na umangu feitu be.
1: Mahanga.
0: Koe ya mahanga. Mahanga kataki be. Okuai fo i konga ai o kuasi ai. Pe koe akau, pe koe ha. Koe tiri sakoa, pe koe ha akau. Koe akau, eni. Te kai fo keuseo ai akau koe ni.
2: Koe a kau kakala pe. O whaia i koe mea. Koe api nea lahi ai. Te a mui hei la la. Ngai kakala kehe kehe. Ngai tu he api. Ka kukafu o whano hanga i sāre si o tāi aki fo hiwa.
1: Koe
2: ne hanga ki tāi ne. Kono ta uata ha.
1: E ta uata koe.
0: Iyo. Koya. Iyo koko.
2: Malo mo na we.
0: Iyo malo mahanga malo ho to ku mai ko ni. Ko to alpen ki tonga te wa o ki ai ke si o ange he akau ai ti disa. Akau te ke si o au.
2: Teita. O se akau ye mate a fa. Mate ko le ha ke ta hi ani. Ko si ai a fa ne u ha ke ta hi ma fa nga. Ni wa bu ko i lo ko mbushi e be.
0: Ko fa malo at mahanga malo apito ka ma kita por ka ma ka malo si bo bo tal menu ke ta timi moni holau mal ko ta to ki ma u ilele na inglani ye fo ine ko ya nae sho ko spe fo ka ma u ko ya au te pe fo ma u ko ya ihe
2: sha
0: ya ka ko fa malo at ka te ko malo apito ka ma kita por ka ma ata be fas ko ni pe ma au ani ho ko ta fas ko ya ko ko ta fika valu ya ke bo bo
1: Yo,
0: ko tau fika valu ko ke pong pong ni atu e lui fa ko foi lore tau fa nonga ngi ke tau sio ko foi lore ko ni ko foi lore kai pe ko foi lore he ko ia foki a mea ko lore kai pe ko

0: ko e tau tai mi tau tau ni te hiva tau tau ni te hiva ki e fa pe a ko tau fika ono foki a ki e pong pong ini ne o atui a e tola firme hala ko e langa kari o pa ea ka wene he hiva e ta seni ko ki ongo i ka te au ku hange ko e o kai ke ke lere mai e ku a fie fia e wena ka ku hange ko e ku tala noa hiva ne ka te au ko o kua e whainga o ngoe o whāki au i he lau koni a hiwa e wena e tako o whā ko si maka kafu e te sia ke fwoi lau koni tako o whā ko maka kafu ko ne fwoi tu koe maka kafu ka te au ko o whai aku mamafa e taha te ke lava ko kafu e fwoi maka wena e ko nofo o whanonga fwoi himani mo whakalau ki ai ko e kau ni fo hiva ko ngoi ka te au, eh? Pea pe fo ka sela oska. E ko no fo ko ya si o ko ya ke me ani te te vakai ya ne ta fa ko ya e uena, eh? Ka fo ke ngai ka te ko ha ha vakai ki he langa kari o paia. Eh? Malo. E
1: para te vesa ka fo ke ne fo hiva mari. Tai ta mari ia pe he hiva no. Pono no ue. Pago tui pe, tatau pe mo koe. Koe, o lawe koe ne nai ki he langa kari. Mona pito koe, ko vaipoa koe lahi au pito langkari. Pe kai ngatai, tau hingoa. Koe mako tau tope mini waku, tau fa hingoa. Pe fa manatu langa kari, eh? Mona pito pito. O kai pe langkari i lapa, ka kukai ke lahi. Ae, ku mimi ko ngai fu langkari la lahi te. O ku tu o mau api pa a ta si ka i e taim tatau pe a koe fai nga a kau e langkari o ku mo fisi pe ea pe a lanu e nge nga mai vai faka of of api ai o ne hanga ea fuka fungane a si si pe koe kakala o ne hanga o talaki mai hano ki i fa mo fang make he mona api kaike a koe a langkari o paia o ku mon pe e ne tuo tuo pemo ne fa fi fi ano ta e to lo fre mo hala tunia pe o ko mari e bevi te vita te ma ka ba ke si lo to fainga ta e ko ka ko o e ia ku te o fa ki ta ke mo tu e pas mai pe ia o ku fe ki ta ai e te o fa pe re ma ia si e ku pele e ka ingalo mo te tu ku nga mana tu pe ku fe ia si taulanga ko i fea o mon pe ho fa fa ia si i funga maka mimisi pene lata he piu ko ta fai e. Mea mana maku si i mohe atu ta mulo atu a piu ko ta fai. Rai ke a mai heo si uhu tai malo loma e. Si rauska o fa atu mohe a koe ka tala piu si o falo long. O fala et ka koe pe a malo pito. Te ta maka ko ufoke at ka koe malo pito.
0: Io ko fa malo atu e huina. Hange peko mea koe ne ulawe jai. O kau e langkaria o e paia. I he fasi maari apito i he tau polo kalama e ka koe mea koe ko mea ki aiho no whakahingo aki koe langa kari o e paea he koe tuu koe a e paea ta osi mahino peka ki tau tolu a e paea aia ku hangi eni ku si hawe langa kari o paea i tonga eiki ka pae no peni uha ke i paea ia iyo koe koe hanga koe ku si ho si hawe langa kari o pae ai tonga eiki ai au o mai ko pia fie lau ene maari e ana i he ko hui koni hao pae ai tonga maari e apito ono whao he toko taha koni ai fasini e uheina kaike ko e ta fika ono ia ko e ki he pongpongi ni ko e fika ni marewa e pongpongi ni o mai ia he kautau te hina kaufusi ko e laka e kuonga hange peko kulau ko e taonga hai fasi he pongpongi ni nei mei ngā hei fasi pē ke uhinga me ukai ki tau toi mone lawe ni a kāse ni koe lahi ai pē tā ngā hei fasi hanu moe hā moe hā koe pongpongi ni ka toi ngā koe ni ke lere osi wero kapu wapau ke tau mei nofo pē ngā hei fasi ke tau tau olunga mo tau fie fia e uheina koe ia koe tau fikani maka ke pongpongi ni watu hei kautau te hina a kaufusi ko e laka e kua ngā ka whoke atu heina, ko a whahinga me hena ke avijai malo.
1: Ia. Atai pēmata ngata ko tā senu, ko tamasi pēf te eno kei, tos johi mai pē, koe maka kafu, koe tāpū ni e whanua roto te wita, ha ha ha, mōna tamata sen, ke mātu pētanga tā ki e lea tonga e. Kai kehe e tuku mai mua ai tau, fasi kono ho, ape ma ke e le taufa, ke le malo so kao me ke ta programa, pe foke tika wai creation, malo, luisa la tu kefki, ken pela puna lei nonu, o feo ke ke a amai, ape foki, ki a mahanga. Mahanga o whaat maro si a ame ki tapu kama, ka pe foti o whape o kukei si tufkapa mai pe a kumse kalan, ka o ngawe, whatona mai pe ki tau whasi e. O whaat tu whaki ko fuman maro si a ame ki tapu kama, pe a mono meri wolf cream. Mahalo au pitu sa moka me ke rapu kama, pe a moku motor kuto ape a kata tifito ki e pita hala lila mai kau a amai me loto tane de no faka malo atso mo si a amai ke na po kama pe a ofa pe ke a ame su mo a moana suri me loto seneni ka o fuka te vita malo apito
0: e ofa malo atu e uena e malo apito ai tuku mai koia ai kautangata pako atai pe foki ai fasini pe a maau e wate toltau pe a peka amasaia Topuluka, Saya Tayone, Paula Tatafu, Freti Paniki, Pamastoni, Makaufau Lori, Kiko Furmaono, Peapeka Sione Mounga, Steven Mataane, Afkalon here, Pako Ato Ipe, Peamao, Taseni, Afasini, Peape Foki, Kia Tikaway, Tikaway, Ato Ipe, Afasini Mao, Peape Foki, Kia Petelo Olosoni, Tevita Manukeu, Peamo Paula Moa. Ata pe fasin ka Luisa Latu Kefu ki Ken Pela. Ata pe pa mwe fasini pe ama au e loni tu ipulotu e. He pongpongini. Mou tolu kona ku mou aha ke pongpongini teu teu ke mou lava atu ke ngā ue. Ko ata pe fasikoni pe ama mou tolu ae laka e kuo ngā. Pe pe foki ki a ku mou tolu ko ia taulotonga ngā ue pongpongini. Whanau hopo ate. Ko ata pe fasini ba moto fe be fitu ke fanoma me yai ko ata fasini pe ma ak moto lu i he pong pong ini tala monu atu ke ak moto lu i he ngai fatongia ko to api pe pe he foki ki a ki moto lu ko i ak tablo tonga nga u he pong pong ini ko e laka ni kuonga atu ya he kautau te hina kau fushi he pong pong ini ma ak moto lu malo

0: koe tautaini ostamini te ua me he whā i he pongpongini. Pea koe tauwhika ni mafokia ki he pongpongini, ne o atu he kautau te hina kaufusi koe laka e kuonga. Ta mai te vita manukia, tō ate tisiko, koe ngahi whasi ene keisi, ko rā manatu fōloa koe te vita. Manatu fōloa koe te vita, ka pauna makei ni ua, koe ke ilo au pe te maanga. Mana tu ma fakatō te vita pe foki e loheina
1: koe
0: nga wane mana tu fōloa ngai fasi e keisi yanga ma ala mon te te vita ia ka kongsiwa tu akuia kong mana tu akuia ka pauna maniwa mahalo makea ta matai la pila kake ka foki atu e weina koe ha wakai mai ki he fasi ni tamai se ke tamai te vita ko ngari tu yang ka te vita mahalo ko toki to o mai penia e fleti o na hiva i ka ko fasi a Elia Hona 7 peko fasi peko fasi ko fasi a Elia Hona ka toki fa pe e fleti a fo hiva a la ka ko nga o fa fasi a ke fasi mari es malo tana ki mai te vita ko foka tu na malo
1: Koe kafukene foi hiva o kou manako au pitakea ia he. He koe laka koe kuonga o kou foi hiva o fafifia. He kunehanga whaka ari mai ai laka e kuonga. A taimini, I kai ke tātua e nofo he taimi koe motua ma mori tō ngahanga o ke lau ke eti. No pata mo niwa pe fefe ala he. Kai ke, koe fofo ringa koni oe whahinga tā koni a afereti aku wa no la mare ke onaia ai piti ko mo intro ko fasi ai fifi ba te manat ki ta ke ria ha na 7 ono tak tak ya ki mai ko me o ko te no foi la mare ke onaia mare abro pito pe pa fu fa ma fan ai abito manat te vita ke fu hiva ko ni te mi ko he two steps Okay. I'm not all going on my pot of step. Two steps, walk here, or the fraton, or play, male, a bit of it. Okay, pay my pay for Ivan, go hula, I tam, he call my foyata, To the two in my four and my foyata. Back morning pay, go for him a few fear and you pay my beer. In New Hessini, they get a lot of there, I was my lot of. Kakoto mele, kone tuli tuli hani, kone nahi nanu hape ili sini. Koye malo pito ofate vitaman ke, malo pito miloto iwa se, malo so kama kera po kama, mona pito tonu ke mea ko exercise pharmacy no, kimu o kifu tepe wa kimu, tepe wa kimu. Falesi usuwea, malo opito se o kama I falesi ofate, pia moloni tu pulotu, malo pito homo ke kama I. Ya pefo ke tata ko ta se nura kai ta ko foi fase ni na ton ki to ko atu aki ai foi birthday greetings ko ta se ni ka ko ni pe mai te ya ko pe ke tu ko de la oena ko e fuwa ko ya o te vita maka na e ke ta ki fasi ulo ula ko e hawe ve hala ko ya o wa te kera ko ke a wasu ve tona ti ta min ta se And if I am not a tear, I will have a tea. Malo, over like said, Malo, Peter, forget Malo.
0: You go for Malo to a winner. Could maybe talk shy at us any who got my bed as any deal. O kapako ve hala hala be botazen ka go meko go saia te sio ki weina ma fakato pore pore pe maua ci pore pore pe tazeni eua ne o no turi o lo au ko turi foka tazeni ko o varia es programa go si ko foke o si o ko programa ku to ia ke tame e turi ko me pia mo fola ke te sio ke ma si binga ka go meko go saia I hange go ni Pori pori pe ngai kolo hange ko gulau ko kate vita manugia kai kapa ko ke foke lo ia kapa na manno vatu ni ua ko ha ma be fai ni ua kai ko ai ko ta mata ula pila pe a ho gea ho ne be ko ta se ni kapa na manno fo ye ua ka ke ila pe te ke to ha ho si ma tu li ho lo ye ua
1: o pate
0: ka ko ngai ndia pe ku sai Ko hinga ke tau hanga o hake a ngahimea kua matui. Ko tau polkala maha mea ke tau fie fia. ake tau fefia e ko fa malo la he tau ka mo tau ko ya ko mo aha ke pong pong ini o teu teu ke mo la va tu o ange ko ya ko me ko na una tala tu ko ya i he a ko tau por ka ma he ke ko si na ko fe unha na fe unha me toko fa fe tupu a view e fa fa fa bito fa fa fa bito ta pe ko hange pe ko ne tu ko he poni ko si o pe e te tau tatere pe ai he tola he bito kata te fito ka mo tol goni ku mo te te u ke mo alu at ke nga we pom pom ni ku mo a mo tol goni ku mo lo tonga nga we ku fa fa ka kata be fo ke o ne vela e u hina a me agoni mo tol goni ta lo tonga nga we ta ni mi ta te fito ka mo tol nga fa re nga we mo nga we fa ka o fa ba la ni e ko tu ke nga we ka na fa tonga le ti o ke na tol we si o ke tonu e ku si o kau si hake peke foi tā o pulu tau sā kasi anani ku hōmai a whare aisi wha malo atu e whare aisi si o ko kakato foi tolu ko kakato foi tolu a harei lot pulu tau sā peka te vita manukia pa mo misa wate kini ko wha malo atu kau tangata malo apitu pa peka ngau tolu ko toa mo kau mai ke tau polo kama hange koe ko mea na ulave koe nei ko tau polo kama koe pong pong ini kamata pong pong ini o lere wa oke osi a World Cup koni a liiki te whenga mau pe ke ate ngai fasi ke tau fie fie ai ngai fasi he keke to atu hafasi olo olo mo hafasi uolosi pe ko hafasi hanu he ko mea un talma he ka alo ate po koe hanu ai pe koe hanu ai pe koe poni kamata hen te tau fie fie pe mo iyo pakapau na ulava o wena ke hulu i atu ke fahinga ke na tau olunga mai na hulu ate au e wena ke na tau olunga ke tau sio gai ke tau fie fie amanaki koni ke hanga e aisi e tau timi mate maatonga o faka fie fie e mantu i hanga ulau ko ere koti koni he fare ni he ngā we i he wafe ta fitu i he teu teu ke tau atonga pia mo a Inglani i he riki kai koe le koti ki mua ka fai telefoni e whangi au na ngā ue koe ngā ue tako tahape au he pōpule lulu koe a te tau a tonga koe mo Inglani he wafta hafitu na upreike le koti a ka fai telefoni e fitungi au mo siu ki ai ko fie fie lahi au pito au pito he koe uhi ngā koe te tau ia koe a tonga pa mo Inglani neongo nata ulungia ka koe ulungia i he fonga na e kai ke lerei a whakamā au he kumooni asi koia a kau a tūki mua hai akapulu riiki na e to tonu kene ave fo i tatao whakamui mui ki olunga e tatao ia he na hulu mai rewa a fo i tau a kiwi na e pehe na na wikuna ake fo i me a tatao tofu pe na e hoko koe kana e tatao pe ia o a ke tamako na ne fai e tatao kore nao mea ka ko fa malo la ya pito e uena mutol ko to a goya e fare ai si ta pe ka misa vatikini mo si ka mai e wiki ko to pa ko ka fo ki e uena o ko sen ya we polo kalama ka na dol
1: Koia.
0: E por pa por kama ko ni ko sen ya ka na dol we me a e ko uhinga fa malo he na ka ma o mai pe i he a pong pong ko to mutol ko ni mo a te ke mo lava ke nga we I pukua whipea i mo te te osta mini te hongo tahataha me whaha pongpongini. Ka whoke atu uheina, ko uhi ko e tā whika whiha, whika whaha koia ki he pongpongini o ku o atuia e lui whaha. A te lui whaha a whika whaha koia i he pongpongini ko e pusi kai moa. Tau whanongo hange e tā seni. He koe whoki e pehe koe, koe ke umao au e uheina. Ko ha uhinga ai pusi kai moa he ne tu ko ha ko kai po ke ko ne ne tu e to to ya ka tase ni ko pa pe to ya ka tase ni ka fo ke tu hena ko hi ko fa hinga me hena ke a ke ai ta fika fa pom pom ni ai pusi kai moa malo
1: Ia a malo pito e to ma ko ya ka ta ta ta le de pita ka ko puto sa pe a me loto america malo opito fra esto malo opito si ka mai ke ra programa ta ko e to toru en kona kakat mi sa wat kini malo opito ka te foki ki a David Mankia a ko ia fra mo ni mai pe a fra es mo na pito a Mr. Mac David Mac ka pe ma mi sa wat kini malo opito ne ko pe ve ha la ia David Mac o tengo un tui te un acapulu o ne lele loto kais baba mai fan kita mai ki e me tu ko ya tasen o fat ka ko mala o picho mo kama a pe po ki ko ya mala mo ho mo ki a mai pe a ko ya ko e Maria pito e tau cross con ki he a ta fika fa e pom pom ine ko e puska e moa a lui fa mai no pe po ka natula e pusite vita maka o kune tuli e kuma ka he foi ho ko ne puska e moa o ko ame to e kuru hake ai pusi ki te tuli ka mea to lahi ange. Mona opita pita. Kata ki wakai pekia. Fanao pekia.

0: 嗱，唔係冇第呢邊係呢啲廢話，佢第五個一鼻雞，係雞福嘅啦。話佢我打啦咪冇呢咪做到怒嘅，我肯嘅嗰日佢鬧嗰日大聲，做咩大聲？佢先跟你講下，讀過幾啊冇書話嘅，嗱一係學埋書，嗱會個書報紙，哎呀個書又。哎，
1: 该，
0: 我估咩阿爹讲过，喊我大声的都发个骂那做咩？挨咩阿哥呀？也冇你福气，佢带咪哥呀系白白气，佢他妈几公闹废计下啊！我估我喊阿福气咩啊？我打啦过下闹输不是，佢应该佢阿路个阿不是，佢去翻弄下大一点，哎，人哋我老老个阿路阿不是嘅，我好费个姑妈冇。
1: Tak aku faham malu kan kata saya nulakan, he? Untung ke faham ke hanya, pada anak aku faham ini muat itu mak kasih atas hanya present, atas kita faham malu. Kau tangan tangan nuneh hangat tak ke sia-sia mak kata ini pompong ini, faham malu tapi, kau kamera tak kengal ya aku supu si, kita faham ini mak ini kata saya ini pompong ini, masih lele hakik fakau kau kau mau on ya kata saya, kata saya. Kau ke mai noi cai ho homwe ka hange ko hiwa e ma we me ai ki he kai alo pus kuli mo ai kai mo ai ai mai no mai ko han ko ta ta nai e te ma ko na tu la pusi te me tu le kuma e ka ko ni foi ma foli ka ni foi hiwa no fa lu fa pus kai kuma ai wan ka te ai ko fa ingat ne o ko ki no fo fa ni ne to ni fa ka alo fa ne ke e mauan api tapi, bapu mauan api tu ko, beko hatta okurekereka, ko yang aiki hanga bea oki furihi, ko hatta harekereka okuhori ki hatta halah, beko talauhu itu ko seinga eh, takapa mami, kaje ko yang api tau ki lak lakot piki, kafwa malolah itu api tapi tu ngoto ngoto api, oh iya, weko tangatain ko Jared Lanvia, ofake si tau mai malo pito tito masa wena ngawe. Follow eh pula tengah tengok cerut lanvia, ofalah head kakoi. Di mana yang ia fasi? Kihe kau lele fukai otahu, kihe falai te iyo tek tek kin kini per me atalanga safi, atalang safi per mu enau timi ayah kau lele fukai ni per me RWC oi wafe tata iyo. Ofatu cerut lanvia kakoi malapito. Pea kupau ke nao dress up I otahuhu koe koe timia a mat emeemeti tau sio I pesene I ofat rei. Rei tamasila ofat tu kau foke at tevita malo.
0: I ofa malo atu e uena e. Pea ki ilonga a puli koe au rei uena ki tua I lele fuka e. Mena yas rei liana foke e. E kapau na ihe ni kufuoloa pei fai lele fuka ihe mehewike kwa osi o wau mai maha kufoki mai tangata ki hi teo teo koi ya lele fuka hai falaite na hange kwa mea koi ya ku e urei te olatu fasio koi fasio ata kupakingi olatu pakingi olatu kita kawe ke lele fuka ki hi mea pia motaseni ke tau mantui hange koi ni kwa mea koi ya pokono tau fengau ake lava koia tau teu teu koia mo tau popo koia ki he tau timi oena kaje kata fok bai ko tau fika tolu koia ki he pongpongini ko siare iongi tamo tukunga mana tu e wena ka foka tu kate koe ke tuku mai fa malo atu ka pono pa pe foka te masi ka temsi fau malo apita kau mai e ka foka tu wena malo
1: iyo a fa malo tapito ko na toe na kau mai to ko lahi mai no mai na a ape iyo kia pono pono fa fa ke temsi fau malo apito ka pe foka tangata ko reita masira mo e tala monoat me te dewa ki ai lere fukai loto o tahuhu i te awhalaite. O fa grei malo o pito mo ne lau a te uta o whalai ka koe. I o fa pepsi a mai a wate pe a mo sinio a tau ta. O fa tu wate ko lawe pe foki to to oto pe tangata o fa nongore te o mai pe. O fa ka koe wate mo sinio a e malo sumo a mai ke ta pokama. Pe a tai pe ni mai e supusi tangata ko ta seni. Malo mo si kei a mai tangata pestei o fat ka motol ta pe ka na to ko to pesi ka fa na ho pote te vit o ta si nga lo na to o fat tu pe hange ko ia ko e a ki na to me nga nga nga ka tu skapa pe ke nga retirement nga i fare ma haki mo na to ko to pe nga i warehouse mo na to na ro to nga we i he pongi pongi ni fata un pe e o morelea tu ta nga hiwa
0: ma aki mo tolu ka foki te vita pala io ko fa malo pe ko a o ata pe a fasini ma te vita fa ma pe pe foki ki a flaki ko fun maun mo ana suri pe pe ka ane tu kia mo to ta ana ve a fainga a futahelo pa pe ka sandes de ka mahanga nau a velo lo cantani pitala lilo a ana maria o kusi pe mo mas tau ge ya pe ke ta se ni urakai kom se kalo ni mo kaptu kapa mo misa watekini punale inonu tikawei luisa latu kefu pe pe kapa ura moa te vita manukeu petelo lo soni kere pitaufa loni tu pulotu te vita manukia fare ais pulutausa pogono pe pe fo kaurei la nivia pe mo temasi ta temsi fau malo apito ko e tau fika tolu e ni he pongpong ni ko e tūkunga mana tū pia mea siare. Tautai mi hawhi a ni mā whātou noa malo.

0: ko e tau fika uraki ia ki he pongpong ini e uena ko korepe ke ke hanga whamabopo mai ta programa ta ko whamalo atu fo ki ki a motor koni moto e huma ke ta programa ki a etuate la tu folo a pe puri a etuate koro etuate ente fo ki mai pe a pehe fo ki a mahanga with name malo apito a kau mai ki he programa ha he pongpong ini uena ka foket hokotatonu ni ma malo
1: io a kou ape ai whamalo lahi ki he la valele e whatumia e pokpongi ni ko tau fika ura ki a ko ne tuku mai e he hala holomui talo whirima hala tionia mai no pito pe ai fo hiwani ko tā tā noa pe ki he roto mauwhanga pe a moe a kunsa alote ko e lau kau angai maali au pito pito pe a okapena olele yasu e tau fika ura ki o e pongpongi ni kia ki motol kotoa e lava ki mo kau mai mo ki maua i he pongpongini. Kai kei te utuko te te e whamalo, mo e whama apopo e polo kalama, a te e whamalo lahe atu maka tongarewa, i he no lava kakato e whakahoko e ngai hiwa e hongo fulu, ka ko e ngahi le o e henghen koula. Whafofa au pito pe a maari e mono tau mua, pe a moho no whahoko e kaveina wholau e tauhiwa ko e fie fia ka koe tau fia fia i ngā hiwa. Pea oku whahoko akia, mo e whamalo, mo e tau teke, mo e tau pōpō, e tau whāna wāinga, amana ki ngā whahoko e ngā wāinga i e kamata i he wikeni. Kei kei, oku ata vi mo tala mono, mo e off, mo e tau rotu ke tau whāna wāinga, koe ki mui e fōi mo e mālohi, ka kumumua e tau ofa, mo e tau fia fia, mo e tau honga ia, e ngā fia tala honau tonga. Mau inga au pita pita pa kai ki ngalo e te tau tō. Tau mono at ke mō mao wa inga hā, wa inga fia fia, wha haro mamata, pia i he kamata i hui keni. Kai ke, a te pēn whao mālo ki nga tō kotoa pēn, i ngalo o pē, tau te pito Amerika, nga tō mama o taha, ho ngā pita mō kau mai ke rapo kama, pēka nga tō kotoa pēn, me loto no silana, aslelien, po fē fē fē tō. A te ma o whalahi au pito ke moto. A te whamana te pē maha ko ngalo e maka tonga rewa, o ku mau ki poaki i he wike kaha u, o ku kai ke lawa e whatongea e tau polo kalama i he puleluru kau, tu pē me ngai wholau mo ua. Ka ko tui pē nā lawa pē e Filippo Motlalo, whakaoko te whanki hiva, tapu ne polo kalama e hui kaha u. He tani te tau pē, te whawhi e pē, tau te whoki hao mai, osi o wika hao, wike koe, tafte whoki mai pē ki he whetu tatao, mo tau polo kama tatao. Whakatoa te zuma, ka malo pito e ngawalahi, o whalahi atu ka moto kotoa pē. Wha malo tō mō mea mai, ka mō mea atu a whātu.
0: Malo. Iho, ko wha malo atu e huena, he. Pea ko atu e whasiko ni mate mātonga mo tau pōpou, kau whanongo, tau pōpou ke tau timi, atu e whasiko ni pia maa kino nau tōru kotoa, pea pē whoki ki a ki motoro e kau pōpou ko e mate mātonga ni tau ange ma e tau whanau ke whafofonga i tau toru i he whiau hiko nipo mamani i he kamata i he toko naki pe a osipa tau toki mawai malo
1: malo mate

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you love to have a yacht, you are Samoa, or to put my mouth to Malau, need to not, I love for lava, my lord search for more woman lang in man. We see my lord for a phone in telephone or less toffees for Lima or Kitopo, or Felix Furono, a Lima Tolutasi PI, Yauti or Roan. Famila fa mitala upu fa apolokiki o James Nokise o fa ipule itala nuanga fa salalau lau tele wa matua fa iteti. Maile ise lotu tele e fa mitala ia nato fa inga fa avai. Na awai pati la iti li tala nuanga vai inga fa upufai SS ili TV New Zealand ili poona nafi ma fa upupole malo si fau ili nato tau wanga palota. Pai mai no kise e sili atu vaenga i mana o mia i tangati palota na ilo le na o faata alofa ma polo misi faalele mo le fainga palota. Pai mele sui taita o le leipa ya Kamel Sepuloni o lo o maua le taita o le pati ya Chris Hipkins le lango lango i mana o mia i le atunuu atoa e sui ele malo. E lua sulu faa so au le iyo o le aso o le palota wa tutusa le taita o le pati ya Chris Hipkins, ma Christopher Luxon o le National, o le pale mi e silo na fia fia ya ili palota ale One News Variant, na faa sala wina ili po na nafi. Walua sifulu pasene nele au faa yota ita iuma ilua, ina wisi itia Hipkins ili lua ai ili vayasa toluai, ina uwa maea, le falafalafua inga ta ita ili TV New Zealand ili aso lua toluai. Pai maise puloni, o manatu na lato o maua le tawanga palota o matua lofi tuina. E mosu le taita le National Party ya Christopher Luxon e whaalangolango le Opportunity Party po o sea vanoa, po o so o sea vanoa e ngāri rue whaatatiai ma ila ato le malo. O le palota le One News Variant na nafi na mawaya le Opportunity le valu pasene ma le isi ili tuulanga i filifile le malo ole asu so oain. Fitu tesi malelua le faa teleina atu o tangata pasifika yono taofia ifa lema in New Zealand ona ole bronchiectasis. Pea faa tusitu sa isi tangata New Zealand leo ni tangata pasifika tusaima teli potifou ale Cardiac and Respiratory Foundation New Zealand. Fai meye to otasi male to onu tangata kiwia afia ifa amai ole sela, pia tuse male iwe selau lima sifulu wafe tangata, ma uwa nakli si itio fai numere tausanga o tea. Fai mele pule sile ole foundation siya leti tia Harding, oni fai numere matautia nei, ma imana o mia ona fai yesi faa atatau. Wa avia ele vala au le malo, ya faa tupeina le tuipuipu ole RSV motamaiti, le sanga fa le leia o le tausinga le soifu malore ina i fale, ma lango lango le awa o ina o nuu maori ma le pasifika. O loo fa amalo sia le faipule o le Green Party a teia nau tuyono, le su esu eina atili o le fa onga ina o le atumai fa apitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Pa mele Green Party, o le ala atu faa tuntunuina le atamai faa apitoa AI, na ia faa so atu lo na ngai tangata New Zealand. Aile na o company teknolosi o lo o faa ngai oia, pe a filifilia ili faa ngai palota. Na faa alia le taite ilangolango le party ya Chloe Swarbrick, e te tau o nangalue le AI mo tangata ma le paneta, ma ila atu tele ngalulue mo le AI. Pa mai tu yono, lo oto otoina ni pui pui ngai te tau na mafaufo ia le malo pe a faa o ngā le AI. Ma le tala faa iu? O le si itia mawalunga le tau o le soifuanga ma le tau o oloa ma le lea ngafatia o fale o ni mata upu vevela ia sa faa mamafaina i finaunga a pati la iti lea soa nafi. O faa iloa mai le taite o le Act Party ya David Simoa o le tau ngata tele te tongi o fale wa atile no fa opopo ile tau le soifuanga mo le tele o ainga, ma wa ia lango lango ina le fa iunga le National ia awane i fa ala wilo aina ni la fonga fau. Sa mo telefona o le neyaso manu tele ina lau tapu ainga inga pula i Maria Makelita tuu soifua.
0: Pacific people together.